0: Sa pagharap ng komunidad sa mga usaping pang mental health, malaki ang responsibilidad ng bawat individual at pamilya. Ngunit mainam ding tignan ang maaring gawin ng pamahalaan at ng kabuuan ng isang komunidad sa pagtutulong-tulungan sa patuloy na paglaganap ng mga usaping ito. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
0: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Naniniwala tayo sa realidad na kasing halaga ng physical health ang ating mental health. Sa ating pamahalaan, marami na po ang programa para sa pagpapayaman ng physical health. Kaya mahalaga rin malaman ang ginagawa ng gobyerno, komunidad at pamilya sa patuloy na pagharap sa mga suliraning pang mental health. Totoo nga pong mahalaga ang kamalayan at pagiging equipped ng bawat individual pagdating sa usaping ito. Kaya sa puntong ito, atin pong alamin ano pa nga ba ang maaaring maging hakbang sa pagharap sa iba't ibang mental health issues ng bansa. Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: Napakaganda po na patuloy ang ating pag-uusap, lalo na sa issue ng kalusugan ng ating kaisipan. Applied sa hindi lang po mga kabataan, kundi sa lahat. Sa lahat ng miyembro ng lipunan, ang buong pamilya po natin. At kasama po natin ang tinatawag na Kuya J.R. of Sima. Magandang araw muli sa iyo, J.R.
3: Magandang araw po, Bishop Ruben. At magandang araw din po sa mga nanonood at nakikinig ng programa. At maraming salamat po sa pag-iimbita ulit po sa programa niyo.
2: Okay. Balikan natin, J.R., yung napapag-usapan natin. Nung nakaraan, napag-usapan natin na ang issues ng lipunan ay hindi lang dapat sa lipunan, no, iiwan. Kinakailangan na pag-uusapan din ng pamilya. At dapat ang mga magulang ay sila ay medyo aware sa mga nangyayari para meron silang nadidiskusyon sa kanilang mga anak upang hindi lang bumugso yung damdamin at kaisipan ng mga anak, kundi upang magkaroon ng cushion sa mga bagay-bagay. Tama ba ito?
3: Yes po. Tama po tayo doon, no, Bishop. Iba po, no? At kailangan na kailangan talaga na may intervention ng mga magulang po para sa ikakabuti rin ng mental health ng mga anak nila.
2: Oo. Alam mo kasi, aminin na natin, ano? Eh, sinusundan ko yung mga nangyari sa mga eskwelahan, yung mga nangyaring kriminalidad at ang involved dyan ay mga kabataan. Alam mo, sa isang banda, naawa ako sa mga security guard, eh.
3: Okay.
2: Sinisisi, paano ito nakalusot? At naaawa rin ako sa kalalagyan ng ating mga eskwelahan sapagkat totoo naman eh, meron tayong malaking kakulangan sa ating mga guidance counselors. At kung mapupunan man yan, matagal pa yan. Diba? I mean, it should be a long-term thing. Eh ikaw, you're a psychologist. Ano ba talaga ang kalalagyan natin sa bagay ng meron tayong mga guidance counselors sa mga distrito at mga eskwelahan? Talagang may kakulangan tayo sa inyong field, ano?
3: Opo, Bishop, no, unang-una talaga, ang ratio ng mga bata ngayon sa eskwelahan, iba, no? As in, madaming-madami. Kahit nga po ngayon, ang plantilya ng guidance, I think, sa 3,000, parang wala pa sa 50 o 100 nang naka-plantilya, no? Dahil talagang mababa din po talaga, hindi pa talaga naaayos ito. Ngayon po, at pagdating naman dito sa mga eskwelahan, importante talaga na meron po tayong mga guidance counselor. Kasi po, sila po mismo sa institusyon, doon po tinutulungan yung mga bata pagdating sa mental health nila. Kaya nga po sa mga guidance na kakilala ko, yan, lagi yan, may seminar, may intervention, may kaganapan na pangyayari. Ngayon kung kulang po yung mga guidance counselor natin, magkakaroon po ng malaking epekto to sa mga bata, lalong-lalo na sa mental health. At lalong-lalo na sa mga batang may problema sa bahay. Kasi po,
2: Ayun.
3: iba rin po na meron tayong mga guidance counselor sa bawat eskwelahan.
2: Oo. Well, alam mo, para sa akin, nakikipagtalastasan ako sa mga ibang mga church leaders at napag-uusapan namin, ano ba talaga? Kasi hindi naman bago yung naghahanap tayo ng masisisi sa bawat issue eh. Matagal na problema yan eh. Problema pa yan ni Adan eh. Di ba? No, sinisisi si Eva and everything. Eh, ganun din naman ang kalalagyan natin ngayon. Mas maigi kung paano tayo mag-isip para magkaroon tayo ng solusyon sa bawat area ng ating buhay. For example, kung mahirap tayo magkaroon ng mga psychologist na tutulong, mga guidance counselors, ba't hindi natin i-equip ang ating mga magulang para maitaas? Sapagkat naniniwala ako na ang unang guidance, ang unang counsel, ang unang advice, ang unang pag-abot no, sa mental health ng mga kabataan ay mula sa mga magulang. Anong masasabi mo dyan?
3: Opo, actually tama po kayo dyan ulit, no? Tama po kayo dun po. Kasi unang-una, papasok na po dito eh. Yung iba po kasing magulang, bishop, hindi sila aware pa. Yung iba hindi pa aware sa mental health. Kaya papasok dito yung mga government actions eh. Kumbaga, kasi po, sila ngayon ang magde-disseminate na magbabahay-bahay o ito yung family, ito yung pwede nilang gawin. Alam ko baga dapat may programa para sa mga magulang, 'di ba?
2: Ayun.
3: O yung programang 'yon, yun po yung mga iba kasi talaga, no, bishop, hindi sila aware. To be honest naman talaga. Yung iba hindi sila aware paano makipag-communicate sa mga anak nila. So, I am saying po right now na dapat merong intervention na
2: Ayun.
3: government institution. Ano ba yung programa para sa pamilya? Para itong pamilyang to, ano ba ang magagawa nila para sa mga anak nila? Tama po kayo.
2: Ayun.
3: Alam ng magulang na, ay teka, may suporta ako sa government. Tinuruan ako paano makipag-usap. Ganito, maipapasa mo ngayon. So,
2: Yes.
3: iba rin po. Iba rin na may suporta galing sa mga government institution natin.
2: Oh, tama 'yun. Naniniwala ako sa sinabi mo. Pero dagdag diyan, alam mo, siyempre, ako yung manggagaling ako sa kung sino nakakausap ko. And in most cases, bilang bishop, ang nakakausap ko, mga pamilya, mga magulang, fathers, mothers, ano? At alam mo, usually, we do not act, no? Kung hindi nanggagaling tayo sa isang sitwasyon ng problema. Okay? At ang isang issue sa problema, ang hirap aminin na meron ka ng problema. Ibig sabihin, kung tayo magkakaroon ng drive in order for us to equip everyone, ibig sabihin, hindi tayo dapat manggaling sa issue ng may problema ka, aminin mo muna. Kundi, well, ito'y talagang issue ito ng ating lipunan. Eh. Tanggapin natin na lahat tayo dapat maging equipped. So, anong dapat maging approach dito, JR?
3: Well, tama naman po tayo doon na mahirap aminin na may problema. Di ba? Hirap kaya niyan. But the most, kasi kung halimbawa ang pinag-uusapan natin dito, Bishop, is kung itong household na to, kumbaga, hindi sila aware sa mental health, well, ako ha, I always suggest na you go with home visitation. Kumbaga dito, kausapin mga magulang, opo, ano po yung problema, kumbaga may counseling. Sa una po talaga, talagang hindi mo mapapaamin na may problema. But pag
2: yes,
3: tulungan kasi natin, nakakausap natin, mas nare-realize na, ah, teka, nagka-problema nga ako. At aayusin ko to. There would be a time na kailangan mo munang makinig bago mo may ma-realize ka. At may mga time naman din na aaminin mo, kailangan mong aminin na may problema ka bago ka maging okay. Doon may depende po yan sa sitwasyon. Ang pinaka-importante dito, Bishop, is yung willingness mo. Yung willingness mo to resolve kung ano yung problema na nangyayari at nagaganap sa bahay o sa personal na aspeto.
2: Okay. Eh di maganda pala dito yung halimbawa, organisasyon. Alam mo, marami namang organisasyon sa ating mga lipunan eh. Halimbawa, meron tayo mga Rotary.
3: Yes,
2: meron
3: po
2: tayo mga JCs. Yung mga fraternities and everything, maganda siguro kung hingan natin sila ng tulong para makita nila kung ano dapat ang nangyayari sa pamilya. And awareness lang naman ito. Actually, we can have many red flags No. In fact, eh, yung nangyayari sa atin ngayon, para sa akin, hindi lang ito issue ng, ano eh, ng lipunan. Okay? Issue natin ito lahat. Hindi lang ito issue ng eskwelahan. No? Issue natin lahat ito, magmula sa pamahalaan hanggang sa ating pinakamaliit na mga organisasyon ng ating lipunan. Tama ba?
3: Yes po. And itong issue na to, no matter na sabihin natin mental health to, pag pinag-usapan natin ng mental health, isa to sa mga pinaka-importanteng aspeto kasama rin ng physical health. No? And maraming kayo doon na talaga kailangan natin ng intervention. I think lahat siguro o most of the Filipino people right now na nanonood, ang mental health ngayon ay kasing importante rin ng physical health na kailangan din pagtuunan ng gobyerno na ang mental health ay talagang kinakailangan kasi to be honest, daming suicide rate ngayon. Lalo sa
2: Ay,
3: Baguio.
2: Oo.
3: May po sa Baguio. Ang daming na-de-depress, ang daming nagkakaroon ng anxiety. So, although with the government po ngayon, meron na silang consulta package, pero kailangan pa ng dissemination. Yun po yung kailangan natin sa government eh. Inform, inform, inform.
2: Yes.
3: Ang program, program.
2: Oo, hindi lang inform, equip.
3: Yes
2: we,
3: po.
2: We want to be able to equip everyone. Alam mo, minsan nakakakita ako ng mga signages eh, sa labas. Yung bang, have you talked to God lately? Ayun, maganda yun. Pero hindi ba dapat meron tayong reminder, have you talked to your child lately? Parang gano'n. Hindi ba? O yung mga kabataan, have you talked to your mom lately? Yun naman talaga ang dapat siguro, di ba? Pero yung gigising sa ating lipunan so that this will become an advocacy of everyone. But how do we do that? Eh, malagay ko, tama yung pinag-uusapan natin. Kung magigising natin ang lahat sa ganitong kamalayan, makakaambag tayo ng isang bagay sa ating lipunan eh, na hindi lang kinakailangan. Kasi alam mo, ugali natin eh, pag papalapit na yung bagyo, hindi tayo naghahanda. Andyan na nga yung bagyo, pipilitin pa tayong lumikas. Ayun, pag nasiraan na tayo, saka tayo magkukumahog. Eh bakit? Di ba? Ano palagay mo?
3: Yes, kasi meron tayong tinatawag na parang habit natin na oh, okay lang yan. Pero pag nandyan na, nagpapanik ka na. Habit natin yan eh. May mga ganyan tayong parang mindset natin. Pero sabi ko nga po, mas maganda ngayon pala. Huwag mo nang antayin magka-problema. Kung kaya mo naman makipag-usap. Lalo na, tama rin naman kayo, do, yung sa mga kabataan, kailan ka nakipag-usap sa magulang mo? Kailan ka nagsayab din ng I love you mama, I love you papa? Ba? So,
2: tama.
3: Ibang meaning yun eh, kapag may communication ka, mas na iiwasan natin na lumala yung mental health ng mga anak natin. Mas lalong sa magulang, na maiiwasan mo pa yung ikaw mismo magkakaroon ng trouble yung bata sa school, mambubuli. Kasi minsan ito rin po ha, kung para maipasok ko rin dito, Bishop, yung mga taong nambubuli, sila pa yung kulang sa pagmamahal. Pag walang... Yes. Yun po yung nagiging problema rin. No? Ano, malaking problema po yan. And I think right now, medyo sa mga news, hindi nagiging maganda yung mga epekto, no? May nabully, so ang ginawa niya, nakasakit siya. So, yun pa lang po, communication. Yan po lagi natin sinasabi.
2: Oo. Now, mabaling ako sa issue ng, yung mga pressing issues sa ating lipunan. For example, yung issue ng pangangailangan sa financial. Yung issue ng health. I mean, physical. Yung kung anong nangyayari sa mga nagkakasakit and everything. Yung issue ng trabaho. No? Eh, kung ang ating kaisipan ay malusog, ano man ang ating harapin na mga issues na ito, medyo magandang cushion, hindi ba? Pero kung hindi handa ang ating kaisipan, abay, malala ang aabutin natin.
3: Correct.
2: Oo. So, ibig sabihin, ang mental health, ang isang magandang bagay, ay maihanda ang ating pagtugon sa mga bagay na maaaring harapin natin.
3: Yes po. Ang mental health din po kasi dito, Bishop, maliban po sa pagtugon pa, dapat ikaw din alam mo sa sarili o sa mga nanonood natin na alam mo rin yung kailangan mong, mental health din po kasi kailangan mong magpahinga, kailangan mong bigyan yung sarili mo ng oras para kapag naka-charge ka na, alam mong tumugon sa mga susunod na problema. Tama po yun na hindi dapat naman, tama naman na hindi naman laging pasugod. Kailangan magpahinga para lumaban ulit sa susunod na hamon. So, ang mental health kasi combination din po to ng physical care. Ayan po. At yung emotional care mo din. So as long as naalagaan mo sarili mo, naalagaan mo yung physical mo, then sa mga susunod na hamon ng buhay, mas mareresolve mo.
2: Ayun. So tama pala yung sinasabi ko na rather than well, hahanapin natin yung kung sino nagkasala, kung sino nagfail, lahat tayo ay mag-ambag upang magtulak tayo, no? Mag-abot tayo ng magandang kaalaman at equipping sa lahat on how to face things in life. Oo.
3: Yes po.
2: So sa bagay ng pananampalataya, totoo naman yun. Kaya nga sa pananampalataya, I preach about sin, I preach about immorality, and how God does not, favor na magkaroon tayo ng ganyan. It is a distance from God na nangyayari. But inabot niya tayo pang tayo magkaroon something in us, according sa kanyang biyaya, na maikilos natin para makaahon tayo. O hindi ba? So, sa bagay na ito, ano ang pwede mong maging counsel? Saan tayo magmumula in order that everyone sa ating lipunan might be made aware at magkaroon ng equipping?
3: Kailangan po natin dito, Bishop, is yung simulan natin sa bahay. Simulan natin yung pag-aalaga ng mental health sa bahay, yung pakikipag-usap. Lahat yan magsisimula sa bahay. And let's try to disseminate sa mga kaibigan na, ay, ganito pala. Ang ganda pala pag nakikipag-usap ka sa bata. Rather than pointing out or pointing things sino dapat ang sisihin dito. And I agree with you kanina po, iba rin po talaga na merong spiritual na pag-atake, no? Spiritual activity. Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mga adults. Iba po yung iba ha, iba yung merong, alam mo, may pinaniniwalaan ka, ibang lakas yun na ibinibigay eh. So aside from sa bahay, you practice the self-care, also I can mention din na yung spiritual activity mo, hindi dapat wala yan. And hopefully with the government din natin, yung mga programa, eh, sana dumami pa, di ba? I-disseminate pa yung information, lalong-lalo na yung mga far-flung na areas, sa mga school, and hopefully, mapunan din yung mga pagkukulang pa. Sa ngayon, Bishop, may malayo na rin narating natin, pero malayo pa tayo.
2: If you may allow me, ako, inoobserbahan ko itong si Alex Ayala, actually. Katagahanga niya ako. Kasi, manalo, matalo. Pareho ang kanyang, pag-responde. At, na nakakabigay pa siya ng respeto sa nakatalo sa kanya, at lalo na hindi niya nakakalimutan ang kanyang bansang nirerepresenta. Pero ito ay marka eh. Alam mo, nagkaroon ng contribution sa kanyang buhay ang kanyang lolo, ang kanyang magulang. At yung bagay na kaisa siya pumunta, nakikita ko yung kanyang magulang eh. Ebe, sabi ko maganda ito. Hindi nawawalay tuloy yung kanyang... Eh kung yung iba hinahampas na yung raketa, siya hindi naman, hindi ba? Mindset yun, di ba? Mental health yun, di ba?
3: Yes. Eh yan yung naituro nung kanyang mahal sa buhay. Kumbaga yung generation na yon nung lolo, yung contribution niya sa buhay ni Alex Ayala na dapat maging yung game, pagrespeto, pagtanggap, nakuha ni Ayala sa generation niya. And the next time na siya naman, ibibigay niya rin to. So talagang generationally, kung ano yung ibinibigay at tinuturo natin, yan ay ma-adapt ng bawat generasyon.
2: Ibig sabihin, ang komunikasyon pala ay hindi lang sa platform ng pareho kayo nakaupo, mag-uusap kayo. Abay, may gawin kayong common sa inyo, yung interest, di ba? Maglaro kayo. Okay? Sama-sama kayo maglaro, o kaya kumain kayo for whatever would be common sa inyong lahat.
3: Yes.
2: Tama, ano?
3: Yes, pagdating po sa household, ayan, sa pagkain. Minsan nga po, tama rin kayo doon, yung sa mga bata, the best communication sa mga bata is actually play. The more nakikipaglaro ka, the more na mas naiintindihan nila at na-attach sila doon sa pamilya nila. So yun po. Pagdating naman sa mga adolescents at saka adult, adolescence is much more talk. Hindi nang play, talk na
2: sila. Yes.
3: Iba naman. Ganun din po sa...
2: Maganda. Alam mo, ito magandang kamalayan at kaalaman ito. Kasanayan sana, no, sa ating mga kababayan. Okay, you have your opportunity to address our mga kaagapay, JR,
3: Opo.
2: For whatever. Yes.
3: Sa mga kaagapay natin, syempre, alam po natin na ang mental health po ay unti-unti na nare-recognize. Ngayon pa man din po, no, sa mga nanonood natin, wag po natin sanang kalimutan na kausapin yung mga mahal sa buhay. Hindi lang siguro mga anak, mga asawa, mga kapatid. Kamustahan lang, no? Dahil sa simpleng kamustahan, hindi po natin alam na nas nakakatulong po pala tayo. And kung meron na po kayong napapansin na parang nahihirapan na, huwag po kayong mahiya, no? Ang mental health po hindi dapat ito ikinakaya, no? Lumapit po tayo sa mga professional na maaaring makatulong. Yan po, mga life coaches, psychiatrist, psychologist, counselor. Huwag po kayong mahihiya pagdating dyan. So, yan lang po.
2: Yes, you're right. Thank you, JR. Juan Rafael Opsima. Maraming salamat sa iyo.
3: Maraming salamat,
2: Yusuf. Until next time, no? Alam mo, ikaw ay isa sa ating mga maganda ang ambag sa lahat ng ating kamalayan. Thank you so much. God bless you.
3: God bless po.
1: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
2: Para po sa ating insight, kung ano man ang sasabihin ng salita ng Diyos sa atin, siguro po nang tatanong, bakit ganyan ang henerasyon po ngayon? Masyadong maraming issues at bakit ganito? Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi po doon sa Proverbs chapter 30 and verses 11 to 14, ito yung sinasabi, there is a generation that curses its father and does not bless its mother. Ibig sabihin, magkakaroon po talaga ng henerasyon na walang paggalang sa authority, walang kinikilalang dapat sundin. And then ang sabi sa verse 12, there is a generation that is pure in its own eyes, yet it is not washed from their filthiness. Maaari po mangyari na magkaroon ng henerasyon na kumbagay walang moral compass. Ano po, ang pagiging tama ay nasa kanilang kaisipan lang. Subalit sila mismo ay walang pagkilala sa mali o sa masama. Verse 13, there is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. Ibig sabihin po, mayroong mga magiging henerasyon na sila lang ang pinakamatayog sa kanilang kaisipan. Sila lang ang tama. Sila lang ang dapat kilanlin. Sila lang ang dapat bigyan ng karapatan. Totoo po yan. Sinasabi ng Bible yan. And then, in verse 14, there is a generation whose teeth are like swords and whose fangs are like knives to devour the poor from the earth and the needy from among men. Ibig sabihin, there will be a generation na walang pagkilala sa buhay. Walang pagpapahalaga. Ano po? Sa kalalagyan ng kapwa. Nangyayari po yan. And this is actually the result of sin. So ibig sabihin po, walang bago ano po, sa maaari mangyari sa mga henerasyon. However, while sinasabi po yan ng Banal na Kasulatan, mayroon din namang sinasabi kung ano ang dapat na gawin natin. In Psalms number 78 and verses 3 to 7, ito po ang sinasabi ng psalmist, which we have heard and known, and our fathers have told us kung ano ang aming natutunan, kung ano ang itinuro sa amin, ipinagbilin. Ang sabi, we will not hide them from children and will even tell the next generation the praises of the Lord and His strength. Kung ano yung aming natutunan, nasaksihan, ibinahagi o pinasa sa amin, ituturo namin sa mga susunod na mga henerasyon. Ano po? At sa mga kung ano pang salinlahi, verse 5, bakit po ito? Ang sabi eh, for God established a testimony in Jacob, in Israel, and even appointed a law in Israel. Ibig sabihin, ginawa pong batas ito ng Panginoon na mga bagay na ito ay ipapasa po natin. Which He commanded our fathers that they should make known to their children. And verse 6, ang sabi, that the generation to come might know them. Ibig sabihin, saling lahi, okay, that the children who would be born, that they may arise and declare them to their children. Ano pong purpose? Verse 7, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Kung kaya po sa ating pag-uusap with the JR, napag-usapan po natin na malaki talaga ang dapat na role ng ating mga pamilya. Ang unang mga guro, ang unang mga counselors, ang unang mga nagbibigay ng guidance, ang unang mga nagbibigay ng mga payo ay dapat magsimula sa ating mga tahanan. Ano po? Well, we may have guidance counselors sa mga eskwelahan, subalit kulang na kulang po ito. Maaari magkaroon tayo ng mga security guards sa ating mga kung ano-anong eskwelahan. Pero ganun din po yun eh. Safety and learning must start in our homes. Kung kaya po, sa ngayon sa Banda ng Kasulatan, dito po itinuturo yan. Okay? At kinakailangan lamang ang ating mga nakatatanda ay dapat alam ang mga issues ng lipunan upang maituro natin ang dapat na pagtanggap at pagkilos ng ating susunod na henerasyon. Galing po lahat sa Banda ng Kasulatan yan, hindi nagkukulang ang ating Diyos sa lahat ang dapat nating malaan tungkol sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang kalooban. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
0: Sa pagtatapos ng ating talakayan, napakagandang paalala sa atin na sa halip na hanapin kung sino ang maaaring sisihin sa mga mental health issues na kinakaharap ng ating bansa, mahalagang malaman na ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad kung paano magtutulungan sa paghahanap ng solusyon sa mga ito. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri.
1: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Masayang Sabado, Kido listeners! Ready na ba kayo sa isang makabuluhang episode? Magpakilala na tayo mga bata.
2: Hello po mga Kido listeners! Ako si Rich!
3: Kamusta po mga Okido listeners? Ako po si Angel!
4: Good morning mga bata! Chefas po at your service.
1: At syempre, hindi ako papahuli. Ako si Ate Michelle, ang ate ng bayan. And welcome to
5: Okido, the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito ay hatin sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
2: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
3: Kaya ano pa hinihintay niyo? Tune in na sa Okido. Share niyo na rin kiddos ang good news na ito sa inyong mga friends.
4: Tara! Kinig na mga kiddos.
6: Ate Michelle, ano po ang topic natin today? Excited na po kasi ako.
1: Mabuti at tinanong mo, TJ. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging tunay na mapagpasalamat sa ating pamilya katulad ni Ruth kay Naomi.
2: Grabe talaga si Ruth, Ate Michelle. Excited na po akong pakinggan ulit ang kanyang kwento.
3: Ako rin po. Sige na, Ate Michelle, simulan na po natin.
1: Pero bago natin yun simulan, dapat alam rin ng mga batang nakikinig sa atin ang ating memory verse. Take it away, Cephas.
4: Awit chapter 107, verse 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti.
3: Super ikli, madaling tandaan. Kaya, mga kiddos, don't forget our memory verse.
1: Kaya, stay tuned lang dito sa Okido, the 414 Kids Show.

0: tuwing birthday nila.
1: Ano daw po?
0: Eddie, nagsi-celebrate.
2: Just kidding!
3: Ano ang pinakamatangkad na hayop?
4: Ah, giraffe?
3: Mali!
4: Eh, ano po?
5: Eddie, turtle.
2: Just kidding!
6: Alam niyo ba kung ano ang pinakamainit na plant?
7: Ano daw?
6: Eddie, plancha!
2: Just kidding!
0: Ano ang pinakamalamig na parte ng katawan?
6: Ano po?
0: Eddie, ice. Hep, hep, hep. Meron pang mas malamig sa ice.
6: Ano po?
0: Ngipin.
6: Ha? Huh? Bakit?
0: Kasi, yellow.
2: Just kidding!
7: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan, okay? Hanggang sa susunod na Just Kidding!
8: Dagdag kaalaman sa batang kaisipan dito sa Trivia Time!
0: Panahon na ng Trivia Time, mga kiddos. Handa na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa pasasalamat?
6: Simulan na natin sa Trivia Number 1. Guess what, mga kiddos? Si Ruth pala sa Biblia ay hindi taga-Israel, kundi taga-ibang bansa, ang Moab. Pero dahil sa laki ng utang na loob niya kay Naomi, sumama pa rin siya at hindi umalis. Ang galing, di ba?
7: Trivia Number 2. Alam niyo ba, minsan po sa Biblia, may 10 tao na may sakit sa balat at pinagaling ni Jesus. Pero, isa lang po sa kanila ang bumalik para magpasalamat. Sayang, di ba? Kung tayo yung siyam na hindi bumalik.
4: Uy, dapat lagi tayo magpapasalamat. Yan number 3. Alam niyo po ba, ang mga uwak, kapag pinakain niyo, hindi nila nakakalimutan iyon. Minsan, may dala pa silang munting regalo para sa mga taong naging mabuti sa kanila. Di lang pasasalamat.
9: Ang cute naman nun!
0: At trivia number 5, alam nyo rin ba na sa Biblia may batas ang Diyos na nagsasabing dapat mag-iwan ng konting ani sa bukid para sa mga mahihirap. Doon din nakakuha si Ruth ng makakain dahil may nag-iwan para sa kanya. At dahil sa kanilang halimbawa ng pagpapasalamat, marami ang natulungan at naiingganyong gawin din ito. Kaya't kahit wala na sila, ang kanilang mga kwento ay nananatiling encouragement sa ating lahat. Kaya mga bata, patuloy lang tayo na maging mapagpasalamat sa maliliit na bagay man o malalaki. Dahil dito rin natin nakikita ang kabutihan ng Diyos.
7: Sobrang dami ko po natutunan today. Sana kayo rin mga kiddos. Hanggang sa uulitin!
8: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
10: Ako po si Andrew, anak po ako ni Aling Rosing at Mang Dado.
9: Ah, si Aling Rosing, yung nagtitinda ng barangay kayo dyan sa kanto. At si Mang Dado naman ay ang barangay tano dito sa barangay natin.
10: Sila nga po iyon.
9: Hindi ba mabait sina Aling Rosing at Mang Dado? Anong problema mo sa kanila?
10: Mababait nga po ang tatay at nanay ko. Kung hindi mabait,
9: dalawang malalaking mundo.

0: at napagod po ako.
1: At bakit ka naman napagod? Marami ka bang ginawa?
0: Tumakbo po ako sa rilis ng tren. Ang layo ng narating ko. Mother dear, ang galing ko po talagang tumakbo.
2: Hay naku, Andrew. Kung yung itinakbo mo sana ay naglampaso ka dito sa loob ng bahay, mas maganda pa at ang pagod mo ay may kabuluhan.
0: Ate Josie, ang pagtakbo ko ay magandang exercise. It's good for my health.
3: Uutusan sana kita na bumili ng sukat sa tindahan dahil naubusan tayo eh. Kaya lang, wala ka dito sa bahay. Kaya ako na lang ang bumili.
0: Kaya mo naman yun, ate. Di mo na ako kailangan para makabili ng suka.
2: Hay nako, ang dami mong katwiran, Andrew. Magbihis ka na nga muna at amay pawis ka. Sana kasi ay dagdagan mo ng sipag ang katawan mo.
0: Hay, makaligo na nga para ma-press ko ang katawan ko. Ang init dito sa loob ng bahay.
4: Oh anak, bakit nandito ka lang sa kwarto mo? Pagkukwentuhan kami dun sa sala. Bakit ayaw mong makijoy?
0: Lagi na lang po nila akong pinapagalitan. Wala na nga akong ginagawang mabuti dito sa bahay. Grabe sila. Napaka-strong ng personality ng dalawa kong kapatid tatay. At ako naman ang weak.
4: Alam mo ba anak, nagpapasalamat ako na ganyan ang mga kapatid mo. Kasi kung hindi sila may mga strong personality, baka hindi tayo magiging matatag na pamilya. Alam mo naman na hindi ganong malaki ang kinikita namin ng nanay mo. Pero dahil ang mga ate mo ay mahusay sa paggawa dito sa bahay at may mga diskarte, nakakaraos tayong magpamilya.
0: Ganoon po ba?
4: Oo anak. Alam mo ba, nung baby ka pa, wala kaming pambayad sa yaya mo. Kailangan naming magtrabaho ng nanay mo. Pero ang dalawa mong ate ang nagbabantay sa'yo kahit na ang babata pa nila. Nakaya nilang palitan ng lampin, paliguan ka, pakainin ka kapag wala kami ni nanay mo.
0: Talaga po? Sila ang nag-alaga sa akin?
4: Oo. Sila ang nag-alaga sa'yo noon. Sila ang mga naging yaya mo noon. At saka alam mo ba, nakakatawa ang pagmamahalan nila ng nanay niyo. Sobrang mahal nila ang nanay niyo na nagtitiis silang gumawa dito sa bahay. Maglaba, mamalansya, magluto, maglinis, at iba pang mga kanilang gawain dito sa bahay.
0: Ayaw po nilang mapagod si nanay.
4: Ang pagmamahalan nila ay parang katulad ng pagmamahalan ni Naomi at Ruth sa Bible. Si Ruth, na hindi tunay na anak ni Naomi, ay nagpakita ng sobrang pagmamahal sa kanyang binan. Si Ruth kasi ay asawa ng tunay na anak ni Naomi na namatay na. Sa halip na mag-asawa siyang muli, hindi niya ginawa yun. Kasi ayaw niyang iwanan si Naomi. Alam niya na kapag iniwan niya si Naomi, magiging kawawa ito. Kasi matanda na siya. Hindi na niya kayang magtrabaho para may makain siya.
0: Si Ruth po ba ang nagtratrabaho para makakain si Naomi?
4: Oo. Dahil sa lakas ng loob ni Ruth, nagkatrabaho siya sa bukid ng isang lalaking ang pangalan ay Boaz. At alam mo ba, hindi pinabayaan ng Diyos si Ruth sa pamamagitan ni Naomi. Napangasawa niya si Boaz na relative din pala ni Naomi. Siya ang kinsman redeemer ni Naomi. At dahil dun, maaari niyang pakasalan si Ruth. Dahil siya ang kinsman redeemer, ibinalik lahat kay Ruth ang mga properties nila noon na ipinagbili nila nung umalis sila ng kanyang asawa at dalawang anak na lalaki sa Bethlehem papuntang Moab.
0: Blessing pala si Ruth kay Naomi.
4: At ang pinakamagandang blessing, si Ruth at si Boaz ay naging anak si Obed, na naging anak ay si Jesse. Si Jesse naman ang naging ama ni Haring David, kung saan nagmula ang lahi ni Lord Jesus.
0: Katulad ni Ruth, may pakinabang pala ang matatapang kong mga ate. Dapat ko po pala silang pasalamatan. Dapat kong pasalamatan sa Diyos na mayroon akong pamilya na

0: katulad ninyo. Tatay, nanay, at ang dalawa kong mga ate.
1: Tama! Yan ang mabuti mong gawa. Tara na, at makisama ka sa kwentuhan namin.
2: Oh, Andrew, nakita na naman tayo dito sa rilis ng tren. Tumakas ka na naman ba sa mga ate mo?
0: Oh, Kuya Simon, ikaw pala? Hindi ah, hindi ako tumataka sa mga ate ko. Na-realize ko na, sa halip na magreklamo sa mga ate ko, dapat pa nga ay magpapasalamat ako sa kanila. Kung hindi sa tapang nila, hindi nila ako maaalaga.
2: Mabuti naman at na-realize mo ang pagkakamali mo.
0: Kaya pala nila ako pinapagalitan. Ay gusto nila akong maging matatag na tao, katulad nila, matapang na humaharap sa mga hamon ng buhay. Kung hindi sa mga ate ko, mahihirapan sina nanay at tatay. Kaya, thankful na ako sa mga bundok ko sa buhay.
2: Sabi ko nga sa'yo, diba, ang mga bundok ay protection sa mga bagyo. Kaya ang dalawa mong ate na sinasabi mong mga bundok, sila ang nagbibigay sa'yo ng protection. Blessing sila ng Diyos sa'yo.
0: Kaya nga ako nandito, inutusan nila akong kumuha ng mga talbos ng kamote na tumutubo dito sa malapit ng rilis ng tren. Masustansya daw itong kainin ng aming pamilya.
2: Ah, ganun ba? Sige, tulungan na kita manguha ng mga talbos ng kamote. Bilisan natin, baka dumating na ang tren.
0: Salamat, Kuya Simon.

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan at special na occasions nila this week. Go kiddos, greet na!
1: Happy belated birthday to Ate Dorcas and Ate Eden! God bless you!
2: Salamat po sa Lord dahil nakapagsama-sama po ang whole immediate family and celebration of our Lolo and Lola's 50th wedding anniversary. Happy 50th wedding anniversary, Lola Nancy and Lola Bining! We love you po!
3: Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays and those who are sick and unwell at lahat ng nananailangan ng panalangin at ang ating bansa. Ipanalangin din natin na maging mapagpasalamat ang ating mga puso sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggong ito. Ang panalangin po namin para sa kanila ay patuloy po nilang maramdaman ang inyong pagmamahal. And in return, Lord, they will also overflow with that love and love others. Panginoon, lumalapit din po kami upang itaas sa inyo at ipanalangin ang mga may sakit at nangangailangan ng tulong. Lord, we pray for your healing and your provision for all of them. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming bansa. Marami po ang krisis na kinakaharap namin sa mga panahong ito. And we pray, Lord, for wisdom para po sa aming mga leaders. At pinagdarasal din po namin, Panginoon, ang mga kabataan, lalong-lalo na, Panginoon, sa lahat po ng mga issue na kinakaharap ng aming lipunan. We pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa puso ng mga kabataan, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, that there are so many influences na maaari na makapagpahamak sa kanila. So we ask, Lord, for your protection to be upon them. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga puso sa inyo. Nawa, Panginoon, give us a grateful heart, a heart that always thank you for everything. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na lahat ng pangangailangan namin ay kaya mo i-provide. And Lord, we are not just thankful for providing for all of our needs, but most importantly, we are thankful because your presence is with us. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen!
4: Naku, eto na naman tayo sa paalam natin. But don't worry, babalik kami next week.
1: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
2: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mami Wonderful Weng Lazo, Becky Leg Chida Pogi, at Mami Lovely Leia Morada.
5: Thank you din kay Ate Joanna Peras at Tisha Raquel Lumugdang para sa ating script at kwento kid.
3: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV. I'm Ate Michelle.
1: Ako naman po si Angel.
5: I'm Cephas.
4: At TJ.
6: Samahan nyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Good news to all the world.
2: Hello mga bata! Ako naman dali si Teacher Del. Welcome naman sa aton nga JNC Online kag JNC on air. Wow! Wabi mga kids! Damo-damo na gid kita nga mga radio station nga naga-partner para makilala gid si Jesus sa tanan nga mga kabataan diri sa aton nga mga lugar. Kaya hello, hello sa mga nagapamati dira. Mayong adlaw gid sa inyo. Kumusta kamo? Balanyo, another naman ang aton nga lesson. Padayon naman sa lesson na naton last week. Mga bata, may nahadlok bala ka mo nga i-share si Jesus sa iban? Kay base kadlawan ka mo sa inyong mga friends or classmate? Or base hindi ka mo patihan? Kay ikaw gani, wala kagabag mo, i-share mo pa si Jesus? Balaan mo sa aton nga lesson today, tun-an tagid kung paano maging maisog para hindi kita mahuya sa pag-share sa word ni God sa iban. Kaya, ang aton nga word up today itandaan, God gives courage! Oo mga bata, ang aton nga word up is nagahambal, si God nagahatag sang courage sa aton or boldness. Hindi kita mahuya sa pag-share sang iyang word or i-share si Jesus. Kaya tara na mga kids, lantawon ta kung paano magkaroon sang courage.
3: Prayer time naman kita mga kids, and ako gali si Ate Abby. Mga bata, nakaagi na ba kamo sa situation nga hindi nyo gidbala na nuhimuon nyo? Mga bata, humble sa James 1:5, anyone who lacks wisdom should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to them. Gipromise ni God na if ara man ta sa situation nga kailangan natin sang bulig or wala, willing gid siya nga maghatag sa aton sang guidance. Kaya subong, i-ask natin si God for guidance and wisdom. Let's pray to God nga buligan niya ta sa everything nga ma-experience natin. Sige, let us pray. Lord Jesus, thank you sa adlaw nagihatag mo sa amon. Lord, sorry sa mga sala namon nagihimo na hindi mo gid nagustuhan, dear God. Lord, thank you dahil may hope kami sa imo. Thank you for dying on the cross to save us from our sins, Lord. Lord, thank you for your guidance, Lord, sa amon, sa daily life namon, dear God. Lord, continue to help us, dear God, to always have wisdom, dear God. Lord, give us the strength nga to do yung imong will, dear God, to do yung right thing, dear God. Lord, buligal gid kami sa mga ginahimo namon, Lord. Give us wisdom and guidance, dear God, throughout all of it, dear God. Thank you for your promises, dear God, and imong lessons sa amon, Lord. Thank you, dear God. In Jesus' name I pray. Amen.

mga bata, kung maglakad ikaw sa isa ka lugar, ano ang kinahanglan mo nang hindi mo tultulan nga lugar? Diba, kinahanglan sa subong sa aton, may ara kita sang ginagamit nga GPS, direksyon, para hindi ka magkalang, kag hindi ka mag, matultulan mo gid kung din ikaw palakat. Halimbawa naman sa bagong gamit, diba, may ara sang ginagamit nga manual, may ara sang direksyon kung paano siya gamitun para hindi ka mag mali o hindi maguba. Sa aton man nga memory verse subong adlaw mga bata, magatudlo man sa aton ano ang tama nga direksyon kag sino ang pwede makahatudlo sina sa aton. Kag of course ang aton nga memory verse makita diri sa Bible. Kag ang Bible mga bata isa gid ka libro nga ginhatag sa imo kag sa akon sang Ginoo nga madamo sang mga nakasulat diri nga importante nga mabalaan mo. Kay ang mga ang nagabasa sang Bible ginatagaan sang Ginoo sang kaalam para mabalaan ang kabubuton sang aton nga Ginoo. Kag ang aton nga memory verse makita diri sa Old Testament sa Book of Proverbs chapter 3 verse 6. Basahon ko anong ginhambal diri. Siling ang hambal diri, in all your ways acknowledge him and he will make your straight path, or he will

naman sa ating Bible lesson, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. Sino diri sa inyo ang bata mahilig siya magsulat? Halimbawa, may aras sa manami nga natabo sa imong kabuhi o mga pangyayari sa imong kabuhi, ginasulat mo ina sa imong notebook or ginatawag nga journal. O ano kung may ara ka gusto nga maalala, isulat mo ina sa notebook mo. Pero paano kaya mga bata kung magsulat ka sa isa kabutang na sa ulihi may ara gid sang maayo ina nga resulta nga makasave sang madamo nga mga katawhan halin sa peligro. Balaan mo bala mga bata ang sa unang panahon ang mga hari nagasulat sila sa ila ginatawag nga record book. Kinasulat nila dira ang mga pangyayari nga mga maayo during sang ilang reign bilang isa ka hari. Ang Bible nagahambal mga bata nga ang Ginoo naggamit siya sa ginagamit niya nga mag-abot ang tiyon nga magamit niya git nga ang mga analista sa sina nga record book may ara git sa amazing nga matapo or may ara git sang purpose nga maalala git sang tanan ang ina nga pangyayari. Isa ka adlaw mga bata makita naton diri sa picture o isa ka adlaw sang si Mordecai nagapungko siya sa gawas sang gate sang palasyo kung diin ara dito ang hari. Balaan mo bala kung naalala mo bala kung sino si Mordecai? Si Mordecai, di ba? Amo na siya ang kasi ni Queen Esther. Kag isa kagabi habang nagapungko siya dito sa gawas sang gate, napatian niya ang duha ka guardya mga bata. Napatian niya ang ilang pagplano kung paano patyon ang hari. Gani sang nabalaan na siya sang nabatian ni Mordecai mga bata. Nag-isip pit siya, may ihambal niya ina kay Queen Esther. Gani ginhambal niya kay Queen Esther ang plano sang duha ka guardya. Kagsang na-receive ni Queen Esther mga bata ang plano sang dadalawa ka guard niya patyon ang hari, dali-dali siya na nagpadala. Dali-dali niya naging pabalo ina sa hari mga bata sa sina nga tion kung ano ang plano sang duha ka guardya. Gani mga bata, ang hari ginpa-aresto niya dayon ang duha ka guardya kag iya gina-discover nga guilty sila. Kag balaan mo bala kung ano ang natapo? Gisintensyahan sila sang kamatayon tong guardya nga nagaplano nga gusto nila patyon ang hari. Balaan mo bala mga bata ang ina nagapakita nga God is in control sa sina nga sitwasyon. Kay nga aman, always natong dumdumon nga ang Ginoo is in control. Ginagamit naton ang word nga ang isa nga ginatawag God is sovereign God. Buot silingon, siya ang Dios nga may control sang tanan nga sitwasyon. Kay nga aman, insigurado niya git nga safe kag hindi mapahamak si Mordecai bangod sa tunga natapo. Gin safe niya git no nga kung sa diin bangod sa tunga natapo na save ang kapuhi sa hari. At the same time, si Mordecai wala man napahamak. Dahil sa natapo nga itong mga bata, ang hari sa satong matikon, ginsulat niya. Ginhambal na rin, oh, ginsulat niya ang ina nga pangyayari sa iyang record book including ang pangalan ni Mordecai. Nasulat dito kung ano ang iyang naging himo sa record book mga bata. Ginapakita dito mga bata kung paano naluwas ang kabuhi sa hari at the same time kung paano man naluwas ang mga katawan dito sa ilang lugar. Ginapakita nga God is in control or God is sovereign God kid mga bata sa tanan nga tikon. Gani mga bata sa satong nga tikon, pagkalipas ang pila ka mga inadlaw, si King Ahasveros kinpromote niya ang iya nga isa ka officer nga ang pangalan si Haman. Si Haman mga bata naging ano siya, second in command sa empire
sa sato nga tiyon. Si Haman, mga bata, isa siya ka very proud git na klase sang tao. Grabe siya kahampog. Kagrabe git siya ka manggaranon. Sa sina nga tiyon, mga bata, si Haman, naging isa siya ka pinaka-powerful nga tao sa kingdom. Gani, pamot siya, naging, na-promote si Haman, naging pinaka-powerful siya sa sulod sang kingdom nga ginapagaharian ni King, Ahasuerus. Balan mo bala, bata, kung ano ang iyang ginkuman? Gin-order niya nga ang tanan nga official or ang tanan nga, gin-order niya nga ang tanan nga royal official nga nagatrabaho dito sa kingdom, dito sa gate na gabantay. Din kuman niya, magkada mag-agi siya, mag-bow down sa iya ang mga tao. Gusto niya nga magdugo ang mga tao sa iya ang mga bata para sa pagpakita sa pagrespeto dira sa iya. Ging humble diri mga bata, o nga na-enjoy gid si Haman nga magwa sulod dito sa palasyo. Kaya na-enjoy siya nga makita ang mga tao nga nagaduko gid dira sa iya. Ang tanan nga nagatindog basta palapit na si Haman, nagabaw down gid mga bata. Pero wala na notice ni Haman nga may ara sa isa ka official nga wala gid nagduko sang iya nga ulo, wala gid nagbow down every time nga siya mag-aagi. Siya amo si Mordecai mga bata. Pero ang iban nga official dito nga notice gid nila nga si Mordecai nagadisobey sa kumansang hari nga magbow down dito sa kay Haman. Gani mga bata, di pa mangkot nila si Mordecai, nga nag-disobey ikaw sa kumad, nga wala ikaw nag-bow down. Nagsabat si Mordecai, kay ako isa ka Diyo. Balaan mo bala mga bata, si Mordecai, nahibaluan niya ang pamatasan or kinaiya sa pamilya at the same time kinaiya ni Haman. Kaya nga aman, si Haman, grabe siya mag-punish or mag-himo sa mga terrible things sa mga Jewish nga mga tao. Kaya amugid ato ang nagpakita sa kay Mordecai nga hindi niya kit gusto mag-bow down sa kay Haman mga bata. Balaan mo bala mga bata, ginhimo ato ni Mordecai, ginpili niya nga hindi mag-bow down sa kay Haman bangod ina nakita niya nga hindi makadayaw sa Ginoo. Ginpili niya ang isa ka butang nga sa isip niya makadayaw sa Ginoo kag naisip niya nga amoy na ang tama nga buhaton. Balaan mo bala mga bata nga kung ikaw anak sang Ginoo, God will give you courage to honor Him. Sige daw be, tanan maghambal, God gives courage, ready, go! God gives courage. Oo mga bata, ikaw anak sang Ginoo, buligan niya ikaw, nga hatagan niya ikaw sang kaisog para maghatag sang kadayawan dira sa iya nga pangalan. For example, may ara ikaw sang friend sa school or kapitbahay nga ginabuli siya. Buligan mo bala siya? Nga nagaginahanglan siya sang bulig, buligan mo bala siya? Biskan balaan mo nga ba si ikaw iawayon man? Or halimbawa, may friend ikaw nga mag-invite dira sa imo nga maglakad sa party. Pero balaan mo Domingo nga adlaw. Ano bala ang piliun mo? Magsimba or mag-attend sang sina nga party? Or halimbawa, nang ikaw bata, nang nabudlayan ikaw nga maglimpyo sa sulod sang balay, ginahulat mo pang masuguon kagid. Anay, bago ikaw maghulag. Ano bala ang imo nga himuon bata? Ang hambal diri o? Ang pulong sang Ginoo? Or ang Bible, siya ang magabulig sa imo to choose wisely. Siya ang magbulig sa imo, himuon kung ano ang tama nga desisyon nga makalipay dira sa Ginoo. Ang Ginoo maghatag sa imo sang courage mga bata, nga i-overcome mo ang kahadlok sa pagpili sa kung ano ang tama. Gusto sang Ginoo mga bata, nga isalig mo sa iya. Mag-trust ikaw dira sa Ginoo,
nga buligan niya ikaw nga piliyon kung ano ang tama nga makadayaw dira sa iya. Amo ina, mga bata, ang ginpili ni Mordecai, makita nato, no? Nga ginpili niya nga hindi git magduko sang iya nga ulo dito sa kay Haman. Gani adlaw-adlaw ang mga tao, gina-encourage kit siya nga mag-bow down ikaw kay Haman. Pero gina-refuse niya gid ina, mga bata, gina-refuse niya gid, kinahindian niya gid nga magduko sang iya nga ulo sa kay Haman. Gani, mga bata, isa ka adlaw ang iban nga mga official dito nagsugit kay Haman nga si Mordecai hindi mag-bow down sa iya. Ano kaya sa tingin mo, bata, ang nabatsyagan ni Haman? Oo, no? Akikit siya kaayo. Sige daw, be, i-try mo, be, kung ano ang...

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: mga ka-move. Magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.

0: story. Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio. Tandaan natin ang lesson natin today.
1: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-Move! I am Shining Sheena!
2: Ako si Cheerful Chelsea!
3: Ako si Lively Levy!
4: Ako si Sharing Shang!
5: Ako Hilaba Bolimuel!
1: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
6: Yeah!

Brother Adi here, kag nagakalibay na ko. Kaob na naikitaliwan sa sinigang programa. Musik. I am very excited. Ibangon kay masulod kita sa bago naman nga series naton sa sininga programa Musik Kabuhi, where naginalantaw naton ang mga kanta, mga ambahanon, both mga secular songs, sungkisa, and most of the time ginalantaw naton ang mga inspirational songs na siguro gusto naton i-add sa aton nga playlist, right? Because ini nga mga songs are powerful. It moved us to tears sometimes because it points us sometimes back sa aton nga mga kabuhi, both good and bad. And ini mga kanta bala ang muni ko kisa ang naging anon man aton daw guide sa aton, especially when ini mga prinsipyo, mga aton ginapatihan, sometimes ginakanta naton ini in a form of a song, right? So muna nga important kung ano nang ginakanta mo, because it becomes a principle, a guiding though guide siya sa imo, guiding principle sa imo nga kabuhi. So important gid nga ang aton mga song na anchor sa truth. So this evening may ara kita bagong series kag ginatawag ini siya sang Song of Ascents. Ato ni explain na karon dugay kun ano nang Song of Ascents. But before mo padayon kita, gusto naton i-humble sa aton mga tagpalamati na maghalong kita sa subong time bangod kay saling dila pasulod naman kuno ang El Nino. One time gin text ako sakon nga utod sila ti anong mga necessary naton nga mga preparations nga himuon. Kabudlay sang question, because I know we can only prepare this much. Murang ni mabalaan naton nga himuon. Pero kung aton ginataon, kung maggrabe gid ang El Nino, but kung paano kita mag-survive, di ba? That's why siling ko saya. I'm honest with you, sis, na kabudlay, no? Pero hard to say kung paano gid, ano gid mga himuon ta? Because kung magtutuod gid nga may ara drought, may famine, how can we survive, no? Kabudlay gid, no? That's why siling ko saya, well, we can start with Psalm 121. I lift up my eyes to you, diba? So part na sa Song of Ascents sa aton nga series that for the next I think 15 weeks nga i-go through naton ining Song of Ascents nga makita naton sa Book of Psalm, and we will try to look for songs para sa aton nga mga reflection in line with the song with these psalms and common songs or old songs that relates sa sininga mga Song of Ascents from Psalm 121.

sa inyo ang song list. Tangan nyo dira title siguro, Busi Kabuhi Song List. Amuni ang meaning, amuni mga songs sa akon kabuhi. It becomes a part of me na ng mga kanta. Or sa inyo siguro nga on terms, mambal ka mo, on words, my favorites, Musik Kabuhi. Right? Amuni ang gina-embrace mo ng mga song sa mga kabuhi. So, ang song is A God of All My Days nga gusto ko i-share sa inyo. Kabay pa, mati ka mo, kag-get a lyrics so that you can sing along as well. Okay?

Kanami good sang song, God of all my days. Ini fitting ini sa aton nga new series Song of Ascents. Because ang ini nga mga psalms I see here sa akon pagtuon sini na ini nga mga songs daw ano pala daw mga playlist ini sa mga people of God, mga tao sang Ginoo, people of faith, mga Israelinhon nga sa diin kada tuig nagasaka sila sa Jerusalem. Okay, Jerusalem na ala sa tuktok sang bukid, no? Kag naga-journey sila, gina-observe nila ining ilang annual feast, kag nagka-celebrate sila. And so ang picture is that nagasaka sila, nagawalk sila, they're considered as pilgrims or mga travelers. Okay, pero ang travelers nga ini hindi pero sa ato nang kung magsambal kita travel road trip daw maano kita may salakyan, di ba? Ang ini nga travel malakat gidya on foot. So makita mo kung ano ang preparation, ano kasadya nga sa ila paglakat, no, ang ila mga paryente, mga utol, pamilya, tatay, nanay, ang able lang na makasaka, no? Siguro ang mga tigulang di kayo, siguro ayaw nagapabilin. But kung masarangan man lang, siguro gina, I don't know, anong picture sa mga, para sa mga tigulang. But mostly, tanan gid, no? Nagasaka sila, pamilya. Kagkasadya gid siya na. Although, sadya, pero sa on the way, may ara man siguro nga kakapoy man bala magsaka sa bukid, di bala. Ay, kaya ako nakaagibag ko saka sa bukid sang nagpa Mount Apo kami sa una after our graduation sa Bible school na na-share ko naman dito sa one time sa atong episode. But yeah, saka sa bukid kung sa gagawa ang imukulor dira, nagawa ang mga batasan dira. It's hard. But at the same time, sadya man. So, ang pag-travel as people of God, we walk. Also, ang implication sina is that yes, ang focus na itong dito kay God, sa peak, no? Gatulog ta kay God. And ang pag-travel, it's a picture or about ining ginatawag naton na walking with God, ang aton pagpanglakaton. It's a long obedience in the same direction. Focus kay God. So we walk by faith sa aton pag lakad, right? And trusting Him. So, sa sining mga psalms, may, as I said, 15 psalms from 120 to 134 ng mga psalms na divide ini sa mga tagtatlo ka psalms equals one set. Kaya ining pagsaka nila pagkanto sa Jerusalem, may ara ni siya daw lima ka peaks na ila labuton. So, first peak, second peak, third, fourth, and hasta sa fifth. So kada peak na labuton nila, may ara dira one set nga ila ginakanta. Tatlo ka kanta kada set. Okay. So ang outline na numian ko sini nga sa pag-research ko sini kay ang outline sa kada peak nga ginalabot nila. As I've said, may lima ka peaks na dira. Ini nga mga set, may regular siya nga pattern. Tatlo-tatlo ka mga kanta. Okay. Sa ila road trip, sa ila pagpaglakaton, sa ila pag-travel. So, ang first set, may ara, ang outline sa psalm, ang first gin na psalm is always inang trouble, and then trust, and then triumph. Trouble, meaning to say, you're down there in the valley, grabe mga problema, struggles, troubles in life, and then mabigin sila to ascend. And it calls for them to really trust from the down and in grabe troubled times as they ascend. They're called to trust in God. And paglabot nila sa peak, it's a picture of triumph, victory. Okay? Then masugod naman sila dira, mayara naman trouble. Then they are called to trust in God until they reach the victory, triumph. So, amo man ang picture sa ato na Christian life, di ba? In life, we always encounter many low points in our lives.
low points where there is distress sa aton mga kabuhi. Yawa na tayo, hindi tayo kabangon, hindi tayo sa aton mga bagra, sa pagkatumba naton. Kung kisa, kakadula kita sa passing, no? Kung kisa, nakaka-discourage kita, we are asking questions like, Lord, diin ka naman, no? So, amo nang mga times, nasa diin, trouble times. Pero, as we continue with our faith, we look to God, we trust in Him, until we reach that peak. Peak is our victory, mga kadalagaan naton sa aton mga troubled times. And this is always like that. Then experience naman that trouble, and then we continue to trust in God, and then experience triumph or victory. So that's always the pattern sa sini na experience ng people of God. So this time, let's go to the song na aton ginpamatian, ining God of all my days, kay amuning aton nga theme sa tanan nga mga psalms siguro, but kada salmo ining 15 psalms, of course may ara kita corresponding a song aton lantawon man, pero overall amo ni siya ang aton lantaw, because sa akon paglantaw sining God of all my days, daw amuning aton nga journey man tuod ni siya. So ang writer sa sining a song, nagsugod siya, hambal niya sa first verse, I came to you, palapit ako sa imo, with my heart in pieces. And then, I found the God with healing in His hands. I turned to you, put everything behind me, and found the God who makes all things new. So, in our Christian life, ang iya point dere nga, kung kisa ang aton nga heart disintegrate kung kisa in pieces, because we go through different pains in life, troubles in life. But in all this, siling niya sa line number 2, thank God kay I found the God, nakita niya ang Ginoo nga may ara gahom sa pag-ayo. So ang iyaginhin mo, palapit siya sa Ginoo, I turn to you and put everything behind me. Because ara ang Ginoo nga nakita niya, nga nakilala niya, who is able to make things new. Na pwede niya baguhon. Past is past, but He can make things new. New perspective, new challenge in life. As if He is saying, forgetting what lies behind. Then another, sila niya diri, nagatulog ako sa ibo. Bisan pa sa mga tion nga daw malumos na siya sa mga questions nga daw wala answer. Pero salamat kay sila niya, I found the God nga naghatag siya sa kaalam nga pag-intindi sa sining tanan. Nga maski hindi niya pa maintindihan ang tanan, but the wisdom behind it nga wala sang mga kalisod nga ginahatag sa Ginoo, nga wala sang purpose. Okay, then sila niya, nagasalig ako sa imo and step out into the ocean. Wow, kadako ang challenge, no? Ocean? Ikaw bala, malakad ka sa ocean? It's a big na challenge. Ocean is a picture of many challenges in life. And then, pero sa akong paglakad sa sinang ocean, siling niya, ang nami nga picture, because ginuyatan mo ang akon mga kamot. Especially kung ang mga ocean, hindi lang ang ocean always ang dagat inabalang tinong, kung mag-abot ang mga unos ang kabuhit, the waves ang nami, kay baskin ocean ang aton ginalaktan. Big challenge in life. Ang importante nga may kamot nga nagauyat sa aton. Okay, and then pre-chorus dre, cause you are the God of all my days. That's the assurance that sa sininga pagpangabuhi, everything is uncertain, but you are the God of all my days. Meaning, sa tanan nga season sa akong kabuhi, ara ikaw. It's step, I take, you make a way. Okay? Sa kadatikang, nag-aabri ikaw sa mga, kung sa din ako maglakad. New challenges, new possibilities, nga akong pwede laktan. That's why, sa inyo, third line, nga muna, nagpasalamat ako sa imo, I give you praise. My sins exchanged, the fourth line.
you stay the same. In other words, sa pagpanglakaton, nagakatumba kita bangod, kita tanan, makasala pa man gihapon kita. Sa time nga nagakasala kita, but ang ipasalamat diri, you stay the same. Nga kung palapit kita sa Ginoo, diba? Every time nagapalapit kita, maskin ano ang ubra natin in the past, o nga mga sala, sila niya diri, you stay the same. You are the God of all my days. Nga, ano siya nga klase nga Ginoo? Of course, is the God of all my days. He stayed the same because He is a merciful God. Every time magpalapit kita sa iya, we find mercy. Mercy. So, and then the next line, there, I ran from you, verse, another verse naman, and wandered in the shadows. Okay, it's another season of life na ginambal niya. Nga, kung kisa, kung hindi na ginaton matake, gisagahimo kita sa mga foolish decision. Instead magpalapit sa iya, nagdugangan ta pagid problema ta, nagpalayo pagid kita sa Ginoo. Sa mga times nga Lord, diin ka man, actually, kita lang gina ang nagpalayo pagid sa Ginoo, na mas hindi na ginaton siya makita. But, sa aton wondering, sa aton pagpalayo sa Ginoo, salamat kay makitaan gihapon ang Ginoo. Sa aton pag ginamit niya kita, even in our wondering, kay nga aman, ginapursu gali kita sa Ginoo. Wala siya gatago. Kita gali ang nagatago. Sinya diri, I hid from you. Kay ang reason, haunted by my failures. Kisa sa aton mga failures in life, gapanago kita kay nahuya siguro, by we have shame, plagyo kita sa Ginoo. Salamat in sa aton pagpanago, nakitaan matagyapon sa Ginoo. Sa aton pagpanago, ginmit niya kita dira sa aton pagpanago. Because ang iya nga siling diri grace still covers me. Wow. Ang grasya Ginoo, sa Ginoo wala nagauntag. Then, siling diri, last verse, I fell on you when I was at my weakest. Namit na lang na, no? Kung mahulog kita, free fall bala. Kabalo kita nga, kung nagahulog na kita, nagadagdag kita in our weakest. Thank you that ara kita. See to it that we fell in the hands of God. Okay. Kagara iya mga kamot, maskin ko kisa, wala na natin ginasito it, no? Wala na takabalo, ang grasya sa Ginoo, ara gyapon kita sa kamot sa Ginoo. The lifter of my head, sling yadri. Then I worship you and felt you right beside me. Sling yadri, you're the reason that I sing. So ano pang pangitao natin? In all these things that He is there, ang iya diri, I worship you. You're the reason that I sing. And then, as we end, sa sininga song, sininga diri, ang bridge na gambal, in my worry, sa akon mga kabalaka, ikaw ang naghatag sang kalinong. Sa akon pagpangita about some things in life, ikaw mananggali ang answer. In my blindness, okay, nabulagan ako, ikaw ang akon nga vision. Wow. Sa akon nga band-aids, kita tanan, nahigot, nagapos. Pero sila niya, God, ikaw ang akon nga freedom. Sa akon nga weakness, God, ikaw ang akon power. That's why, ikaw ang rason nga ginakanta ko ini. So nagbalik sa chorus, because you're the God of all my days. Wow. Kada tika nga ako ni Moon, naga-make a way ikaw. That's why ako maghatag sang kadayawan sa imo. My sins exchange, maskin from time to time nagkatumba ko, you stay the same. You're the God of all my days. So, as we close, sa sininga introduction, aton journey is always like that, as I've said. May ara sa mga troubled times, and we are called to trust God, and then we experience triumph. Ayhan sa sininga outline sa kabuhi, kag sa season sa imo life, subong ano ka man, young people, may edad na, ara ka sa middle age na, din ka sa subong nga journey. Are you in your troubled times, in a particular trouble, looking for answers? Hang on. Look your eyes. Stay, look up to God. Stay sa pag-gaze sa iya. Look to Him. And trust Him. The journey is so long, but we are called to obey God. It's a long obedience gina require sa Ginoo in the same direction. Kadamo sang mga alternative, hangga hatag alternative. God is not an alternative, but He is the only one who can help us. So trust in Him until we experience the victory that God has promised.
So kabay pa, excited ka mo to look forward sa aton nga series on Song of Ascents as we start Psalm 120 next week. See you next week.

nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Isang mapagbalang araw ng Sabado sa ating lahat, mga kapwersa. Sa amin po mga suking tagapakinig at nanonood po sa umagang ito sa aming programang Fuerza Naval. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta po tayong lahat? Naway na sa magandang kondisyon ng ating mga listeners and viewers sa umagang ito. Dito po sa Zamboanga City, sa amin pong mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon. Muchisimas gracias sa inyong suporta po sa aming programang Fuerza Naval. And of course, sa ating pong mga karating probinsya, ang ating Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, at Zamboanga Sibugay Province. Maayong, maayong, maayong udto sa atong tanan. Unsay mga sudan na to diha, mga bisdak. And of course, sa ating mga kababayan dito po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ka-fuerza sa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, na bumabati sa inyo ng isang asensadong morning sa lahat.
1: Yeah. At ako naman, si Kapwersa Meng, ang nagbabalik. Kapwersa Meng, si Man First Journalist, Alha Mercy, Landasan, Philippine Navy, na bumabati din ng magandang-magandang umaga sa ating lahat.
0: Yes, yan. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na, Kapwersa Meng, dyan po sa DXKI po, dyan po sa Cornadal, and of course sa ating Radyo Gandingan sa Cotabato po. Tayo po ay naka-hook up dyan sa kanila, and of course sa ating EFPDWWD, EP Radio po ng Armed Forces of the Philippines.
1: Yes. Po, mga kapwersa. Magandang umaga sa inyong lahat dyan.
0: Magandang morning po sa inyong lahat. And sa ating pong mga nakikinig at nanonood ngayon, free po kayo mag-comment sa aming Facebook Live.
1: Yes.
0: Para po
1: basahin ma-shout natin. Out. Yes, ma-shout out yung mga pangalan nila at yung mga gusto nilang batiin, yes, kapwersa.
0: Yes. Sa ating pong i-shout out sila dito sa ating programa. Live na live, kapwersa. Yun. And
1: tama.
0: Yes, nice ating batiin ng ating pong mga senior officers aboard ng Naval Command Western Mindanao. Good morning, good morning, good morning, good morning po, sirs. Thank you po sa pagsuporta sa programang Puwersa Naval. And of course, sa aming munting unit, CMOU Western Mindanao. And magiging guest natin siya in a while, kapwersa Meng, ang ating commanding officer.
1: Bagong commanding officer.
0: Yes, ng CMOU Western Mindanao. And sa aboard ngayon, ng duty ngayon, ng lobby, duty ngayon, ng VIP, duty sa pier ng Naval Command Western Mindanao. Good morning, good morning, good morning.
1: Thank you for your service, yes, mga katropa at mga kapwersa.
0: Yes, kapwersa Meng. And sa ating pong mga kababayan na ngayon po'y nagtatrabaho sa...
1: Kahit weekend na weekend, yeah, kapwersa Ed.
0: Para sa pamilya, kapwersa. Tama. Mag-ingat po tayo. Nang papunta kami dito, sobrang init. Oo. Tapos mamaya, biglang ulan. Pagbabago po ng ating panahon. So mag-ingat po tayo. And palaging magbaon ng tubig. And of course, yung ating mga payong. At panangga po para po hindi tayo magkasakit.
1: Tama.
0: At hindi magkatrangkaso dahil bawal ang magkasakit, mga kapwersa, para sa ating mga pamilya. Yes, sa ating mga chuper.
1: Yun!
0: Ano maneho ngayon, mga kapwersa? Ingat-ingat po sa daan and nag-aantay po ang inyong pamilya sa inyong mga pamamahay. So mag-ingat po tayo, mga manong.
1: Huwag maging chuper. Huwag maging barumbado sa kalsada.
0: Sa daan,
1: tama.
0: Sa kalsada, opo. At habaan ang pasyensya, kapwersa Meng. Dahil sa daan po ay maraming matatapang.
1: Correct.
0: It's just iwasan lang po natin yung mga ganung mga pangyayari dahil minsan po ay hindi natin kontrolado ang ating katawan, tayo po ay umiinit ang ating ulo, kapwersa Meng, and ito ay it can cause to any harm sa ating mga kababayan na nagmamaneho.
1: Saka hindi naman yan, kapwersa, kabawasan sa ating pagkalalaki.
0: Yes, tama,
1: o di kaya pagkababae.
0: Yes, kapwersa Meng.
1: Yun, yung magpa yung habaan yung pasyensya.
0: Yes,
1: at,
0: correct, kapwersa Meng.
1: Diba?
0: Yes, and alam natin na lalo na pag Saturday, it's a grocery time to all the families na meron pong gustong bilhin sa mga mall and grocery store. So, marami. So, mahaba ang trapiko, daloy ng trapiko dito sa siyudad ng Zamboanga, sa city of Zamboanga. And not just in Zamboanga, to any part of the Philippines. Dahil tumataas na rin, kapwersa Meng, yung mga kaso ng ganyang mga road rage ngayon. So,
1: kaya nga, kapwersa Ed.
0: Mag-ingat po tayo, mga kapwersa, and habaan ang pasensya. Yan. Yeah. Sabi nga ni kapwersa Meng, walang mawawala kung habaan natin ang pasensya, mga kapwersa. Yes.
1: Yan, yan, yan.
0: Good morning, good morning, good morning dyan po sa Zamboanga del Norte, lalo-lalo po dyan sa Sirawai. Yes. Good morning. Yes, baka meron kang salita, kapwersa Meng, ng mga... Ano yung dialect doon, Kapwersa Meng?
1: Halo-halo na yung Kapwersa. Ah, pero yeah, babatiin ko ang aking mga kababayan, yes, doon sa munisipyo, sa municipality ng Siraway.
0: Yes.
1: Assalamualaikum din yung katanan diyon. Hinahinayan mo sa pagpanaw diyon katanan. Yon.
0: Yan, yan po mga kapwersa. Ang aking pong kasama ngayon ay, kung baga, ito'y matatawag natin na linguistic po. Dahil
1: correct,
0: marunong siyang, correct, marunong siyang magtausog, Bisaya, Chabacano, Kalibugan, and other dialect po na alam po ni Kapwersa May. So, I invited him to come over para po makasama siya ngayon na dahil siya po'y akyat na ng ibang ng ibang lugar. Oh, yan po mga kapwersa, and mamimiss natin si Kapwersa Meng. Oh, so next Saturday siya naman yung kasama ko.
1: Correct.
0: Correct. Correct po mga kapwersa. And kahit po busy-busy ang aming opisina dahil last week po usapan natin mamaya yan sa ating bisita po mga kapwersa, dahil ang aming pong opisina ay natask po sa pag sa mga activities na ginanap po dito sa Naval Command Western Mindanao. At tulad po sa balita natin ngayon ay ito, isa po ito sa mga activity noong nakaraang linggo dito po sa Naval Command Western Mindanao. And narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: Philippine at Royal Brunei Navies pinalakas ang maritime cooperation sa MTA Sigal 10-2026. Pinalakas ng Philippine Navy at Royal Brunei Navy, RBN, ang kanilang kakayahang magsagawa ng Coordinated Maritime Operations sa pamamagitan ng Maritime Training Activity, MTA Sigal 10-2026 sa Western Mindanao. Kasunod ng pagdating ng KD Darussalam 06 Naval Station, kasama rin sa training ang BRP Raha Sulaiman o PS-20. Tampok sa MTA ang Joint Training, Communication, Coordinated Planning at Maritime Operations na naglalayong mapalakas ang interoperability, mutual trust at maritime security cooperation ng dalawang Navy. Ito na ang 10th iteration ng Biennial Bilateral Activity na bahagi ng patuloy na professional exchanges at combined training ng Pilipinas at Brunei Darussalam. Mahalaga rin ang MTA Sigal 10-2026 dahil kasabay nito ang patuloy na operational commitments ng Philippine Navy sa Western Mindanao, kabilang ang maritime security support para sa Bangsamoro parliamentary election noong 14 September nitong taon. Sa kabuuang pinapakita ng MTA Sigal 10-2026 ng matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Brunei, Darussalam ay patuloy na naisalin sa practical na cooperation at interoperability sa karagatan para sa kapayapaan, seguridad at stability sa rehiyon. Yan po ang inyong isang local news. Ako po si Kapwersa Ed.
1: Isa pang balita para sa local news. IMF Western Mindanao, matagumpay na nakumpleto ang AGI calendar year 2026. Matagumpay na nakumpleto ng Installation Management and Facilities Western Mindanao ang Local Annual General Inspection or AGI calendar year 2026 na naglalayong i-assess ang kanilang overall readiness, operational capability, administrative efficiency at compliance sa mga itinakdang standards at procedures. Pinangunahan ni Commander Tesi Princilio Saitas, Philippine Navy General Staff Corps, Command Inspector General IMC, Philippine Navy, ang inspection na nagsimula sa traditional side voice honors at entrance briefing na pinangunahan ni Captain Henry Maglasin Jr., Philippine Navy General Staff Corps, ang commander ng IMF Western Mindanao. Sinuri sa inspection ang iba't ibang functional areas ng unit, kabilang ang personal readiness, administration, logistics equipment and property accountability, records management, facilities at training, kabilang din sa assessment and crisis management drills and exercise. Mission accomplishment and performance system management at leadership, moral, mental health, discipline and gender and development survey. Bukod sa assessment, nagsilbi rin ang AGI bilang pagkakataon upang matukoy ang mga areas for improvement at makapagbigay ng recommendations para higit pang mapalakas ang operational at administrative capabilities ng IMF Western Mindanao. Sa matagumpay na pagkumpleto ng AGI calendar year 2026, pinagtitibay ng IMF Western Mindanao ang commitment nito sa professionalism, accountability, discipline, and continuous improvement at mission readiness upang manatiling handa at capable sa pagtupad ng kanilang mandato. At yan ang isa pa sa ating local news. Ako po si Kapwersa Meng.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Yan po mga kapwersa, ang hottest and latest in the Navy. Kung saan po ang Philippine Navy at ang Royal Brunei Navy ay nagsagawa po ng MTA Sigal 10 2026. At more on this ay pag-usapan natin mamaya sa ating pong guest sa umagang ito mamaya, ang kapwersa. And sa local news po ni Kapwersa Meng ay the IMF or ay natapos po at successfully ang kanilang annual general inspection. Yes. Sa ating pong mga kababayan at mga kapwersa na nakikinig ngayon, kung bago po sa inyong pandinig ang AGI, ito po yung mga ini-inspect po ang ating isang unit po ng Under Philippine Navy or the Armed Forces of the Philippines para po makumusta or makita yung preparedness ng isang unit mga kapwersa. And andyan po ang ating mga local AGI team para po i-check or may makukuha ding mga lesson po for sa mga under po ng Philippine Navy na iba-ibang mga units po for sa mga yan po. And kung baga po sa civilian entities, ito po yung mga parang evaluation ko for sa mga, no?
1: Or parang survey na kinakandak nila sa isang
0: audit,
1: ano?
0: Parang ganun ko for sa mga yan. And ngayong araw ay dalawa po ang ating kapwersa mo sa loob ng studio, mga kapwersa. Yes. And start po mag-air ang ating programang kapwersa na bali. So it's been 6 years na
1: six
0: po
1: years,
0: mga
1: wow,
0: kapwersa.
1: Advance congratulations sa inyo, kapwersa Ed.
0: Sa atin!
1: Sa atin,
0: sa ating lahat.
1: Parang kailan lang.
0: Parang kailan lang ang mga pangarap ko yung hirap abutin.
1: Aray.
0: Yan po mga kapwersa, pasalamat tayo sa Far East Broadcasting Center. Yeah, mga kapwersa, sa ating pong 1116 DXAS, your commuter tower, yung sinabi ka, Far East Broadcasting Company po mga kapwersa. Sorry po, I apologize po. Matatanggal lahat. Hanggang 6 years lang ni kapwersa and nagkamali. Yan po mga kapwersa. Thank you po Pastor Eman Aquino, kapwersa may ating stage manager, and of course ating super techs si Sir Meng, Sir Pons ang palaging kasama, and sa ating pong pumanaw na nakasama kapwersa Meng, si kapwersa Bongbue. Siyempre isang haligi din po siya ng pwersa na bal. And kay kapwersa Marlon, Sir Marlon nasa US kapwersa Meng. So
1: naabutan ko ba yung kapwersa?
0: Yes, naabutan mo. Tayong susunod nung pupuntang US.
1: Hindi
0: kay kapwersa Bong, ha? Kay kapwersa Marlon tayong susunod. Yan po mga kapwersa. Mamaya po, makakasama natin isang special guest sa ating programang Pwersa Naval. Magbabalik po ang inyong programang
4: Pwersa Naval!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: V-Tux.
1: Mapuwersang talaga yan.
2: Ayan po mga kapuwersa, kaya buhay na natiling nakikinig at nanonood sa iyong programang Puwersa na Bal, ang Kanluran, isang awit na nagpaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yamang ng ating bansa, para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
3: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
2: Ayan po mga kapuwersa. And of course, ating pong inaantay po ngayong umaga sa ating pong Navy Talks o mapuwersang talakayan. Ating pong pag-uusapan kung ano po yung mga activities ng Naval Command Western Mindanao mga kapuwersa. Ayan po mga kapuwersa. Makakasama din sa umagang ito ang ating guest via Zoom VTC ay ang Commanding Officer ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao. Ating pong salubungin mga kapuwersa ang aming pong Commanding Officer Lieutenant Ros Victor D. San Luis Philippine Navy. Magandang morning. Buenos dias, sir.
4: Yes, sir. Good morning, sir.
5: Yes, kapuwersa Ming at kapuwersa Ed. Yes. At maraming salamat sa opportunity na binigyan niyo sa akin ngayong umaga na ipamahagi ang ating mga naging activities for this week, especially itong nakaraang linggo.
2: Iyan po mga kapuwersa. And we've mentioned earlier kapuwersa Ming about the activities tulad ng Royal Brunei Navy.
4: Yung pagbisita
2: so,
4: nila.
2: So meron silang ginawang civil relation activities in connection nga sa pagbisita kapuwersa Ming. So nais ating tanungin si sir. Ang ating unang katanungan sir, how did the Royal Brunei Navy sir na-receive and react yung cultural visit nila sa Grand Sadiq Mosque dito sa Zamboanga City?
5: Yes, pero una sa lahat, bago ko sagutin yung tanong, nice ko munang batiin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy, si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Philippine Navy. Good morning, sir. And also sa ating Commander ng Naval Command Western Mindanao, si Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., Philippine Navy. Good morning din, sir. And sa ating Commander ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy, si Colonel Zaldi A. Joneda, Philippine Navy Marines, General Staff Corps. Sir, magandang umaga po sa ating lahat. At yun nga, Ed, no? Sa naging pagbisita nila sa Grand Sadiq Mosque, makikita natin na naging meaningful experience ito para sa ating mga kaibigan mula sa Royal Brunei Navy. Nakaroon siya ng mga pagkakataong makita at mas maunawaan ang kultura at tradisyon ng ating local Muslim community dito sa ating syudad. Higit sa lahat, naging pagkakataon ito para sa kanila na magkaroon ng personal interaction sa ating mga kababayan. Naging engagement, kapansin-pansin ang kanilang appreciation at interest sa kultura ng ating komunidad para sa atin. At magandang makita na ang isang simpleng cultural visit lamang ay naging daan upang magkaroon ng mas malalim na understanding at connection sa pagitan ng ating mga bisita at ng ating mga local communities.
4: Yes. Sir, ano-ano din po sir yung mga most memorable parts ng pagbisit nila and what aspects of our culture did they appreciate?
5: Yes. Sige, maraming salamat kapuwersa Ming, no? So isa po sa naging maganda sa activity ay ang pagkakataon para sa ating mga bisita na hindi lamang maging observers, kundi maging bahagi mismo ng cultural experience. So naging pagkakataon ito para magkaroon ng informal conversations at exchanges between Royal Brunei Navy and sa atin and sa mga members ng community ng Zamboanga City. So sa mga ganitong pagkakataon, mas nakikilala natin ang isa't isa, hindi lamang bilang military personnel, kundi bilang mga taong may sariling kultura rin, tradisyon at mga pagpapahalaga. At marahil, yun ang isa sa mga pinakamagandang bahagi ng ganitong engagement, no? Ang mga simpleng interaction at conversation na nag-iiwan ng magandang impresyon at alaala sa ating mga bisita.
2: Yan. Alam mo, kapuwersa Ming, isa sa magandang interaction dun yung nag-handover sila ng donations like Quran, carpets at iba pang mga donation ka for sa Mengo.
4: Na pwedeng gamitin,
2: gamitin magamit doon sa mosque. Mosque, oo, tama. Yan po, mag-pwede sa end. Nakita naman natin doon sa ustads na nag-handle ng mosque ay sobrang saya niya ka for sa
4: na-appreciate niya yung
2: at sa yung
4: effort
2: scholars, sa mga opo. Scholars ng Sadiq Institute ka for sa Mengo. Okay? And yung experiencer ay... aside sa Sadiq Mosque visit ng ating mga friends from Royal Brunei Navy, ay meron din pong visit, nagbumisita din po ang ating Royal Brunei Navy po sa isang orphanage. Ito po ay tinatawag na Holy Trinity Orphanage po sa Pasunangka. Paano po yung experiencer at yung interacting with the children, between the children and the Philippine Navy, and together po, kasama din po dyan ang Royal Brunei Navy, sir?
5: Yes, napakaganda yung experience, no? Dahil nagkakaroon siya ng magkakataong makasama at makipag-interact mismo sa mga bata. Noong nandun nga tayo, di ba, nag-perform pa yung mga bata. Nagbigay pa siya ng mga dalawang performances. And also, naging way rin ito na magbigay ng donations yung mga ating mga kaibigan sa Royal Brunei Navy. At nakita rin natin na naging reciprocal kung kamo yung experience nila. Hindi lamang mga bata ang nakatanggap ng saya at atensyon, kundi maging ang ating mga bisita ay nakaranas din ng genuine warmth at hospitality mula sa community. Diyan naman tayo nakilala, no, yung sa pagiging showing our Filipino hospitality to our friends from outside our country, no. So sa tingin ko, ito yung mga naging experience na talagang maalala nila sa kanilang pagbisita dito sa ating siyudad.
4: Well, overall, sir, how did these cultural and community activities strengthen the friendship between the Philippine Navy and the Royal Brunei Navy?
5: Yun. So, sa kabuuan po, naging makabuluhan ang kailang experience dito sa Zamboanga dahil nakita nila hindi lamang ang professional side ng ating Navy, kundi na rin yung kultura at hospitality at warmth ng ating mga Zamboangueños, no? So, mga ganito activities ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa ating dalawang Navy na magkaroon ng connection beyond the formal training activities. Sa pamamagitan ng cultural visits at community engagements, mas naging personal ang ating relationship sa isa't isa. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon makilala ang isa't isa, magbahagi ng culture at karanasan, at bumuo ng mga magandang alaala. At sa huli, ang mga ganitong simpleng moments, ang pagkikipagkamay, pagkikipagkwentuhan, pagtawa kasama yung mga bata, at pagkikipagpalitan ng kultura, ito ay naging pundasyon ng mas matibay na friendship at cooperation. So, kaya masabi natin, ang MTA o yung Maritime Training Activity, Seagull 10-2026, ay hindi lamang isang maritime training activity, kundi isa rin itong pagkakataon upang higit pang mapalapit ang ating mga Navy at ang ating mga mamamayan.
2: Yan po, mga kapwersa, yung dalawang activity po, isa sa mga dalawang activities ng Royal Brunei Navy dito po sa Naval Command Western Mindanao. And successful naman, kapwersa Meng, and nagpapasalamat tayo sa mga tao na sumusuporta sa ganitong mga klaseng activities. And sa ating mga partner stakeholders na sumuporta din po natin, sa mga gift-giving, lalo na sa gift-giving sa ating mga kabataan, kapwersa Meng. And sir, any message po, bago po tayo magpaalam sa programang Fuerza Naval, is there any parting message po sa ating mga listeners and viewers? And pwede na rin pong i-add, sir, yung shoutout po sa ating mga family members na nakikinig at nanonood ngayon, sir.
5: Yes, no? Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa itong opportunity na binigay nyo na ipamahagi sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-subaybay ng ating programa ngayong Sabado. Sa, of course, sa ating mga stakeholders na naging bahagi ng activity noong nakaraang linggo, maraming salamat sa continued support na inyong ibinahagi sa ating Navy at sa ating mga community. And also, nice ko rin batiin ang aking mga personnel dyan sa CMOU Western Mindanao. Kasama na kayo dyan, Kapwersa Meng at Kapwersa Ed. Siyempre, nice ko rin batiin ang aking pinakamamahal na asawa, si Mrs. Jasmine sa San Luis. Love, pagpunta na po ako dyan, hintayin niyo na ako. At yan lang po, maraming salamat at mabuhay po ang Philippine Navy.
2: Iyan, mga kapuwersa. Alam mo, kapuwersa, may higit sa ating trabaho ay meron po tayong pamilyang nag-aantay parati sa atin. Yan yung mga the best na inspiration sa pagtatrabaho, kapuwersa, may. And na-inspire tayo kay Sir dahil aside sa trabaho ay nababalance ni Sir yung family time.
4: Tama, yes.
2: Thank you so much, Sir, sa yung oras na ibinigay at binahagi po sa programang Puwersa Nabal. And alam natin, very busy yung CMOU. Lalong-lalo na ating commanding officer and sa paparating na local AGI natin, kapuwersa, may. And good luck sa atin, Sir. And thank you so much. Muchísimas gracias sa time po, Sir. Ang mga kapuwersa, ang commanding officer po ng CMOU Western Mindanao, ng aming CMOU Western Mindanao, kasama na po kami doon dalawa ni Kapuwersa Meng, Lieutenant Ross Victor D. San Luis Philippine Navy. Yes. Thank you so much, Sir.
5: Lang, happy 6 years din pala sa atin dyan. Happy 6 years.
2: Yes, Sir. Thank you so much, sir.
5: Yes, maraming salamat.
2: Yan po, mga kapuwersa, napag-usapan natin yung mga activities sa tungkol po sa bisita ng Royal Brunei Navy, kapuwersa Meng. And mamaya po ay meron tayong Navy Nice to Know at ating Navy Trivia. And so much for that, kapuwersa Meng. No, yung mga ating experience with the Royal Brunei Navy ay first time mo, kapuwersa Meng, na ma-experience yung Royal Brunei Navy na bumisita dito.
4: Yes, kapuwersa.
2: Yes, and kumbaga, yung culture ng Brunei Navy and the Filipinos are so close lang.
4: Parang similar lang. Similar siya, lang. Kapuwersa Ed.
2: Kasi Southeast Asian din sila. Yan. And nakikita natin yung kanilang pagkikitungo sa atin, kapuwersa Meng. Ay parang Pinoy,
4: parang
2: na Pinoy.
4: Parang Pinoy na Pinoy.
2: Yes, oh.
4: Kung gaano sila, kapuwersa Ed, kagwapo, ganun din tayo kagwapo.
2: Correct, kapuwersa Meng. Oo. And tama. Walang kukontra, kapuwersa Meng. And next year, alternate kasi ang kapuwersa Meng. Next year, doon na naman sa area nila or sa AOR nila.
4: Mm-hmm.
2: Then, next after 2 years, dito na naman sa atin. So, hoping na dito pa rin tayo sa next activity nila, kapuwersa Meng. At
4: maka-join tayo doon,
2: yes,
4: sa paparating na kung tayo na yung bibisit sa ano nila.
2: Yes.
4: At an opportunity, kapuwersa Meng.
2: Isa-isa natin, kapuwersa Meng, yung ACDI na nagbigay po ng bags po and groceries sa ating mga kabataan.
4: Maraming salamat
2: and
4: sa
2: ACDI. And the Pabsipit Sambuanga branch for the groceries also sa ating kids dyan po sa
4: Orphanage.
2: Holy Trinity Orphanage, kapuwersa Meng. And sa yung
4: sa
2: Quran, kapuwersa Meng.
4: Sa mga
2: sa yung friends,
4: sa mga
2: na nag-donate po.
4: Teachers.
2: Mm-hmm.
4: Oh, yun.
2: Yun, thank you so much po. Yes, thank you so much for sa pagbigay nyo po ng Holy Quran sa Sadiq Mosque, Sambuanga City. And Sadiq Mosque is believed to be the biggest mosque in Southeast Asia, kapuwersa Meng. So nung pagpunta ng ating mga Brunei Navy ay medyo na-amaze din
4: sila.
2: Kapuwersa Meng. And sabi ng caretaker doon, pag matapos na po yung mosque ay the dome itself ay magiging the biggest dome in the world.
4: Wow.
2: Yung dome po, yung parang ganun po na parang sa ilalim po ng mosque. Kasi right now is the biggest dome is in Turkey. So pag matapos po yan, i-submit nila sa Guinness Book of Record para kung ma-check na this will be the biggest dome in the world. Wow. And it happens that it's located here in Sambuanga City. Proud tayo dyan, kapuwersa Meng.
4: Siyempre,
2: magiging
4: proud tayo dyan.
2: Sambuanggenyo na ganun po ang ating makuhang pagkakilala ng ating lugar. Okay, mga kapuwersa, we'll have a break. Magbabalik po ang inyong programang
4: Versa Nabal.
0: Mayapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikiling.

0: greet at pag-comment sa aming Puwersa Naval. Thank you, thank you so much. Sabi ng ating team leader ng Tawi-Tawi team.
1: NTU Tawi-Tawi, yes.
0: Kapuwersa Ming. Good yes. Navy morning, mga Kapuwersa. Shout out watching from 2nd Marine Brigade. Wow.
1: Yes, see you soon, mga Kapuwersa dyan sa Tawi-Tawi.
0: Yeah, Tawi-Tawi.
1: Uy, nabanggit ko na.
0: Ay, nabanggit na. Pupunta pala si Kapuwersa Ming. Yan po, mga Kapuwersa. And if you want to join or if you want to be our next guest dito po sa programang Puwersa Naval, you can text or call and you can email us sa aming pong Western Mindanao at Western Mindanao Naval Command at gmail.com and the NFPAW 0917-811-5378, mga Kapuwersa. If you want to call or text po and may mga tanong kayo or may idadagdag ng mga Navy trivia na di namin alam, opo, you can call or text po sa number ng 0917-811-5378, mga Kapuwersa. Yan.
1: Yes. Siyempre, Kapuwersa Ed, I will take this opportunity yes. para batiin ang ating mga katropa, mga kapuwersa doon na naiwan sa ating opisina yes. sa CMOU Western Mindanao na pinamumunuan ng matikas at snapping si
0: ating precious Tracy.
1: Yes. Si Kapuwersa Lasan. Yun.
0: Yes. Kapuwersa Ernie Lasan. Yun, Tio Lasan. Morning.
1: Kasama niya ngayon ang ating bunsong tropa doon na si si Apprentice Seaman Tanap.
0: Yeah, Apprentice Sana, Apprentice Seaman Tanap.
1: Baby dyan sa
0: yes,
1: opisina.
0: Yes, good morning, PO 3rd Veloso also.
1: Also, si Veloso sa lahat-lahat na Kapuwersa Ed.
0: Oh, Seaman First Kumpahinay. Mm-hmm. Sa lahat po na nakikinig ngayon dyan sa opisina, magandang morning. Tuloy lang tayo sa ating mga pangarap. At tuloy lang ating mga trabaho dahil dito tayo sinasahuran, mga Kapuwersa.
1: Tama.
0: Let's call it a day. Let's just ano ba tawag dito? Trabaho lang and positive lang tayo every day. Yes, mga Kapuwersa, good morning. And sa akin pong pamilya diyan sa Buanga, Sibugay, good morning to my mamang and papang na just take your maintenance dahil mahirap po ang magkasakit.
1: Parehas tayo, Kapuwersa. Actually, Kapuwersa, kakalabas lang din ang aking
0: mahal
1: na ina.
0: Yes, oo.
1: Sa ospital kasi gawa nung sa sakit niya.
0: Yes,
1: thankful naman at least kahit papaano.
0: Alhamdulillah yan po, mga Kapuwersa.
1: Naka-recover agad yung nanay ko.
0: Yes.
1: At syempre, total nabanggit ko naman yung nanay ko. Binabati ko na rin yung aking pamilya dyan.
0: Correct.
1: Sa aming barangay.
0: Yes.
1: Oh, yan.
0: Good morning po.
1: Magpagaling kayo. Oh. Sa aking mga kapatid, yun. Yung mga kapatid yung nag-aaral, yun. Study hard. Para at least kahit papano.
0: Kasi nag-work hard si kuya.
1: Tama.
0: Yes, thank you so much. And thank you so much po sa parents ni Maindel. Pinalaki mo po, niyo po siyang magaling at hardworking.
1: Thank you sa compliment, Kapuwersa Ed.
0: Yes, mga Kapuwersa. Dahil hindi po magiging maganda ang paglaki ng ating mga anak kung hindi po ito'y ginalingan ng ating mga magulang.
1: Katulad nung paggabay sa'yo, Kapuwersa Ed.
0: Yes, yes, back to me. Yan po, thank you so much, nagbubulahan. Yan po, mga Kapuwersa, and it's 11:48 in the morning. Oh, meron pang nag-heart, Kapuwersa, may ating Facebook page.
1: Kilala ko to, Kapuwersa. Kilala ko to.
0: Huya, sabi niya. Yes, Huya, sabi ng ating mastermind. Yeah. Good morning. And you can also support our page po ng Civil Military Operations Unit Western Mindanao para po sa ating mga likers and followers. Please follow our page. Yan po, mga Kapuwersa. And of course, the Naval Command Western Mindanao also. Their Facebook page and the Western Mindanao Command. Lahat po ng mga Armed Forces of the Philippines pages. Ng Facebook pages.
1: Support po natin, mga Kapuwersa.
0: Huwag tayong mag-follow doon sa mga fake news.
1: Tama.
0: Sa mga fake pages. Dito po tayo sa ating mga legit.
1: Legit.
0: Yan po, mga Kapuwersa. And the Civil Military Operations Group Philippine Navy Facebook page. And also support po yung aming oras ng Mandaragat at Mandirigma.
1: Tama.
0: Dito po ating sino-showcase yung mga activities and mga accomplishment ng every forces. And every CMOUs. Nasaan po yung sila nakalocate. Then meron po mga news, mga Kapuwersa. Go. Ay, meron na tayong tandem, Kapuwersa Meg. Go, lamdasan.
1: Shout out pala sa aking dating si Maa sa Simog.
0: Ay, si Sir, si
1: Maa, si Chief Salud.
0: Galing. Ang ganda ng naisip.
1: Si Maa. Sa tinagal-tagal namin magkasama, yes, hindi namin naisip yan.
0: Meron lang. Ang alam ko sa ano lang yan, sa mga... Meron na kaming tandem. Thank you so much si Maa. At ilagay namin yan sa t-shirt ng 6 years na pwede sa Nabal. Team Lamdasan. Thank you
1: galing.
0: So much. Galing, galing. Magaling. Magaling po. Yes. Ang galing mo, si Maa. Yan po, mga kapuwersa. Shoutout po, sabi ni Siman Sekan Tamayo. Pa-shoutout po, sabi niya. Hello, hello, Jan Tams. Ingat always. See you soon. Okay, mga kapuwersa. Bago tayo magpaalam sa ating programa, we'll have prayer po, mga kapuwersa. Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. May you protect us always and give us all the strength so that at least we can continue to serve you. We can continue to serve our fellow Filipino people with our service. And Almighty Father, we ask for your forgiveness sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. May you forgive us always. And Almighty Father, every day may you guide us always and keep us safe, keep us from harm. And Almighty Father, please guide the CMOU Western Mindanao, the Naval Command Western Mindanao, the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, and the team Puwera sa Nabal, the Super Techs, the Station Manager, and all of the personnel of Puwera sa Nabal. Please guide us also, Almighty Father, our parents, the parents of Kapuwersa Meng, the parents of my parents, Almighty Father, that they will continue to serve you and they will continue to be okay and healed with your power, Almighty Father. Almighty Father, wala po kami magagawa kung hindi po ito sa iyong kadakilaan. So we ask for your protection always. This we ask in your holy name. Amen. Yan po mga kapuwersa, may pahabol po na shoutout. Shoutout sa mga
1: customer
0: dyan po daw sa gawas na mo. Ay, si Patrick. Si Patrick to sa isang delivery company, courier. Good morning, Pat. Shoutout daw sa ating dalawa. Mm. Suki pala tayo sa courier. Yeah, thank you so much for tuning in. Mm. And sabi ni Ma'am Faith Tamayo Sanchez, siguro... Wife ni Tams, sabi niya, shout out po. Wow, from Bohol.
1: From Bohol.
0: Maadyong buntag sa Maadyong Udto sa atong tanan.
1: Maadyong.
0: Yeah. Okay, mga kapuwersa. Ako po muli ang inyong kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
1: At ako naman si Kapuwersa Meng, si Man First Journalist Alhamer C. Landasan, Philippine Navy. Laging tandaan, pagsama-sama
0: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa inyong number one programa sa inyong mga puso at sa inyong isipan, ang programang
1: Fuerza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!

0: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ngayon pong nagdaang October 1 to October 7, atin pong ginunita dito sa ating bansa ang Elderly Filipino Week. Kamusta naman po ang mga magigiting na senior sa ating mga tahanan at sa ating mga simbahan? Yan po ang ating pag-uusapan. Paano nga ba tayo patuloy na magiging mabunga at meaningful ang bawat araw natin sa atin pong pag-advance sa ating mga edad? Sabi nga po sa atin sa Isaiah 46 verse 4, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you." What an encouraging word and promise from the Lord. Ano man ang season ng buhay natin, tayo po ay palagi na itatawid ng Panginoon, sasamahan at siya ang magsusustain sa atin. Kaya tawagin na ang mga lolo't lola, tawagin na ang mga auntie at uncle, lahat ng mga senior citizens, ang mga boomers, yung mga malapit ng mag-senior citizen na mga Gen Z, tawagin na para sa ating kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, eto at ating bisitahin si inaanak Dorcas Liedo Brio para naman sa ating Bibang Inay.
1: Let's be honest mga inay. Gano'ng dalas tayo nagbibilang ng 1, 2, 2 and a half? Or maybe you find yourself shouting from the other room, repeating the same instruction 5 times until you finally explode. If we wait until the 5th time to be serious, we are actually training our kids to ignore us the first 4 times. We are teaching them that mommy doesn't really mean it until she's screaming. So here's the truth. The late obedience is disobedience. When we allow our kids to negotiate, ignore, or wait a minute, we are not being chill parents. We are failing to provide the security of clear authority. Colossians chapter 3 verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Notice it doesn't say, "Obey your parents after they ask 5 times." First time obedience is not about being a dictator. It's about heart alignment and safety. So how do we move from the shouting cycle to a real follow-through? Here are your Bibong Inay tactics. First, the eye-to-eye requirement. Stop shouting from the kitchen. If you're not close enough to touch them, don't give the instruction. Walk to them, get down on their level, and wait for eye contact. Once you have their attention, give the command once and only once. This eliminates the "I didn't hear you" excuse. Second, the listen and repeat protocol. After you give an instruction, ask them, "Anak, what did just mommy say?" Make them repeat it back to you. This ensures the message moves from their ears to their brain. If they can repeat it, they are now responsible for it. There is no more confusion, only a choice to obey or face the consequence. Third, calm and consistent consequences. The moment the instruction is ignored, the consequence happens. No more warnings, no more isang beses na lang. If you said, "Put the toys away," and they kept playing, the toy goes to toy jail immediately. You don't have to be angry. Actually, the more nakalmado ka, the more powerful you are. Let the consequence do the heavy lifting, not your vocal cords. Mga inay, we are training our children's heart to respond to authority, which ultimately prepares them to respond to God's voice. If they won't listen to the mother they can see, how will they listen to the father they can't see? I'm your Bibong Inay. Stop counting to 3 and start leading with 1. See you at the next war.
0: Maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion. Alam niyo po, pwede niyo rin siyang i-follow sa YouTube para sa mga tips na kanyang ibinabahagi sa mga young moms and dads na mayroon pang mga chikiting na pinalalaki. Sila rin ay mga homeschool parents. So if you want to homeschool your kids, marami kayong matututunan buhat sa ating Bibang Inay. Balik po tayo dito sa ating masayang tahanan. At ngayon, ang kwentuhan natin ay iikot sa buhay ng mga elderly. Kapag sinabi nating elderly, para namang ang naiisip natin, nakatungkod na, naka-wheelchair na. Pero alam ninyo, marami tayong mga senior citizens na talaga namang punong-puno pa rin ng energy at napakaraming magagawa para sa Panginoon, para sa ating mga pamilya at simbahan. Kasama po natin ngayon ang mag-asawang senior na hindi naman halata. Sila po ay si Reverend Ruben at si Sister Laura Raimundo ng Paco Baptist Church. Welcome po sa Masayang Tahanan. Salamat sa inyong pagbisita.
2: Oh, maraming salamat sa imbitasyon at privilege na makasama kayo dito sa Masayang Tahanan.
0: Ayan, Pastor
3: Glad to be here. Glad to be here.
0: Ay, kami tuwan-tuwa na kayo ay naririto. Lalong-lalo na kare-recover nyo pa lamang sa isang health challenge. Pero eto, punong-puno ng energy para sa Panginoon.
3: Para kay Lord. Yeah.
0: Para kay Lord. Ngayon pong buwan ng Oktubre, atin ding ginugunita ang Pastor's Appreciation Month. So we appreciate your heeding the call of God para po maging isang pastor. Paano po ba nagsimula, Pastor Ruben, ang pagtawag sa inyo ng Panginoon?
3: Yeah, just like yung ordinary na mga kalalakihan, mga youth pa, wala talaga akong idea na ilalagay ako dito na Lord. Gusto ko nga yumaman sana Kaya kaya ako nag-civil engineer.
0: Oh, and, so inhinyero.
3: Natapos ko naman. Mm-hmm. Pero hindi ako para dun. Mm-hmm. Tinawag ako ng Panginoon para magpastor. Ano na, ilang taon lang, siguro mga 2 taon lang.
2: Mm-hmm. Nakagraduate from civil engineering. Mm-hmm. Nag-work na siya sa isang construction. Nag-work na siya sa isang construction firm. Mm-hmm. And sabi namin, kasi mag-asawa na kami, talagang mag-work hard tayo para maraming pera for ministry.
3: Ganon. That's the idea.
2: But when the Lord calls, mm-hmm. parang puputok yung puso naming dalawa. Kahit sinasabi namin may tinawag for full-time ministry, tayo naman dito sa side, taga-support. Uh-oh. But when God calls, puputok yung puso namin kung di kami
0: susunod.
2: Yes, nagtinginan lang kami. Mm. And we both knew that it was God calling us for full-time ministry. Mm-hmm. So, akit kami sa seminary sa Baguio.
3: Sa Baguio.
0: Ah, yeah. Doon kayo nag-aral. Yeah. Pareho kayong nag-aral.
2: Yes. Yes.
0: Napakagandang partnership naman nun, ano. Maganda na ang mag-asawa talagang sabay na lumalago. Walang naiiwan, hindi ba? Balikan natin ang konti. Paano ba kayo nagkakilala?
3: Sa high school pa.
0: High school sweethearts?
3: Hindi. Well, kasi very famous itong si Laura during that time.
0: Oh.
3: And maraming gustong, mapalapit sa kanya.
0: Mm.
3: Eh, mukhang mas gwapo ko kaya mukhang nakuha ko kaagad yung kanyang attention. But hindi
2: nung high school ah.
3: hindi madali.
0: Oo. Kasi, para bang tawag nito parang sa karayom, pinalusot sa butas ng karayom, ganun ba ang
3: parang ganun
0: challenge na ibinigay sa inyo?
3: Challenge talaga na ligawan siya.
0: Mm-hmm.
3: At kailangan talaga merong kang
0: merong pati perseverance. Mm-hmm. Ayun.
2: Yes. Actually noon, masyado akong masigasig na Kristiyano.
0: Mm-hmm.
2: And so hindi ako tumitingin na magkakaroon ng boyfriend yung ganyan.
0: Mm-hmm.
2: But nung college, mapalagi kami nagkikita. Yes, same school, hindi namin pareho alam. Iba yung mga plans, but sabi ko parang pinagtagpo kami ng Panginoon.
0: Oh.
2: And so, parang napaka-convenient ba na palagi akong may kasama sa gabi, pag-uwi ko from school, nandoon siya.
0: Mm-mm.
2: And so,
4: sa isip ko, ay siguro nga siya na yung plano ng Diyos sa akin. Can you imagine? Almost every day, nagkikita kami sa bus. Nagkikita kami sa bus station.
0: Nang hindi naman kayo magkaklase.
4: Hindi.
0: Wow.
4: Ganon.
0: So si God talaga ang naging ano, ang naging tulay. Siya ang nag-orchestrate ng love story ninyo.
3: Yeah, actually, sa Adamson ako eh.
0: Mm.
3: Doon ako unang nag-apply eh.
0: Mm-mm.
3: Pero for some reason, hindi kami natanggap nung kaibigan ko.
0: Mm-mm.
3: Dalawa kami.
4: Actually, ikaw so, natanggap. Kaya lang, since yung best friend mo na doon sa, ano, sa school na to, doon ka. Ako din, since yung best friend ko nandiyan dyan, sana sa FEU ako.
0: Mm-mm.
4: Since nandiyan dyan yung best friend ko, kung sige, dito na lang din ako. Ayun. Tapos yung classrooms namin, ay palaging magkatabi, magkasunod. Yung ganun.
0: Pero hindi kayo magkapareho ng kurso?
4: Hindi. Engineering siya.
3: Engineering.
4: Pre-med naman ako kasi magme-medicine.
0: Pero talagang ano, no? Parang pinaglalapit kayo ng Panginoon at naging instrumental ang inyong mga best friends. Sila ba ang inyong naging ano, maid of honor at saka best man?
4: Hindi. na iba na yung ano namin, crowd namin.
0: Oo.
4: Hindi sila Kristiyano, although ang laki ng respeto nila sa Panginoon.
0: Mm-mm.
4: We're sad na parang sige kayo yung nabibless. Dito na lang kami sa sideline.
0: Mm-hmm.
4: Although na-share naman sila ng gospel, but mm-hmm. it's up to them.
0: At saka naging instrumental pa rin ano para kayo'y magkasama sa iisang eskwelahan kahit magkaiba yung kurso ninyo. Talagang mahiwaga kung paano kumilos ang Panginoon, ano? Pag-usapan po natin dahil Pastor's Appreciation Month, no. Paano yung adjustment ninyo doon sa reality na eto, magpapastor na ako, hindi na ako magiging isang inhenyero. Talagang tinawag ako ng Panginoon para dito sa full-time ministry. Ano yung mga struggles sa simula? O was it a bed of roses? Smooth sailing ba yung karanasan ninyo?
3: Well, sa umpisa, actually, nag-work ako.
0: Mm.
3: At maganda naman yung naging trabaho. Until doon sa Rosario, Cavite, ay meron kaming project. Ang government ang aming parang pinaka-partner.
0: Mm-mm.
3: My goodness, siguro every week, Friday ng hapon,
0: mm-hmm.
3: pupunta kami sa beer house sa Batang, Cavite City.
0: Mm-mm.
3: Hindi na ako pwede doon.
0: Nagpapastor na kayo nito?
3: Hindi pa.
0: Hindi pa.
3: Pero Christian ako. Deacon ako ng isang church.
0: Mm-mm.
3: So, I was struggling na sabi ko, hindi yata ito yung mundo ko kasi talagang hirap na hirap ang kalooban ko.
0: Mm-mm.
3: Na meron na akong sweetheart that time, kami ng dalawa. Tapos meron, every Friday, meron akong akbayan mo yan. Akbayan mo yan, Ben.
0: Ang tawag nila doon, happy hour pa.
3: Happy
0: eh,
3: hour.
0: Oh, pero hindi kayo happy. Guilty hour ang nangyari.
4: Actually, ano kasi yun eh, part ng kanilang work na ine-entertain yung mga pumipirma ng cheque na pambayad doon sa ano sa kanilang project. Yung construction. So when he realized, hindi ko na masikmura yung mga practices. Huwag na nating isa-isahin kasi nag-cringe siya.
0: Talagang yung conviction to be faithful to you, ano, naandun, napakalakas. And faithful
4: actually,
0: to
4: the Lord. Yun ang ano dun eh, sa Lord.
0: Mm-mm.
4: So, umalis siya dun sa work.
0: Mm.
4: Nag-start naman siya na mag, ano na lang, contractor.
0: Mm.
4: Pero hindi nga yun yung ano eh, hindi yun yung plano ng Panginoon. Bali, isang taon yung baby namin. Natanggap namin ang tawag ni God for full-time ministry.
0: Sabay ninyong natanggap? Kanino unang nangusap ang Panginoon?
3: Sabay.
0: Sabay talaga.
4: Kasi pareho kami nag-uusap na hindi kami tinawag for full-time ministry.
0: Mm.
4: Yun ang palaging sinasabi namin. But palagi, paggising sa umaga, naka-DCAS na kami. Paghapon, alas 6 ba yun?
0: Mm.
4: Si, starting kay Greg Laurie, tapos kay John MacArthur, kalimutan
0: lahat
4: ko na.
0: Lahat ng mga ano to, teaching hanggang programs.
4: Hanggang gabi, yun na yung aming pinakikinggan.
0: Mm.
4: So, naiba na yung aming mundo.
0: Mm.
4: At siya nagli-lead ng ano sa mission.
0: Mm-mm.
4: Tapos ako naman nagli-lead ng Bible studies sa ano sa mga bahay-bahay. So alam namin na as lay people, tinawag kami ng Lord sa ministry.
0: Mm-hmm.
4: But sabi hindi full time.
0: Mm-hmm.
4: But merong time na yung pastor namin nag-preach ng napakagandang sermon tungkol sa Matthew chapter 6.
0: Mm.
4: Ay, palakpak kami. Galing. Nung second Sunday,
3: yun na naman.
4: Sermon.
0: Matthew 6 ulit.
4: Yes. And the same sermon.
0: Mm.
4: Parang uncomfortable. Kasi nakalimutan ni pastor, na-preach niya na yan.
3: May edad na kasi pati.
0: So same preaching, same pastor.
4: Yes.
0: Mm.
4: And then, yung ika-third Sunday.
0: Yun ulit.
4: Sabi namin, bakit? Kasi sabi niya, hanggat hindi niyo natututunan, maririnig niyo ito sa akin.
0: Oh.
4: But merong meron ng tawag dito, meron na siyang challenge na kung sino yung gustong mag-dedicate ng kanilang boy sa Lord.
0: Mm-mm.
4: Sunod naman, sino yung tinatawag ng Panginoon sa full-time ministry?
0: Mm.
4: Nung time na yon, we were ready to go to the front para mag-counsel sa tatawagin ng Lord.
0: Uh-oh.
4: Pero yun pala kami yung tinawag. Nagtinginan lang kami and both of us really knew it was God calling us to full-time ministry.
0: Mm.
4: Kaming dalawa nag-forward.
0: Pagkatapos ninyong mag-forward, the following Sunday, iba na ang preaching.
3: Iba na.
4: Parang para sa amin, ano?
3: Para sa amin lang pala yun.
0: Very unusual, hindi ba? Iisipin ng nakararami, naku, si pastor, hindi na alam kung ano yung pinipreach kasi tatlong beses na niyang sinabi. Yun pala, very sensitive sa pagkatawag ng Holy Spirit at talagang iniintay niya na may mag-respond at kayong dalawa pala yun.
3: Yun nga, kami lang dalawa yata ang iniintay.
0: And how was life after saying yes to Jesus na susunod po kami yung aming desire na magpakayaman at kami yung magpopondo ng iba't ibang mga ministry, isa sa isang tabi na po namin para kayo ay sundin. Kamusta ang buhay pagkatapos noon?
3: Struggle kami. Especially siya.
4: Ako, mas malaki yung struggle ko kasi maliit pa lang ako, sinabi ko na hindi ako mag-aasawa ng pastor. So wala akong ine-entertain na yung magpapastor to, hindi.
0: Oo.
4: Ganyan. But kasi nung maliit pa ako, yung cousin ko sabi niya, halika samahan mo ko, dalhan natin ng pagkain si pastor. Mm. Sabi ko, ha? Sa isang basket, kasi kawawa naman sila. Tiningnan ko yung ulam, pocherong baka. Tapos,
0: Kabisadong mo pa, ha?
4: Yes, nakatatak dito.
0: Mm.
4: Alimasag yung nakalagay doon, tapos mangga.
0: Mm-mm.
4: Sabi ko, ay, ayoko ng ganyan. Para makakain ng masarap, kailangan pa yung parang awa ng iba.
0: Talaga, yun ang naisip mo? Kasi habang kinikwento mo sa akin yan, ang naiisip ko, naku, gusto ko nang magpastor kung ganito ang magiging ulam ko.
4: Sa akin naman, gusto ko, makain ko ang gusto ko kung kailan ko gusto. Parang ganon. And then I remembered also, yung asawa ng pastor, ay sabi ko, ayoko maging losyang. I don't like to be, hindi ko nasasabihin yung
0: hindi
4: pangalan.
0: Hindi nakakapunta sa salon, hindi nakapagpapaganda,
4: yes,
0: ganon.
4: Yes, at saka yung damit niya, sabi ko, losyang, ayoko nang ganon.
0: Mm.
4: So, nung kami ay tinawag ng Lord to full-time ministry,
0: mm-mm,
4: yung last money ko galing sa work,
0: mm-mm,
4: binigyan nila ako ng parang separation pay. Binili ko ng damit galing sa Hong Kong. Magaganda para hindi ako losyang. Nagbaon talaga ako. And then, mahilig ako nun sa pabango. Set. Halimbawa, Loran. Merong pabango, may pulbos, merong lotion, merong
0: binila bath mo yan.
4: Oil. Binili ko yun.
0: Oo.
4: Tapos, para last hurrah,
0: oo,
4: nung assignment ko sa Palawan, nag-check-in ako sa hotel, talagang nag-enjoy ako ng luxury kasi Matthew 6:33, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang sa isip ko, hindi ko na ma-experience yung ganda ng buhay. Mm. Parang ganon.
0: But I'm sure the Lord proved you wrong.
4: You know what? Yung isang buong maleta na kung saan lahat-lahat ng mga magaganda kong damit na bago, plus yung shoes ko na Nine West, etc. Akalain mong ninakaw. So the Lord actually proved to us na kaya niyang i-provide. Totoo yung sinabi niya sa Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Every day namin sa seminary na wala kaming pera, wala kaming trabaho, the Lord proved to be faithful.
0: Amen. Yes. Amen. Pastor, tignan niyo nga po ang misis niyo.
3: Tignan ko eh.
0: Mukha bang losyang? Hindi naman, di ba?
3: Mukha nga, hindi po.
0: Mukha ngang model eh.
4: Wow, 67 years old.
0: Mukha ngang model eh. Ganyan po talaga kapag si God ang nag-alaga.
3: Nag-aalaga.
0: Si God ang nag-aalaga sa inyong dalawa. Kapag tinitignan ko kayo eh, parang hindi naman naghirap itong mag-asawang ito ah.
3: Saka wala kaming regrets.
0: Oh.
4: Yes.
3: Pag sunod namin.
0: Yun ang mahirap kapag hindi sumunod sa Panginoon.
3: Oo, talaga.
0: Diba? Sabi nyo nga kanina, parang sasabog ang puso ninyo
3: kung
0: hindi kayo tutugon doon sa tawag ng Panginoon. What are the joys of following Jesus? What are the joys of serving the Lord as a pastor?
3: Ah, yung trabaho ng isang pastor, nagaganap ko hanggang ngayon. The first ilang years din, every 5:30 ng umaga hanggang 7, meron kaming morning prayer.
0: Ang sarap.
3: Oo, Bible study and morning prayer yun. Every day. And then, ngayon, nagkaroon ng pandemic, edi hindi na makapunta yung mga matatanda o yung iba naming kasamahan. Naglunsad kami ng live stream na Bible study. Hanggang ngayon yun. Alas 5 naman ng hapon hanggang 6:30.
0: Wow.
3: That's my joy.
0: Wow!
3: Discipleship, yeah.
0: Nakakatuwa yan, ano? At sa inyong pagtuloy sa pagsunod sa Panginoon, nandun yung continuous equipping. Natuto kayong gumamit ng technology.
3: Oh, yes.
0: Hindi ba? Natutong mag-adapt doon sa nagbabagong panahon, hindi ba? Ano yung mga milestones sa inyong pagiging pastor, pagiging couple in ministry na talagang ipinagpapasalamat ninyo sa Panginoon? Kumbaga, kung ang mga Israelita, meron silang stones of remembrance, hindi ba? Para sa inyo, ano yung maituturing ninyong mga stones of remembrance? At iisipin ninyo, na itawid kami ng Diyos dito dahil lamang talaga sa kanyang biyaya.
3: Yes, sa akin, yung 20 years ko, na parang usapan namin yun sa church. 20 years ako maglilingkod sa Panginoon through that church. And narating ko yun. Narating namin. Nag-retire ako. And then, hindi naman nagpabaya ang Panginoon. Hindi kami nag-worry kung saan kami dadalhin dahil wala naman kaming talagang bahay. Anyway, so retirement, umalis kami. And then, may pinagdalhan sa amin ng Panginoon sa isang magandang retreat center, no?
2: Tapos
3: Agape.
2: After that, ano naman, hotel. Magandang mga storya. Pero gusto kong balikan yung sabi niya, 20 years. Mm-hmm. Actually, dun sa church, may ano sila policy na 2 years, every 2 years, nire-renew lang yung ano yung parang contract ng pastor. But when the second year came, yung end ng second year, naghanda siya ng kanyang courtesy resignation. Umiyak yung mga miyembro, sabi, bakit po kayo nag-resign? Hindi, ano to? Courtesy resignation, kasi yan ang nakalagay sa constitution. Tapos pinunit nila yon, sabi nila, hindi po, 20 years. That was just a joke. 20 years. But, amid the struggles, na may mga times na gusto na naming umalis. Ganon. Pero ang tanong, yun ba yung gusto ng Panginoon? So, it's not
4: us that mm-hmm. will decide, but it's God.
0: Mm-hmm.
4: And from that point, hanggang ngayon, 30 years na kami sa church. Mm. Yes.
0: 30 years. Mm-hmm. 3 decades of serving the Lord, ano?
4: Yes.
0: Ano yung nagpapanatili sa inyo? And how did you encourage each other na, hindi, ito ang tawag sa atin ng Diyos. So kahit na gusto na nating mag-give up, itutuloy natin ito. Paano ninyo na-overcome yung ganong feeling? Kasi maraming ganyan. People who are in ministry na nagdududa, tinawag ba tayo talaga ng Panginoon? Bakit ganito? Kahirap-hirap naman itong ginagawa natin. Oh, so, ano po yung nagtatawid sa inyo?
4: Partnership with the Lord. Actually, noon, naglalakad kami sa Rojas Boulevard. Wala naman kaming pera eh. Mm. Doon ang date namin.
0: Mm.
4: Magkahawak kamay at nag-uusap. Anong sinasabi ng Panginoon?
3: Yeah.
4: Ano ang iyong saloobin? So, yung bang pag-uusap, yung communication.
3: Open yun. Open.
4: At saka yung panalangin magkasama at nag-aaral ng salita ng Diyos. Magkasama. Ano yung,
3: nag-evaluate kami.
4: Yun yung naglalakad sa amin.
0: So, open communication. Talagang partnership. Ano?
4: Yes. Mm-hmm. Alam mo ba na ang kanyang ginamit sa akin na ano, nag-propose siya ng marriage, magnify the Lord with me, let us exalt His name together.
0: O, yung mga bata-bata dito, kabisaduhin nyo yung verse, baka magamit ninyo sa proposal
4: Psalm 34
0: ninyo.
4: Psalm 34 yun, Tria. Sinong tatanggi na ang invitation sa iyo ay magkasama tayo, magpuri, magpasalamat, itaas ang pangalan ng Diyos.
3: And we did that.
0: Mm-hmm.
3: We did that.
4: So, ngayon, umaakit kami sa 5th floor ng bahay ng anak namin.
0: Mm-hmm.
4: At doon kami nagdi-devotion. Magkasama. So, yun.
0: Biniyayaan kayo ng Panginoon ng ilang anak?
3: Isa lang.
0: Isa. Huh? Napakatipid naman.
3: At ang laki. Ang laki niya.
0: Napakatipid. Bakit isa lang?
4: Isa lang binigay ni God eh.
0: Mm-mm.
3: Wala.
4: Although nag-iisa siya, yung gastos, no? Parang 5. Malakas kumain. Nevertheless, napakabuti ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
4: Kasi napaka-generous ang aming anak mm-hmm. sa amin.
3: Ngayon,
4: napakabait wow. at napakabuti.
0: Mm-hmm. Nakakatuwa ang Panginoon. Ang kanyang katapatan ay hindi lamang para doon sa tao o mag-asawa na sumunod sa kanya. Ito talaga ay magtutuloy-tuloy sa susunod na generation, sa susunod na salinlahi. Sa pagpapatuloy natin, ayan, pag-uusapan natin ang ministry ninyo, ang church ninyo, at ang isang inihahanda na gawain para ang Panginoon ay ma-magnify. Yung naging proposal verse nyo nga kay Sister Laura, come, let us magnify the Lord with me. Ayan, ang mag-asawang ito, merong paanyaya para sa ating lahat so that together we can magnify the Lord. Eto po muna at bigyang daan natin ang mag-asawang Romel at Susan Guevara para naman sa ating usapang worship.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, na naghatid sa atin ng Usapang Worship. Ayan, makakasama natin yan sa isang gawain very, very soon na atin namang pagkukwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Ako pa rin ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kasama po natin mga kaibigan at kapatiran buhat sa Paco Baptist Church. Siyempre, ang kanilang senior pastor, Reverend Ruben Raimundo, at ang napakagandang Mrs. Laura Raimundo.
1: Amen, amen.
0: Grabe ang paghanga talaga ng Mr. sa Mrs.
1: Oh, naman.
0: At ngayon, sabi natin kanina, 'di ba? Ang mag-asawang Raimundo have been serving the Lord for many, many years already. At doon sa inyong simbahan, ilang decades na nga, Pastor? Three decades na. And doon sa three decades na 'yon, marami na ang naikasal, ipinanganak, maraming henerasyon na, 'di ba? Ang nakita nila na nasumulpot at ngayon ay dinidisciple nila to continue serving the Lord. Mm-hmm. Kayo na, Pastor, ang magpakilala dito sa young man na kasama natin ngayon.
1: Ako, it's an honor.
0: Oo.
1: Kasi talagang this is a great child ng aking kaibigang pastor.
0: Mm-hmm.
1: Yung daddy niya.
0: Mm-hmm.
1: Nauna lang talaga
0: na
1: kinuha. But engineer to And I've been praying for this, na itong si Engineer Caleb Halmasco, matawag talaga siya or mag-respond na siya, no? But I feel like gusto ko nang magpahinga rin, but hindi pa ayaw pa yata Mukhang na-promote ka pa no? Yun ang problema ko sa kanya.
2: May kalaban ka pas.
1: Oo, na-promote pa siya.
0: Na-promote pa sa kumpanya.
1: Si Caleb, aking co-pastor doon sa Paco Baptist Church.
0: Ayun. Hi, Caleb!
2: Hello po sa lahat.
0: Nako, si Caleb po at ang kanyang kapatid na si Cephas na napakikinggan natin sa Okido the 414 Kids Show. Etong magkuya ay talaga naman, they did a great job doon sa ating Cross-Gen Family Summit.
2: Thank you sa opportunity, Ate Maloy. Experience of a lifetime po, makasama yung bunso ko sa gawain na ganun.
0: At nakikita namin na sa simbahan ninyo, lahat ng generations represented at mayroong platform para maglingkod sa Panginoon.
2: Yes po. Actually, yung church po namin ay nabuo, no? Generations ng generations ng mga families.
0: Mm-mm.
2: Yung mga magulang, sila muna yung unang naglingkod.
0: Mm-mm.
2: Tapos sumunod yung mga anak.
0: Uh-oh.
2: Tapos nakahanap sila ng asawa nila sa Love Love Church. So magkakaroon sila ng anak, yung mga anak nila, yung next na maglilingkod naman dun sa church.
0: Ayun.
3: Actually, sila,
0: mm-mm,
3: yung kanyang lolo at lola, pastor at saka mission worker at saka Sunday school superintendent.
0: Ganun ba?
3: Yes. Tapos si Pastor Amor naman,
0: mm-mm,
3: naging pastor. Tapos si Jen, nagturo sa aming school.
0: Oo, ang mami nila.
3: Yes.
1: Learning center.
3: Yes, sa learning center.
0: Mm-mm.
3: Tapos si Caleb na ngayon. Saka yung kanyang
0: mga kapatid.
1: Brother.
0: Caleb, ngayon ay Pastor's Appreciation Month, hindi ba?
2: Yes po, actually may surprise kay Pas.
1: Oh, alam ko na.
2: Napanggit agad.
0: Pero eto, naikwento na before kasi naging guest na rin dito ang mama mo na siya ay widow, ang inyong papa umuwi na sa Panginoon. Gusto kong i-request ka, bigyang pugay ang dalawang pastor sa buhay mo. Una, si pastor na papa mo, Pastor Amor, at ang inyong senior pastor. Ano yung mga na-appreciate mo sa mga pastor na tumugon sa tawag ng Panginoon?
2: Actually, Ate Maloy, totoo nga po, no? Hindi madali.
0: Mm.
2: Kumbaga, isang sa mga pinakamahirap na maging profession ng pagiging pastor. Mm. Pero sabi din sa Bible, isa yun sa pinaka-noble. Eh.
0: Yes.
2: Isa sa pinaka-noble na profession. And ang daming sacrifices, siguro. Mm. As a kid, growing up, nakita ko yung sacrifices ng tatay ko.
0: Mm.
2: And si Pastor Ben has been honest with us, transparent, sa mga pinagdadaanan. It's no easy thing. And sabi ko nga, upon learning those things, paano nyo pa rin nagagawang ipagpatuloy yung ginagawa ninyo?
0: Mm.
2: Na despite being faithful to the calling, yung response ng mga tao, not always positive. Eh.
0: Mm.
2: Madalas, kayo pa yung nagiging kontrabida. Pero bakit kayo nagpapatuloy?
1: That's in the past. In the past. Ngayon, wala na.
2: Pero isa sa nakita ko at timuloy, no, yung faithfulness ng Panginoon totoo sa buhay nila.
0: Mm.
2: Kaya dahil naging tapat ang Panginoon sa kanila, ang natural response nila, maging tapat din pabalik sa Panginoon. And isa po yun sa mga pinakahinahangaan ko sa tatay ko at kay Pastor Ben. No?
0: Mm.
2: Yung unwavering nakapit nila dun sa pananampalataya nila kay Lord.
0: Mm.
2: Isa yun sa mga bagay na despite, yun nga po, nung maagang nawala si Papa, namana namin mga magkakapatid eh.
0: Wow.
2: In fact, nung nawala po siya, it's also the same faith na pinanghawakan namin at ng mama ko. Kaya nakapag-survive kami at nakapagpatuloy.
0: Wow.
2: So, saludo po talaga. Grabe.
0: Pastor Ruben, mukhang mapapa-oo natin to bago matapos ang masayang tahanan.
1: Sige ka.
2: Yun pala yung
0: perfect. Diba? Pero eto, gusto kong balikan, when you propose to your wife, ang sabi mo sa kanya, will you magnify the Lord with me? Ngayon, merong pagkakataon na nais na ibahagi ang church ninyo so that not just Paco Baptist Church, but more people can magnify the Lord with you. Ano po itong Jesus is our cornerstone concert na inihahanda ng Paco Baptist Church?
1: Wow. Well, this is very new to us. Hindi pa nangyari ito na magkaroon ng ganitong kalaking ministry, no? Na papurihan ng Panginoon to celebrate Him for over 64 years eh.
0: 64 years ng church ninyo? Yeah. Wow.
1: Yes. And medyo kailangan na talagang bigyang pansin dahil sabi nga ni Laura, medyo maririnig mo ng yapak mo o lumalangit-ngit. kaya naglunsad kami nito. And actually, si Caleb ang dapat mong tinanong dito eh. Kasi siya yung promotor. Eh gusto niya na siguro maayos talaga yung church at makapag-minister pa sa lalong malakihan.
0: Mm-hmm.
1: You know what? Yung church ay pinapagamit namin yun sa sino man na gustong gumamit,
0: mm-hmm,
1: na hindi kami sumisingil,
0: mm-hmm,
1: ni Mamera.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Pastura na yung Mamera.
1: Ay, si Maloy. Oh, hindi, ni Singkong Duling. Ayaw. Parang gano'n.
0: Anyway. Ano po yung Singko?
1: Ay, hindi mo na alam. Ano?
0: Hindi, alam ko pa rin yun. Kaya lang wala ng Singko ngayon at saka wala ng Mamera ngayon. Parang 25 cents na nga lang yata yung pinaka-common na maliit na barya, diba?
1: Oo.
0: So itong ano ninyo, sanctuary, yung church building ninyo, talagang it is free for use ng iba't ibang mga churches and groups?
3: Okay. Yes, yes.
1: So, actually, hindi lang yun. Yung mga partners namin na mga church doon sa provinces, Palawan,
3: Bicol
1: and pati yung ano yung seminary namin, mm-mm, sa Baguio,
0: mm-mm,
1: yung mga bumababa or bago pumanik ng Baguio galing sa mga foreigner ba,
0: mm-mm,
1: doon muna tumutuloy.
0: Oh.
1: Walang bayad yon.
0: Walang bayad.
1: Napapakain pa namin yon.
0: At ngayon?
1: Yun yung ano ko, yung yabang ko. No? Dahil magaling ang Panginoon. Mayaman si Lord eh.
0: Ayun.
1: So, yun. And kailangan namin i-upgrade kasi medyo marami na rin kailangang maano sana.
3: Yung kisame, yung mga wall.
0: Nagkakabit-bisig na lamang yung mga pako.
2: Actually, ganon. Ate Molly, dagdag ko na. Mm-mm. Si Pasban po yung nagkukumpuni.
0: Talaga
2: example,
0: ba?
2: May nakikitang tulo.
0: Oo.
2: Siya, tapos yung mga katatayan po ng church yung mag-chip in para paglagay ng plywood or para takpan anything sa kisame, electrical, pintura, lahat po yun, si Pastor Ben.
0: Wow.
2: Very hands-on.
0: Sana all. Sana all na pastor ay karpintero kagaya ni Jesus.
1: Ay, oo, oo. Kaya ko rin yun.
0: Diba?
1: Si Caleb ang ano niyan talaga ang nag-isip niyan.
0: So,
1: at si mama niya.
0: Oh. Brainchild pala ni Caleb ito. Bakit na burden ka ba na ang mga katatayan at ang mga pastorang siyang nagkukumpune nung inyong simbahan?
2: Actually, opo, no. Isa kasi noon sa nakikita natin. Sige, simulan ko po siguro sa team verse no, na pinagsimulan natin. 1 Corinthians 3. 11 talaga yung pinaka-tema na for no one can lay other foundation than the one that has already been laid, which is Jesus Christ. Pero in context kasi, previous verses, sinabi ni Apostle Paul, by the grace of God, nakapagtayo siya eh, nakapagsimula siya. Pero, malinaw sinabi niya, pero iba yung next na magpapatuloy. So there are, makikita natin dito yung continuity. Sinimulan ni Jesus, sinundan ni Paul, and then yung idea, building upon what these great men have done.
0: After ni Paul, may Timothy. After Timothy, yung men who can be entrusted
2: so
0: with
2: dami
0: God's
2: po.
0: Word.
2: Yung nga lang, ang warning lang, make sure na hindi mawawala yung cornerstone, which is Jesus Christ. And nakita po natin yun dun sa church, no, na for how many years, for almost 65 years of being faithful to the Lord, different generations have passed, different pastors preached in the stage, different missionary workers, different families po yung pumunta, but still, hindi nagbago yung pagmimisyon, yung pagiging tapat sa gawain ng Panginoon, pagiging faithful at committed sa pinapagawa sa amin ni Lord. Andun eh.
0: Ayun.
2: Magbago man yung mga generation, nagpatuloy po yun. And so, nakita natin na after us, who's next? And we should already be investing sa susunod na generation. And nakita natin yung gawain natin sa senior adults at gawain natin sa mga Sunday school kids. Yung mga bata po sa church, takbo ng takbo.
1: Ang dami
2: po.
0: Oh.

0: Susunod na generation.
1: Pastor, anong pakiramdam na ang inyong mga kabataan ngayon, meron ng ganito? Kumbaga, na-catch na nila yung vision eh, ng mga sinimulan ninyo at ipinagpapatuloy ninyo.
2: Yeah, alam mo, kung merong mayabang na pastor ngayon, ako yun. dahil nakikita ko talaga yan, ano?
1: Mm-mm.
2: Yung mga young professionals namin, the young people, ay grabe sila. Gagawin nila kahit ano pa,
1: mm-mm,
2: no, sa ministry especially,
1: mm-mm,
2: walang tanggi yung mga young people, ito lang yung leader nila,
1: mm-mm,
2: at meron pa siyang ibang mga kasamang leaders, but they are really doing the ministry,
1: mm-mm,
2: nakakatuwa,
1: mm-mm,
2: yun ang ano ko, yun yung aking parang tinanggap ko na yung gantimpala ko ba?
1: Mm.
2: Ba, bilang pastor, kasi kung meron akong kagalakan, ano kasi yan, yung sumusunod sa Panginoon,
1: mm,
2: at nakasali ako sa discipleship sa kanila,
1: mm,
2: my goodness, it's an honor talaga sa Panginoon. And I'm thankful,
1: uh-oh,
2: na talagang mga tapat itong mga ito.
1: Wow.
2: Active.
1: Uh-oh.
2: Talagang walang ano ito, walang tigil, ano? Hindi mo pwedeng harangan eh.
1: At saka Pastor, ito'y reflection ng leadership din ninyo at ng simbahan. To have the young people stepping up, being entrusted with huge projects to continue the ministry, yan ay reflection ng pagtitiwala noong mga naunang generation at noong mga senior leaders sa simbahan. How do you keep that culture, ano? Na di-disciple hindi lamang sa word ni God, but also preparing the next generation for leadership.
3: Actually, yung vision ng church is for Paco Baptist Church to be a center of true worship of God,
1: mm,
3: and holistic ministries.
1: Mm-mm.
3: So, nais namin na meron kaming magagawa,
1: mm,
3: para tunay na ano, makapagsamba ang bawat isa,
1: mm-mm,
3: sa ano, sa buhay na Diyos,
1: mm,
3: and so nakita namin na yung itong especially ang mga young people, mm, yung mga worship team namin mahal ang Diyos,
1: mm,
3: kung kaya hindi lamang magaganda ang boses, magandang sumamba sa buhay na Diyos,
1: mm,
3: because galing sa puso,
1: mm,
3: nararanasan ang katapatan, ang katotohanan, ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, and would like for many people to come with us,
1: mm-mm,
3: to magnify the Lord with us and to give Him thanks dahil napakabuti niya. And so, sabi namin, why don't we have a program para makasama ang marami?
1: Mm-mm.
3: And then, because kailangan din namin na ang church ay ma-repair,
1: mm,
3: para makabigay din kami ng isang safe na place where we can house various ministries,
1: mm-mm,
3: na makakatulong na para tumibay ang pananampalatay ng mga Kristiyano, makilala ng at ma-experience ng iba ang, mm, kapangyarihan, ang katotohanan ng Panginoon. So, mag-fundraising tayo.
1: Ayan. So, dyan na ipanganak yung cornerstone na concert. Caleb, bilang project head nitong concert na ito,
4: yes,
1: ano ang maaasahan ng mga tao na manonood, dadalo, at makikilahok dito sa Building on Jesus, Our Cornerstone Concert?
4: At Timuloy, simple lang naman po at pero powerful yung gagawin natin sa event na to. Simple lang sumamba at magpuri sa Panginoon. This is an event that will magnify, that will declare that it is truly Jesus alone, our cornerstone. Kung kaya't ito po ang gagawin lang natin, kumanta, magpupuri at magpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon for many years ng ating mga buhay. Kung kaya't kung kayo po ay nag-share ng same heart with us, you are also being pushed by the Spirit, no? Gusto nyong magpuri din, gusto nyong makakita ng space kung saan, gusto nyong kumanta at umawit lang sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
4: Tara, sama kayo with one voice. Let's declare Jesus our cornerstone.
1: Yeah.
4: If you're interested po to buy any tickets, you can visit our official Facebook page at Paco Baptist Church, MNL. Sa Facebook po, doon sa pinned post, makikita natin doon yung mga steps if you are willing to buy tickets.
1: Ayun. At kapag bumili ng ticket, hindi lang ito para sa concert, makakatulong pa kayo para yung sahig na pinagtatalo na ng mga bata sa Paco Baptist Church ay maging matatag at safe din.
4: Check po muna nila sa church kung lumulundo ba talaga.

0: meron pang integrity ano eh, no?
1: Integrity check,
0: yeah. Check pa eh, di ba? Yes, Sister Laura.
2: So November 21, we will be joined by inspiring na mga singing groups like mga Papuri Singers katulad ni Arnold De Pano, si
0: Ruben Laurente,
2: yes,
0: will be there
2: at
0: also.
2: Si, Kathy Amaka, at saka si Carla Martinez.
0: Mm.
2: Yes. Then, nandiyan din si, ano,
1: Pastor Romel and Susan Guevara.
0: Yes, yung kumanta kanina, hindi ba?
2: And then, yung
1: bukod
2: young person.
1: Bukod po doon, kakasama din po natin si Tor Valiente.
0: Mm-hmm.
1: Si Tor po ay isang rising Star Magic artist, pero yung kanyang puso talaga ay para gamitin yung kanyang platform to magnify God.
0: Ayun.
1: And kasama po ni Tor ay yung Echo Worship, mm-mm, which is a group of Christian worshipers po from different churches na ang puso naman ay sumuporta sa mga ganitong mga gawain.
0: Ang natutuwa ako dito, it is an event that brings different generations,
1: yes,
0: together.
1: Amen po.
0: Hindi,
1: yes,
0: ba?
1: Po.
0: Para magpuri sa Panginoon dahil ang Diyos ay generational God. He is faithful from generation to generation, hindi lamang sa mga elderly Filipino, siya ay faithful sa lahat ng salinlahi. Pastor, maraming salamat. And Sister Lau, thank you. Caleb, maraming salamat sa ating mga kapatid from Paco Baptist Church na nagkwento sa atin at nagbigay ng napakagandang paanyaya. Sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaagapay, do you want to experience Jesus as the cornerstone of your life? Halikayo, manalangin tayo. Ipanalangin natin ang bawat isa at ang ating mga pamilya. Panginoon, maraming salamat po sa inyong katapatan na aming nakita sa mga kwento ng iba't ibang henerasyon ngayon. Maraming salamat, Panginoon, dahil naroon yung kanilang desire to faithfully serve you, to faithfully respond to your call. Thank you, Lord, kasi nakikita namin right before our very eyes kung paanong tinatawag mo ang mga batang henerasyon para patuloy na maglingkod at tumugon sa inyo. Thank you for the faithfulness of pastors like Pastor Ruben. Maraming salamat, Panginoon. Isinaisang tabi ang mga pangarap at ang ambisyon sa buhay upang tapat kang paglingkuran at sundin. And we pray, Lord God, na sa kanilang mga halimbawa, mas marami pang mga kabataang Pilipino ang tumugon sa tawag ninyo. Be the cornerstone of our lives, be the cornerstone of our families and this nation. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Maraming salamat din kay Desa, kay Benjamin, at kay Aileen at precious na ating mga co-pilot sa palatuntunang ito. Muli, ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kapag si Jesus ang inuna, tiyak ang tahanan, masaya. God bless our families, God bless the Philippines.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
2: "Ayoko na po dito. Aalis na po ako."
1: "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
2: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa. At lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
1: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
2: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
1: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
2: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
1: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
2: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo."
1: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
2: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan."
1: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin."
2: "Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze."
1: "At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan."
2: "Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay."
1: "Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa."
2: "Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina."
1: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
11: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka na isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
14: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Good morning, I'm Adlo Higala. It's Saturday once again, and welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE. Ikaw Higala, nagpaminaw sa 1197 DXFE, the Good News Radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. Huwag akong kaoba din sa studio. Walang ko di akong pinalanggang kapika si Ma'am Sally. Good morning, kanimuhan.
2: Mayang adlaw sa imo, ha? Kapika sa kinabuhi. Yes, han. Good day to you and good day to our listeners out there. Kung asa man mo na mga lugar, maayong adlaw sa ato ang tech din he, si Brother Julius. And to the rest of you na nagapaminaw, asa man mong mga lugar din ha sa Mati, Davao Oriental, na din ha sa Davao del Norte, Davao de Oro, din he sa Davao del Sur, at saka sa Davao Occidental, and sa tanan na makadungog sa ato ang tingog sa radio, appeal ang North and South Cotabato, and of course han, ang ato ang mga friends diha, kumusta ka mo diha sa Marbel, South Cotabato, diha atong mga friends sa DXKI, kumusta naman, and of course kumusta sa tanan, appeal ka tong mga nagatanaw, those who are watching us sa Facebook Live.
1: Yes, we would like to greet them, our avid listeners. And also, nagatanaw sa to ang FB Live every Saturday. How are you all doing today? I hope that you are in good shape, you're in good health, and you are happy together with your family. Marta, our time now is takna nag-iirhan sa pagpang andam tingali sa atong paniud to, ha? For our lunch. And so probably our mothers, busy kayo sa pag-prepare sa ilahang mga lamiang mga putahe. So just go ahead, continue your preparation at the same time, padayon gyapon sa pagpaminaw sa ito ang programa karong adlawa.
2: Yes, okay. So you might be preparing sa inyong lunch din ha, and maybe others are already having their early lunch han. So, maayong pagkaon, maayong pagtrabaho if you are still working. And ang encouragement sa mga bata that before you go out of the house today, na mas maayo makatabang mo sa inyong parents to lighten their loads. There's a lot of things to be done there sa inyong mga balay. Mm-hmm. You can start doing things, ayusin yung mga kwarto, no? Para at least hindi na tawag dyan? Yung nanay mismo
1: dili
2: naman
1: dyan pa. Dili na mabugatan.
2: Yes, tamaan. So, naubusan tayo ng mga words to describe that. But anyway, so ayun yung aming encouragement sa mga bata, no? Whatever you can help there sa sulod sa inyong balay before mo maglakaw sa inyong mga appointments pod kung naamoy mga appointments.
1: Visiting aligid ang ato ang mga kabataan unan, no? Labi na good if it's Saturday time for them to hang out. You know, mag-suri-suroy.
2: Mag-pickleball.
1: That's the trend today. No? Munang kasagaran yun nga ginabuhat sa uban. Labi na giyod kung adlaw ang Sabado. No? But in out pang, diliin nyo pasagdan gihapon ang inyohang katungdanan, inyong mga responsibilidad. Duha. Diha, sulod sa inyong balay. No? Labi na giyod kung Sabado. Kay ma-appreciate o malipay giyod ang atong mga inahan. Labi na giyod ang atong inahan. Ano kay murag yun ang adlaw nga tingali iyang ginapangayo kanato or sa atong mga kabataan nga magtabang sa sulod sa balay.
2: So we are family, you are family, and mao ko na siyang inyohang mag-contribute din ha to show your concern, your care, your love sa inyong mga family members. So, ayun yung aming encouragement sa inyo. And of course, ang ating encouragement sa ating mga parents mismo, na kung makagahin sila, if they can spend time, we hope na nakaschedule na talaga yan, Han. No? So, this is just a friendly, gentle reminder sa mga families na ang inyohang mga panahon this weekend, siguro mas malambuod po if you don't forget yung inyohang time with your family members. Most of the time, siguro during the weekdays, yung mga nag-work ka mo, kanya-kanyang trabaho, malisod mag-gather together. But this weekend, so, pero kailangan talaga maging intentional, ha, no?
1: Katinood na siya tuloy sa kabisihon na ito. Dagantag mga concerns, dagantag inahuna-huna sa trabaho, sa eskwela, or isla, binagin sa mga ginikanan, no? Mga concerns sa pamilya. But of course, if di na ito tagaan o panahon, di na ito tagaan o pagtagad ang ito, ang relasyon ingon nga ba na o asawa, mapasagdan good kini, no?
2: Yeah, and yeah, we are talking about family members din, Han. So, sa inyohang tibuok na pamilya mismo, no? Kaysa kanya-kanya na maghimo mo sa inyong mga buluhaton. So, spend time with your family members. Now, ito yon na tayo nakasanayan na nato, no? Na ito ang appeal na din, ha? Diha sa itong balay, kay kita raman with our two single children. Ang itong isa kay married naman, so we see to it na maka-visit po tayo, no?
1: At least once a week, no?
2: Once a week. Kung hindi madal, basta in a month na we are able to visit them. Ayon, so importante ka na siya. Iba man po, okay ra po na magtawag-tawag. Iba ra yun na mag-face-to-face mo kita, no? Tapos, ang usa, na-mention na ni mo yung mag-asawa, yung date ninyo. No, don't forget, ayaw ninyo i-take for granted ang inyong relationship. Kasi later na mawala na inyong mga bata, kamo na lang mabilin, maingon mo, adi kami naman kanunay. So, pero alagaan na to na itong relationship, no? Okay. Kinahanglan na naagyod na part of our nurturing sa relationship natin and growing together na may quality time puntang ma-spend sa bawat isa. So, ang inyohang date time, it doesn't have to be expensive kahit diha la sa inyohang balay that you have to spend quality time, or maybe simply lang pagawas ninyo, no, na you can have time together. So, ayun mga kahigalaan, and we would like to greet yung ating mga friends who are celebrating their birthday. And by the way, those who are watching us, those who are listening to us, just feel free to keep in touch with us. Yeah, malipay jud mi na makasulat mo din, ha, sa tong comment box. And then, ipadala ninyo yung mga greetings as well kung na may mga greetings, no? So today is the birthday of our friend and inaanak din natin to, si Cindy Lou Marshburn Benedictus.
1: Wow, diyan sa Iligan City, ha?
2: Yes.
1: Kamusta na ka si Doktora Cindy?
2: Doktor Cindy. Okay, so happy birthday to you. And belated happy birthday sa kay atong isang inaanak din, si Gina Polinar. Diya naman sa Kumbal. Kumbal ba yun?
1: Kumbal, yeah. Compostela. Compostela.
2: Yes, oo. And of course, we would like to greet also our friend, si Pastor Josiah Tan.
1: Yeah, birthday ni Pastor Jot today?
2: Oh, Josiah Tan.
1: Wow, from Jensen, General Santos City.
2: And of course, si Shendi Famdali. Ito naman, nandun yan sa Indonesia, but from time to time, nakikinig yan sa atin. Mm-hmm. Shendi, miss you, my dear. Happy birthday. Belated happy birthday to you. It's not today pala, it's belated happy birthday na kasi yesterday yung birthday nila. Okay. And of course, ang atong friend natong dito sa Cebu, si Celestial Bonite. Yeah, itong isa sa part sa discipleship group doon sa Cebu when I was there in Cebu. And of course, advance happy birthday naman to the following people. Ang ato ang friend at ato ang kauban sa home builders group, sa ato ang D group every Friday, si Pastor Winnie Codera. Advance happy birthday to you. And of course, ito din kasama sa mga pastor's wives and my a friend. Then si Rose Lily Kanunay.
1: Kanunay. Yes, dili sa Kanunay.
2: Hindi sa Kanunay.
1: What Kanunay?
2: Oh, what kanunay siyang
1: malipayon. Kanunay
2: at malipayon. Yes. Rose Lily, my dear Rose Lily Kanunoy, advance happy birthday to you. And of course, another one, si Angie Flor Hebra, isang friend din natin.
1: Yeah, sa Bamboo State.
2: Yes. And advance happy birthday also sa kay Richard Santa Ana, atong kauban sa volunteer crew. Sa crew.
1: Yes.
2: Ayun. Ito lang yung mga sa listahan ko, han. And maybe

0: Sila yung bumibili. So you're saying close ka sa kanya?
1: Opo, hindi naman po talagang super close kasi lumaki siya sa mama ko nung nag-college na, especially nung naging Christian po kami sa college. Parang doon kami naging ano po, nagkaroon ng opportunity to bond kasi parang isa-isa kaming nagiging Christian. Tapos nung mga nag na ganun po.

0: Tama. May protection. Yun. So, ikaw, ano yung naging reaction mo? O wala lang kasi bata ka pa?
1: Ako po kasi, Ate Carmen, that time, hindi siya issue sa akin. Kasi, hindi ko alam, parang ang feeling ko kasi, ang nakikita ko sa kanya, she's still my sister, no matter what. Yun yung nasa isip ko. She's still my sister, no matter what. Tapos yung kapartner niya, nakilala ko naman siya, and she's not really a bad person naman. So ang tingin ko, whether you're, kasi parang bi siya eh, whether you're a bi or a lesbian na ganyan, that doesn't make you a bad or a good person. So ang nakikita ko, and since Christian din ang sister ko kasi that time, kasi college kami, naging mga Christians kami. So somehow, I have that hope na ma-enlighten siya later on. And later on, ma-realize niya yung the kind of the relationship that she has, and itatama siya ni Lord. So ako, I was looking forward to that moment na ma-realize niya na yung kung ano talaga yung gender niya and ano yung dapat na relationship na meron siya. So yun yung iniisip ko, Ate Carmen, na the moment that she realized that, na sinabi ko rin sa mama ko na let us not condemn her. Sabi kong ganun, may time na umiiyak si Mae. Para the moment na ma-realize niya, she knows that she has a family na babalikan niya. Ganun. So dumating
0: Tama.
1: din siya ng fan siya, yung lesbian partner. Hindi, parang hindi na siya issue. Hindi na siya, kasi halimbawa gusto ng sister ko nung panganay paalisin, ganyan. So, pinakitunguhan din naman po namin siya. And true enough, nakita ko naman na there's something good in her. In fact, yung panganay ko that time was only 2 or 3 years old. Sobrang giliw niya sa anak ko. So yun po, parang si ate as she is and then her partner, parang pareho ko silang tinitingnan na one day, God will change their heart. And the moment na ayusin sila ng Lord na ang sana maalala nila na someone has shown them love kahit doon sa anumang sitwasyon na meron sila. Yun po yung iniisip ko that time. Kaya ako, pag nagwawala yung sister ko, yung ano lang, parang hindi, parang
0: Quiet ka
1: pacify
0: lang.
1: lang po, ganon. Opo, hindi po ako nakikipag-away. Tapos, ang ginawa ko po talaga noon is, I'm praying for my sister. I'm praying for the partner din. Ganun po. So,
0: Sige.
1: pareho ko silang pinagpe-pray.
0: Balikan natin yan mamaya and we'll take another break and then
1: Sige
0: pagbalik
1: po.
0: po na yung and how the Lord also healed her. That's po.
2: Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Cuya Caloy Cao Jr., umaagapay at na
3: Ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Gabay ng sambayanan.
4: Welcome ang hindi lang programa, kundi sa paborito ni lahat na ito, ang panahon ng paghilom. Dito po sa 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JB Di Choco.
0: At ako naman po si Carmen Go Vargas at salamat nga po for tuning in. Tayo po ay in partnership na dito sa DZAS, ang Living Waters, miyembro ng kapisanan ng mga broadcast

0: sisters sa Pilipinas. Yan, bago tayo muli magkwentuhan with our guest si Jing, Kuya JB, malapit na yung ating anniversary celebration. Ayan, mag-imbita ka muli sa ating mga tagapakinig.
1: Para sa ating mga list, tangkilik ng programang ito, Philippines ay magse-celebrate silver anniversary. At in celebration of our anniversary, acting a public, yun po ay Sabado, from 8 a.m. to 7 p.m. sa CCF Multimedia.

0: inalagaan nila yung anak ko, tapos nagugulat na lang ako na nasa resort na sila, ganyan.
1: Oh.
2: Kayo?
0: Minsan wala.
2: Na ang hirap naman noon, whether meron siyang ano same-sex attraction or may LGBTQ relationship sila. Kahit na wala noon, bigla na lang mawala anak mo, syempre kakabahan ka. Pero anyway, how did you relate to your sister? Hindi na lang muna siguro yung kanyang partner, pero sa sister mo, kinakausap mo ba siya tungkol doon sa kanyang relationship?
0: About that, hindi po. Kasi hindi rin siya pinag-uusapan openly sa family. Mm-hmm. Pero ang ginagawa ko po, kahit nandyan yung partner niya, yung hindi ko po binago yung pakikipag-relate ko sa kanya. Ganon din sa ano niya, sa partner niya.
2: What do you mean hindi mo binago? Ano yun? Ano yung hindi na bago?
0: Let's say kung paano po ako before na nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, or kung kasalo ko sila kumain, same lang po siya. Kasi
2: parang
0: yun,
2: normal.
0: Opo, yun yung isa ko po kasi iniiwasan din that time. I don't want them to feel na parang they are different persons dahil lang in a relationship sila. Parang ganun po. Na basta ganun, hindi ko po siya tinreat na iba. Na kunyari, pag nandyan sila, hindi ako magsasalita, hindi ako sasalo kumain, hindi po. Tinreat ko sila as normal human beings. Ganun po siya. Kasi nga po, I was not looking at the relationship eh. I was looking at the future. That time talaga, alam ko talaga sa mind ko, nakikilos ang Lord sa kanila. And it is the Lord who will correct the relationship. Yun po yung iniisip ko po. Kaya hindi, kasi pareho po kasi sila, they both need the Lord. Yung isa Christian, yung isa hindi Christian. So pareho po nilang need ang Lord. And for sure, darating yung time na i-deal sila ng Lord. And pag dumating yun, yung time na yun, alam niya na merong aakap sa kanya. Parang ganun po ba? Mm-hmm. Alam niya na that she is accepted or they are accepted. Ganun.
2: Pero hindi mo ba naisip na baka because you are keeping quiet about it at saka parang normal lang, hindi kaya parang hinahayaan mo lang, you know, you're not condoning but you're just allowing it, not even making any signs of correcting it kasi hindi naman talaga siya tama. Wala.
0: Siguro yung pakikipag-usap kay mama tsaka sa ate ko, yung ate ko who is in a relationship is more of journeying with her. Kasi nung naghiwalay sila, tapos nagkaroon na si ate ng bagong relationship, hanggang nagpakasal na si ate, parang nakita
2: yung,
0: ko yun w- eh.
2: Yung, teka, yung bagong relationship was with a man.
0: Yes, man na po.
2: Okay, oo. Yes. Kailangan iklaro mo yon kasi baka another LGBT, ano.
0: Hindi po. Yun po, so, siguro it's more of journeying with her. Tapos, magsasalita lang ako kapag magtanong or pag alam ko na ano na siya, parang she's open na to speak. Ang danger po kasi na nakikita ko, when she push her away, her, na hanggang sa makorek niya yung relationship niya, ganyan, or ma-realize niya na ang ka-relationship niya pala ay supposedly opposite sex. I want to be there. Ayoko po na bitawan siya sa time na nandito siya sa ganitong relationship. Parang ganun.
2: Yan. Tatanayin ko si Kuya JB. Kuya JB, how do you see that? I mean, hindi niyo pag-usapan. Parang, okay, sige, tuloy lang kayo sa ginagawa nyo. Parang allowing them to continue living in sin. Kasi ganun ang, pero sa iba, hindi, ang feeling nila, we cannot allow it kasi kasalanan talaga yun sa Diyos. So, what's your take on that?
3: Mga situ to, una natin kailangan maunawaan ay walang simpleng sagot sa mga ganitong sitwasyon. No? Well, there are no simple answers to these kinds of situations.

0: situations. Hindi ito yung parang ano, parang meron tayong template tapos ika-copy-paste lang natin dito sa situation na ito. Ano, so halimbawa, it's good na ano na believer itong kapatid ni ano ate ni Jing, no? Pero for someone na hindi believer ni Jesus, no? Pero kakilala mo, miyembro ng pamilya mo, hindi believer ni with the situation. Meron kasi tayong ng pag-e-evangelize of this, na akala natin applicable 'yun sa lahat ng sitwasyon. When you're dealing with ano, with someone identifying as LGBTQ, meron niyang unique na way, no, para paano siya wi-witnessan, no? At hindi 'yun yung template natin ng evangelism na alam, no? So kailangan maunawaan natin 'yun, no? So 'yun, tapos yung walang simpleng mga sagot sa mga banal na spirito, no? We are not the Holy Spirit, no?
1: Okay.
0: 'Yun. So yung nalaman natin situation, so ginagawa ano yung paghihiwalayin natin sila, no? So
1: okay.
0: Ang tanong ko, ito bang ginagawa natin yung lahat ng paraan para maghiwalay sa sila? Is it out of conviction ba talaga yon, o is it out of wanting to control a person's life? Dealing with people then, no? Magkaiba yung approach pag yung halimbawa yung person that we're dealing with is a minor who identifies as LGBT at

0: So, halimbawa, yung meron kang anak
1: Ayun.
0: na nag-identify na na gay or lesbian, basta nag-identify na LGBTQ. Anong ano dapat ang reaction ko? So, sabi nung speaker, sabi nung speaker ay unang reaction mo dapat huwag kang masyak. Hindi ka dapat masyak o magulat, no? Kasi
1: Ay,
0: may
1: bakit
0: mga
1: kayo ganyan? Mga ganon reaction.
0: may mga yung at yung iba naman yung kuwari magulang no
1: Oo.
0: na nag-come out yung anak, ang reaction ay umiyak yung magulang
1: Oh,
0: no,
1: at yung iba naman
0: umiyak yung
1: nagagalit.
0: nagagalit no, yung minsan binubugbog pa nga yung anak eh
1: Nga.
0: no. So hindi po ganoon no. So treat the actually maganda nga yun na nagsabi siya no. Yun pangalawa, tanungin mo, naniniwala na gay siya, lesbian siya or transgender. So alam mo yun,
1: Yun.
0: have a conversation na ikaw ay gay or trans or queer ganun. Yun. So have a conversation. Madalas no, especially sa mga yatim nowadays. Kaya sila nag-a-identify na halimbawa gay. Kasi yun yung uso ngayon. Kailangan meron kang label. So you feel a sense of belonging to a certain group, no? So nag-a-identify sila na gano'n na hindi naman nila kung anong ibig sabihin. Yun. So, meron din naman na ano itong label na ito. Yun. So, alamin mo ano yung kwento. Kasi ang ginagawa natin ano eh, kailangan halimbawa yung paghihiwalay natin yung ano, may karelasyon. Binabago lang natin yung ano,

0: naging successful ka sa paghihiwalay ng anak mo na may karelasyon. Pero nabago, hindi naman nabago yung puso niya.
1: Totoo. At saka, pwedeng from that relationship, di papalitan lang niya, pero same pa rin. Same sex pa rin. So, ang tanong ko ngayon kay Jim, how did you, I mean, did you talk with your sibling? Tanong mo ba, ate, ano yung kaisipan mo o why did you go to that relationship? May ganun ka bang mga naging tanong sa ate mo o wala?
2: Wala po.
1: Kasi wala.
2: That time, it was not being discussed openly.
1: Oo nga, mga totoo time yun. Mm-hmm. Oo. Pero ngayon time na ito, katulad mga kaibigan, hindi ka naman na-shock, no?
2: Jim? Hindi po. Hindi po ako na-shock.
1: Ang na-shock, nanay mo.
2: Nanay ko tsaka ate ko, yung matanda sa amin.
1: Oh, yung panganay na ate mo. Okay. Pero maganda, Kuya JB, na magandang tanungin, paano napunta doon? Pero yung tanong na yon, Kuya JB, is not to convince na mag-change siya. Kundi magtanong lang. And maybe, ipakita lang na open ka to talk about it. Pero yung tanong ko, Kuya JB, pwede bang sabihin, kasi narinig ko naman to sa iba, sasabihin na, tanggap kita, pero hindi ko tanggap yung kaisipan mong yan. Pwede ba yun? Or condemning din yun? Ah, okay.
0: Merong way kasi na sabihin yun. Pag sinabi mo na pagalit yung statement na yun, yun condemning yun. Yung seminar speaker namin, no? Nagkaroon ng time na yung anak niyang lalaki,

0: Naalala mo ba noon ang pangarap mo? Yung iba sa mga kabataan o ang mga bata ngayon, ang kanilang mga sagot, doktor, abogado, or yung iba, sundalo. Pero aminin natin, nung mga bata pa tayo, lahat tayo gusto natin maging doktor, maging nurse, maging teacher, maging yung mga kilala na trabaho noon. Pero ngayon din, may mga bata gusto maging influencer na, no? Kanya-kanya talaga. At cute pakinggan, lalo na kapag galing sa bata. At sa pagkakataon po na ito, ang feature po natin isang medical worker. Kaya may survey po ang World Health Organization, sabi po ng WHO, ang bilang ng mga nurses sa buong mundo o tinatawag na nursing force ay nasa 29.8 million. At mas mataas ito compared sa tinatayang 27.9 million noong 2018. Bukod pa rito, sa pinakahuling data ng World Health Organization, nasa 12.7 million naman na doktor ang naitala para sa health workforce estimate ng WHO. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang data ng Philippine Statistics Authority ay nasa 254,000 mahigit ang healthcare forces at kasama na dyan ang doktor, ang nurse, ang midwife, dentist, pharmacist, medical technologist at iba pa. At sa likod ng maraming bilang na to, meron pa rin malaking kakulangan sa ating healthcare system. At tinutugunan din ito ng isang organisasyon, di lamang sa ating bansa, kundi maging sa labas ng bansa. Ang atin pong feature, isang organisation, itinatag noong 1971 sa France. Sila ay grupo ng mga doktor at mga journalist. Ito ay matapos mangyari ang isang digmaan at taggutom sa Nigeria. Mamaya po, meron tayong makakausap patungkol po sa organization na ito. Magandang araw, Kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Tuloy po kayo sa ating tahanan kung saan fini-feature po natin ang mga tao na talagang nag-excel sa kani-kanilang mga larangan, kabilang ang kanilang mga organisasyon. At tayo pinapapakinggan sa febc.ph, 702DZAS, sa radyo po, sa Facebook, sa YouTube. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, please subscribe and like po ang ating channel. At sa pagkakataon po na ito, kasama po natin si Dr. Chenery Ann Lim o Dr. Chen. Siya po ang Head of Missions, Doctors Without Borders. Paano ba pronounce tong M?
1: Medicine Sans Frontier.
0: Ayan, kasi nga French, no? Yes. Galing sa Medicine Sans Frontier. Yes. Ayan. At si Miss si Doc Chen ay malawak ang kanyang karanasan sa public health, infectious diseases, humanitarian medicine, at emergency response. Doc Chen, pinangarap mo ba maging doktor?
1: That's a very good question, actually. Actually, nung bata pa ako, I think wala siya, hindi siya nasagi sa isip ko. Actually, nung bata pa nga, sinasabi ko sa mommy ko, parang gusto ko lang maging housewife. Kagaya niya. Yes, because I wanted to be there for, you know, for the children. Mm-hmm. Like, because we're five in the family. So parang, I view my mom

0: that he's always there. So parang ako, parang naisip ko na parang, if I would have a family, I would want to be like, you know, like her. Mm-hmm. You know, cooking, be there for the kids. Yeah.
1: Pang ilan ka sa magkakapatid?
0: Pang second sa panganay.
1: Oh.
0: Yeah. So, but I think also, it was, my dad also has a very big influence also, mm-hmm. because my dad was also a doctor. And, you know, we grew up in a very small community in Cotabato City.
1: Oh.
0: In Mindanao. Yeah. Mm-hmm. So, I think my dad plays a big role mm-mm. in influencing also na, you know, na maging doctor.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakita ko rin yung hard work niya, nakita mm-hmm. ko rin yung mga tao na, you know, natutulungan niya. Yeah. Mm-hmm. Kasi my dad didn't just have a clinic sa city eh. Pumupunta rin siya sa, you know, sa
1: rural area
0: to health clinic.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang mga kwento rin kasi while I was growing up was that yung dad ko was, you know, kaya siya tinatangkilik ng mga tao kasi she doesn't really, you know, ask for so much money. Sometimes, yung, you know, growing
1: mga
0: up, yes,
1: yung
0: mga kambing. Yeah. I remember may nagbibigay sa amin ng kambing or minsan isang basket ng mga lansones.
1: Wow.
0: Yeah, so mga produce. So I think it also helped. Yeah, parang naging influence din yung dad ko na, you know, maging doctor, na piliin ko yung profession ng doctor.
1: Si dad mo ay parang doctor to the barrio.
0: Parang ganun siya, yes. Mm. If I may say so, kasi parang never siyang naging involved talaga sa magiging doctor dito sa urban area. Yeah, it's always been in the, he's really just based in the rural area.
1: So, nung nag-college ka, tinarget mo na medicine?
0: Yes.
1: Yeah, it was really na yung ano mo.
0: Yes, I think it mag, parang naging nag-cement na talaga siya nung high school na parang I really wanted. Kasi nung high school din sumasama na ako sa daddy ko eh. Na pag nagki-clinic siya, so na-observe ko na rin, yes, yung mga ginagawa niya.
1: Sa family, ikaw yung doctor, may kapatid ka pa.
0: Yes. Wow. All of us, ang siblings, we went to all science courses. Mm-mm. Yeah. So my brother now is a doctor.
1: Sige nga, kwento mo nga sa amin kung ano-ano ang mga trabaho ng
0: actually, nakakatawa. So I have a brother that is a doctor.
1: Anong specialization?
0: Gastroenterologist. Oh. Yes, then me. Yung third sister namin nagtapos sa psychology pero ngayon HR director siya.
1: Oh, so, related pa rin naman psychology.
0: So, yeah. Tapos yung fourth sister namin is in child development and education.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. So before nag-work siya as teacher, ngayon parang nagbi-business.
1: Mm-hmm.
0: Then the last one actually, which is funny, nag-doctor siya, hindi niya tinapos. Nag-master siya on biochemistry ngayon, HR din. Yeah, so parang all of us went to science field pero kaming dalawa lang ng kuya ko.
1: Nagpatuloy
0: ng doctor, yes.
1: And yung sobrang support ng parents, no, para kayo lahat sa science na course.
0: Yes, I think we were lucky na very supportive yung parents namin sa choices na ginawa namin, yes.
1: And ang iyong specialization, Doc?
0: Actually, nag-specialize ako ng pediatrics.
1: Mm-mm.
0: Yes.
1: At mga kaagapay, si Dr. Chen Lim ay kinilala bilang expert sa methanol poisoning at nagsilbing medical coordinator sa iba't ibang operation ng MSF.
0: Yes.
1: Ikwento mo nga sa amin to, Doc, methanol poisoning.
0: Yes. Actually, very common siya sa Philippines. I don't know kung alam mo yung Jean Bulag.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Alam na alam ni Brian De La Cruz yan.
0: Yes. So, very common siya sa
1: methanol
0: Philippines.
1: Methanol yun?
0: Yes, methanol po siya. Yes. So, yung sinasabi nila na sa Philippines kasi may connotation tayo na parang, you know, when you drink so much, na parang it's a punishment. Kaya ka nabubulag. Pero usually it's poisoned by methanol.
1: Wait lang. Totoo siya na nakakabulag?
0: Yes. If yung liqueur na ininom mo, merong halo na methanol, yes. Nakakabulag po talaga
1: kaya,
0: siya.
1: Kaya doon pala galing yung Jean Bulag.
0: Yes, doon po siya nanggaling. Yung terminology natin na Jean Bulag, because pinoison po yung iniinom nating alak.
1: Oh, nakikinig ka ngayon sa 702 DZAS. Napakinggan mo ang salitang Jean Bulag. Doktor na tong kausap natin, si Dr. Chen Lim. Meron daw itong methanol poisoning.
0: Yes, yes. Yun talaga yung, usually po, very ano po siya, talagang ginawa ng tao na lasunin yung lagyan ng methanol kasi it's more for profit.
1: Kasi dahil?
0: Kasi ang methanol kasi para siyang tubig eh. Wala siyang lasa. Hindi mo siya naaamoy.
1: Okay.
0: So pag nilagay mo siya sa normal na liquor, parang wala kang malalasan. Parang normal liquor pa rin siya. Pero hindi mo alam na may lasa na pala siya.
1: Anong effect niya? Ba't siya ina-add sa liquor?
0: For profit purposes. Para mas madumami
1: parang
0: ang kita.
1: Parang extender?
0: Parang dumami yung production mo. Yes. So, pag ikaw gumagawa, yes.
1: Okay.
0: Para mas marami kang kita, yes. So,
1: syempre, hindi nila sinasabi yan sa kanilang commercial, yes. No? Itong liquor na to ay may methanol poisoning. Syempre, hindi nila sasabihin yun. And paano po kayo na pabilang dito sa mga experts sa methanol poisoning?
0: Actually, I did a very big study on methanol poisoning in Asia.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, I first responded to a very big outbreak sa Indonesia, sa Bandung.
1: Outbreak?
0: Yes, there was more than 3,000 cases.
1: Ano ibig sabihin nun? Uminom sila? Pero,
0: yes, uminom sila, tapos hindi nila alam na methanol pala yun. Eh, since pag gumagawa ka kasi ng alak, hindi ka naman gagawa ng isa lang, diba? By batch yan eh. Mm-hmm. So maraming. Tapos pag commercially distributed siya, so maraming bumibili nung same batch na alak
1: nagawa.
0: Nagawa na yun, yes. So, maraming pong na-poison because of that. Yes.
1: Okay.
0: Nangyari rin po dito sa Philippines.
1: Uh-huh.
0: Yes, way back in, I think it was in 2022, there was a lot, yes. Tapos, even recently, meron pa rin po.
1: Mm-hmm. And sa bagay, kasama naman din sa advertisement na hindi ito maganda sa iyong katawan. Talagang...
0: Drink in moderation. I think pwede. Drink in moderation.
1: Drink methanol.
0: Pero hindi po. Don't drink methanol, yes.
1: Bukod po sa alak, saan natatagpuan ang methanol?
0: Marami po. Very commercially available po siya. So, paint thinner has methanol. Yeah. Brake fluid has
1: okay.
0: methanol. Yeah.
1: Pero hindi naman siya...
0: Pag ininom mo siya, yes.
1: Pag ininom.
0: Yes.
1: Okay. Yeah. So, may methanol poisoning expertise at ang ating kaagapay na doktor, meron ding malawak na karanasan sa public health, infectious diseases, humanitarian medicine, emergency response sa Pilipinas po at sa buong bansa. And kwento mo nga sa amin, Dr. Chen. Sino nga po ba si Dr. Chen?
0: Well, I can say like, I'm a very normal, individual citizen. It's just that...
1: Normal na doctor.
0: I wouldn't say that I'm a normal doctor in a sense that yung connotation kasi ng doctor sa atin, sa Pilipinas, is nasa klinika.
1: Nasa ospital.
0: Yes, nasa ospital. Mm-hmm. Titingin ka ng pasyente, mm-hmm. right? Doktor ako, pwede po akong tumingin ng pasyente, I can still give advice, pero ngayon po, mas tinututukan ko po yung mas malawak na problema po sa kalusugan, sa atin, pag meron pong mga natural disaster or different outbreaks po ng disease. So, for example, mas maraming kaso na hindi po nakikita. So, yung mga ganun po.
1: Parang doktor ng pangkalawakan.
0: Hindi naman po siguro pangkalawakan. Pero yun, parang mas broader lang po yung mga natitinitingnan ko po ngayon. Yes.
1: Kasi po nagtrabaho siya sa humanitarian mission sa Yemen, South Sudan, Iraq, Syria at Indonesia. Tapos hawak niyo pa tatlong
0: Vietnam,
1: bansa.
0: Yes, Vietnam and the Philippines. Yes.
1: Vietnam, like, Indonesia and Philippines.
0: Now, yes.
1: Opo. And, pero nakapagtrabaho kayo sa clinic, sa hospital?
0: Ah, yes. Opo. Mm-hmm. Before po, meron ako nag-clinic po ako before sa Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Part din po ako ng roster before ng regional hospital.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Opo. Nagtrabaho naman po ako sa government natin. Yes. Mm-hmm.
1: Paano ka nag-shift ng career?
0: Sa humanitarian career?
1: Oo.
0: Yeah. I think initially I just wanted to try. Kasi parang very idealistic ako noon eh.
1: Okay.
0: I think it was way back in 2012, 2013, yes. Parang kasi sabi ko parang, okay, baka chance ko na yung ideal ko na matulungan yung maraming tao. Yes. Mm. So, nag-try ako one time lang. Initially, sa Doctors Without Borders also, yes.
1: Parang mission exposure
0: Yes, parang mission exposure siya. Nagpunta ako as pediatrician sa Sierra Leone.
1: Oy, oo.
0: Yes, doon ko nakita na parang, okay, ganito pala yung condition very, very different po siya sa Philippines.
1: Ikwento mo nga yung condition sa Sierra Leone. Madalang pasigan, tama ba?
0: Hindi po siya, dalampasigan.
1: Yung pinuntahan mo?
0: Hindi, sa Africa, ano po siya,

0: dito ka na.
1: I think it was a little bit more of a calling. Because immediately after kong natapos sa Sierra Leone, Yolanda happened.
0: Oh, 2013.
1: Yolanda happened.
0: Bumalik ka sa Pilipinas.
1: Nung umuwi ako ng Philippines, 1 month pa lang ako rito, tinawagan na ako na sabi, kailangan mong pumunta sa Yolanda kasi kailangan nating...
0: Tacloban.
1: So, we were supposed to fly in Tacloban, pero kasi ang nangyari, masyadong malaki yung sakuna.
0: Oo.
1: So, meron kami isang team pumuntang Tacloban, pumunta akong Giwan sa Eastern Samoa.
0: Na highly affected rin.
1: Yes, na highly affected din nung parang tsunami.
0: Pero naka-aeroplano kayo, Doc?
1: Hindi po, helicopter.
0: Ay,
1: kasi
0: wow. Sorry.
1: Kasi wala pa pong, close pa po yung airport nung side na
0: yun. Nga.
1: Tapos wala pa pong available na aircraft. Yeah, so
0: ito
1: helicopter.
0: Ay ano, aftermath.
1: Yeah, immediately after. Sure.
0: Kasi naalala ko, Doc, yung sa amin naman, ang FEBC, merong first response radio.
1: Mm-hmm.
0: That was 75 hours after the disaster.
1: The disaster.
0: So kaya sila nakasakay ng aeroplano. Yeah. Ikaw ay helicopter.
1: Yes, helicopter. Kasi nakita pa po namin lahat ng mga, yung C-150 ng Amerika na
0: kasabay nyo.
1: Yes, kasabay namin, yes.
0: Mm-mm.
1: So at that time, hindi talaga makalanding kasi ibang laki nung C-150 po, sirang-sira po yung airport. Yeah. So we need to really go, kaya nag-helicopter po kami.
0: Grabe yung training mo. Mula sa Sierra Leone, mula sa Tagtuyot, patung sa Basang-Basa.
1: Basang-Basa, yes.
0: Kumusta ka sa Giwan, Eastern Samar?
1: Doon talaga, itested really your resilience.
0: Mm-mm.
1: Doon mo talaga lahat.
0: Akala mo na-test ka na sa Sierra Leone.
1: Ibang impact pag nag-respond ka sa sarili mo.
0: Kababayan mo.
1: Yes. Tapos yung naiintindihan mo lahat.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng kwento. Yung impact talaga sa'yo, iba. Ibang-iba siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ibang-iba pag nag-respond ka talaga sa sarili mong bansa. Kasi doon mo talaga makikita na parang iba yung kailangan nila. You know, kasi
0: iba yung tama sa'yo.
1: Kasi iintindi mo lahat eh. Alam mo yun. I mean, naalala ko merong, habang pumunta kami sa isang lugar sa Giwan, may isang tatay sinabi sa amin, di ko pa po nakikita yung anak ko. So pumunta kami sa kabilang bayan. Parang 2 barangays. Doon nakita yung bangkay
0: anak
1: ng anak niya. So, may iba yung impact. Mas heavy siya.
0: Yeah. Ilang days ka? Months?
1: Six weeks.
0: 6 weeks,
1: yes.
0: Ka?
1: Pag mga first, usually sa MSF, or Doctors Without Borders.
0: Pero MSF ka na noon?
1: Yes, Doctors Without Borders na po. Yes,
0: apo. So yun yung unang deployment mo ba?
1: Hindi po. After po ng Sierra Leone, ito po yung second ko. Yolanda. Apo. So ano po siya? Meron po kaming tinatawag na pagka una kang nag-response pag emergency kasi masyado siyang mabigat, hindi po kayo pwedeng tumagal. Ang maximum
0: weeks.
1: 4 to 6 weeks lang po. Yes, to give you time to recover and recuperate.
0: What did you do after? 6 weeks yun. Siyempre, traumatic yun eh.
1: We got support po. Usually
0: debriefing.
1: Po, yes, with briefing po, meron po kaming, we have the necessary support.
0: Ilang weeks bago ka naka-recover or pwede ka na ulit i-lusong?
1: I rested ng mga, so I finished ng December, I left February. Again.
0: Saan ka na naman napunta?
1: Doctors Without Borders. I went to Pakistan.
0: Oh, another difficult situation.
1: It was another, yes. It was more difficult now because
0: tumataas na naman yung level.
1: Yes, yung difficulty level niya, mas tumaas na tumaas.
0: Parang nasa mythic level ka sa games.
1: Yes, so parang naging expert ka na.
0: Pakistan, anong meron sa Pakistan?
1: It's more conflict. So it's during the time of the... I don't know if you know yung Taliban of Pakistan.
0: Okay.
1: Yes, it was during the time of where Osama bin Laden was just killed. Yeah.
0: Wait lang. Ano sabi sa'yo ng magulang mo?
1: Actually, you know, to be honest, I think my parents during that time wasn't very supportive because of course, medyo... You know, nakakatakot.
0: Ay, syempre ko, ako yung nanay mo, hindi kita papayagan.
1: Yeah, so may mga times talaga na hindi ko sinasabi in full details.
0: So like...
1: Kung saan.
0: So, sige, paano mo kinuwento yung nasa Pakistan ka?
1: Sinasabi ko lang na, okay, I'm going to Pakistan.
0: Pero hindi mo sinabi yung sa side na mamimit mo si...
1: Hindi mo naman mamimit. Pero alam mo, doon kasi siya na...
0: Nandun?
1: Hindi, doon siya nakita. Doon siya...
0: Nagtatakot.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na lalakyan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Isang magandang Sabado sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
3: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan sa 702 AM DZAS AM Band. Ayan po at napapanood po tayo sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin pong makinig sa ating pong 702 DZAS mobile application. At pwede po itong i-download sa inyo pong Google Play Store or Apple's App Store nang syempre libre po ito. Okay?
2: Kaya mag-avail na, no, Attorney, no, para lagi niyo pong masundan ang mga programa dito sa DZAS. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, ang ating broadtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV natin na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, Nicole Estoy at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
3: At sa punto naman pong ito'y nais naman po nating pasalamatan kayo na aming pong mga kaagapay na patuloy po naming kapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ko kaming magpatuloy ni Attorney Chona, sa pagpapatuloy ng ating Mental Health Awareness series, ano?
2: Series,
3: Ay
2: yes.
3: pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ang sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus.
2: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong katanungan legal, meron po kayong komento, maaari po ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik, matapos po ang isang station ID, ano po ay tatalakay na po tayo no, ng isang napakahalagang topic na ating pong pinasimula noong nakaraang linggo na may kinalaman po sa mental health. At meron tayong special na panauhin, kaya't antabayanan po ninyo iyan. Kami po dito sa Tabas ng Batas ay magbabalik sa ilang sandali lang.
1: Tabas ng Batas!
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang.
5: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay o nai sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
3: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
2: At ako pa rin po si Attorney Charna Cruz Gonzalez. At tayo ngayon ay nasa very interesting part of the program. At meron nga po tayong isang espesyal na panauhin para po talakayin pa rin natin isang napapanahon na topic. Ano po ito ay may kinalaman sa ating mental health, well-being, o ang ating natawag nga nating kalusugang pangkaisipan. Ayan, kaya napakahalaga nito, attorney. Kung kaya't maging ang batas natin, ano, may pagkilala dito itong linggo na ito, October 5 to 10, ay National Mental Health Week. Kung kaya't napakapalad natin na tayo magkaroon ng panauhin who can really discuss what mental health is at ano ang pwede nating gawin bilang mga mamamayan, bilang pamilya, ano po, at bilang isang bansa rin, ano, dito sa pagtatalakay at pag-address ng mga usapin patungkol sa mental health.
3: Tama, kaya nga, huwag na natin pagkatagalan. Ang ating panauhin ay hindi na bago sa atin dahil kasama natin siya sa National Coalition for the Family and the Constitution. And I had the pleasure of working closely with our guest today. Pero siya ay Vice President ng Alliance of Filipino Families for Mental Health. Ngayon din ng World Association for Psychosocial Rehab. And working closely with Gawa Foundation, na ito nga, no, siya ay ang vision keeper at ang project sabihin natin steward no ng Care Farms Project na napaka-innovative talaga na to. At syempre siya ay mother of two successful and beautiful ladies and a husband to Tito Renato.
2: Walang iba kundi
3: ang ating
2: Tito Renato.
3: Ang ating masters in psychology and public administration, walang iba kundi si Tita Sally Bonga Lonta. Tita Sally,
6: good morning sa inyo, Pastor Ning Jeremiah and Attorney Chona Gonzalez.
2: Pinalad talaga natin.
6: Narinig ko binabati niyo yung mga Bicolano, kaya marami na aldaw sa mga Bicolano na nagmamatik mo niyan.
3: Wow! Mga Uragon. Okay, Tita Sally, nako kasi thank you ha na ikaw yung nakasama namin ngayong Sabado na para talakayin ano ang issue ng mental health. And before natin mapag-usapan yung grabe na ministry na binigay sa iyo ni Lord para sa pagtulong ng mga taong may mental health issues. Yes. Siguro gusto ko munang malaman, Attorney Chona, ano ba yung journey ng isang Sally Bongalonta patungkol dito sa, bakit ka naman dito napunta sa advocacy?
2: Mental health, lagi mental health advocate, ano?
3: Yung mental health advocate, yes.
6: Actually, hindi mo talaga alam ang plano ni God, no? I never thought I will be brought to this journey. I had two siblings kasi with mental conditions. At ang hirap, no? Ang hirap. Alagaan sila kasi I had no idea what the sickness is all about. Mm-mm. And so, dahil ako yung panganay, ako sa akin napunta yung responsibility. I was already here in Manila. So, I asked people, yung mga doktor ng kapatid ko, bakit ganito? Bakit ganyan? Anong pwede nating magawa? So, sometimes nasasagot. Sometimes naman, it left unanswered, but I continue to minsan nung time na yon I was questioning God, why me? Bakit ako? Mabait naman akong tao, bakit kailangan ko magbigyan ng ganitong responsibility? And I didn't realize si God hindi naman ako sinagot, pero in my journey doon ko nakita there is a purpose. It's a purpose, and so I stopped complaining, I stopped asking God. Kasi parang napagod na rin ako. So sabi ko, bahala ka na sa akin. And because I was raised a Catholic, I was raised na may Diyos na parang siya yung dapat na mag-control sa akin. Sabi ng mama at lolo ko, lola ko. So kailangan, hindi ako dapat mag-give up. No? I should continue with the journey and lift everything to God. So doon na nagsimula yung aking advocacy na nakita ko hindi pala talaga tayo pwedeng mag-question kay God. Especially yung times na hindi mo maintindihan, this is where faith comes in. Yung maniwala ka sa hindi mo pa nakikita, but because of the trust that you have and believe that there is a God, kahit umiiyak na ako minsan, kahit parang wala na akong lakas, Lord, bahala ka na sa akin. And so, that was my journey that led me to where
3: and
6: I am
3: tita,
6: now.
3: Yan yung aking... Ikwento mo rin, tita, na off-air na ikaw ay hindi originally na isang psychologist. Ikaw ay you were living a comfortable and sabihin na natin na successful life sa isang corporate
2: job. Oo, sa corporate.
3: And ikaw ay... parang sabihin natin na second wind ng iyong
2: red, attorney niredirect si Miss Sally ni Lord doon sa mas malawak pang layunin para sa buhay niya, no?
3: So yeah tita, sige po, kwento niyo po tita at kayo medyo later na ng inyong career nung kayo po'y nag-decide na to really take up ang mga masters at mga special studies.
6: Actually, when I started working, I just finished a 2-year course, medical secretarial, because I want to be a nurse. I want to go out of the country. Pero hindi yun ang journey ni Lord for me. My first job was with the Philippine National Red Cross, Manila chapter. A clerk typist ako doon. Pero yung mga kasamahan ko, sabi niya, Sal, marami kang pwede pang magawa. This is ito lang mabibigay sa iyo ng Red Cross. So, they led me to another company, a geriatric clinic that holds office at Manila Hotel.
2: Oh.
6: There, but while there I met the HR of Manila Hotel. Sabi niya kasi matangkad ako, 5'6" ako eh. Sabi niya, dapat sa lobby ka. And so she offered me a post sa Manila Hotel. Pero that time, parang hindi ako comfortable na makausap ko mga foreigners. So sabi ko, pwede yung office work, admin task na lang. So I started as secretary to the front office manager. I rose from the ranks until I was called to be the executive secretary to GM, to the GM, general manager. Mm-hmm. And 2-year course lang ako. So it was a beautiful journey for me, maganda. Pero yun na nga, on the side, I have 2 siblings na kailangan kong asikasuhin. And came the privatization in 1996. Magulo na. And I realized, paano kaya kung wala na ako sa Manila Hotel, saan ako pupunta with my 2-year course lang? And then a friend told me, tumawag siya. Sabi niya, go back to school. So I enrolled at PLM. I finished my Bachelor of Science in Public Ad. And then later on, sabi ng mga prof ko, pursue a master's. So I finished my master's in government management. Then they offered me, join the academe. So sabi ko, parang okay na tong academe, but it's not financially rewarding. But very personally fulfilling. So sabi ko sa husband ko, okay ba? Sabi niya, bahala ka. So we have to adjust, no? Mag-adjust kami dahil dati malaki ang naambag ko. So this time around, magkano lang sa academe. And so we were able to, with God's help, naitawid. Simple na nga lang yung namin, yung pamumuhay. Kasi pag maiksi ang kumot, mamamaluktot ka. And then, later on, I met si Mrs. Ligo, the former DSWD secretary. She was working with Philippine Women's University. So I joined her sa Institute of Family Life. And while there, sabi niya, mag-aral ka nga uli. Mag-aral ka ng social work. And then I inquired, sabi ko, gusto ko yung master's in psychology. So I was already, I think, in my 60s, no? 60? 60, 61 ako. I finished the course.
3: Wow.
6: The course, master's in psychology. Pero hindi na ako nag-board. Ayoko na. Sabi ko, tama na to.
3: Grabe, talagang very inspiring, Tita Sally, no? At I think sana lahat, sana all, sabi nga nila, ganyan ang passion talaga for personal development and learning. Siguro, Attorney
2: yes.
3: Chona.
2: Alam mo what caught my attention, the fact na as a psychologist po, biro mo, nasa corporate life kayo, hindi po ba? Pero hindi nyo nakakalimutan yung pangangailangan ng inyong mga kapatid na matulungan sila. Kaya po, I'm sure yun din po yung driving force bakit kayo kumuha ng psychology, no? But looking at the yung ating sitwasyon ngayon, lalo na po ang mga kabataan natin na involve sa maraming mental health concerns, as a psychologist po, Miss Sally, ano ba yung nakikita niyo pa na mga major mental health challenges po na kinakaharap din ngayon ng Filipino family, ng ating mga kabataan, ng ating mga workers in the workplace? Kasi po naranasan ninyo bilang isang kapatid magkaroon po ng ganyan challenge. But as we go into the general population at sa mga pangyayari ngayon, ano po yung nakikita nyo pang mga mental health challenges po ngayon na kinakaharap?
6: Actually, Attorney Chona, sa ngayon, iba na kasi ang panahon ngayon before, no? When I was growing up, wala akong na problema ng mga magulang sa anak. Masunurin ang mga anak eh. Parang takot kang sumagot-sagot, di ba? No? But nowadays, the parents now parang natatakot i-disiplinahin ang anak. Baka siya sagutin, no? So, ibang-iba na talaga ang mundo ngayon. And aside from mental health, I'm also into the womanhood as advocacy. Kasi nakita ko yung very important role ng mothers in the home. At dito, bakit ngayon ganyan ang mga kabataan, no? The mothers are not in the home, especially during the formative years, iniiwan yung mga anak, and it's the TV, the yaya, and the community ang humuhubog sa bata, not the mother. So, normally, ang nakukuha nilang mga values is not the values that we mothers want to pass on to our children. So, lumalaki sila with the technology pa, with the food that they're eating. Hindi na yung mother nagluluto ng pinggang Pinoy, sabi ng DOH. Binibigyan na lang ng pera para bumili sa labas. And what can they buy there? Yung mga street vendors na okay, masarap, pero it's not really healthy food for them, growing children, no? So ito yung nakikita ko, kaya ang daming mga kabataan na ganito na ngayon. Yung kanilang physical health, yung kanilang immune system, hindi ayos, no? Tulog nila, hindi ayos. And the values nila, palaging nagpapagalitan sa bahay, palaging nag-aaway ang mga parents, no? And sometimes, wala yung mother, wala yung father, and so the child grows up na parang ang mundo niya ay hindi ayos. Parang sa kinalalagyan niya, parang ito na, sa tingin niya, ito yung pamilya. Pero that's not the family that God designed for us, no? A family that is intact, solid, and marriage na strong. Kaya dito ko ngayon nagagamit my experience, no, with my siblings, my experience in community work, nakikita ko na we should start in the home. As a psychologist, doon ko nakikita na mas makakatulong ako, ang profession ko, kung I will, kumbaga, start with the mothers in the home.
2: Ayun.
6: Para kaya, sila ay matulungan. Oo.
2: Naku, malaking bagay po yan. Ano? Kasi sa panahon din po ngayon, misali, attorney, no? Siyempre, tumutulong na ang mga nanay natin, ano, sa livelihood ng pamilya, kaya't may mga pagkakataon talaga po na wala siya sa bahay, ano ho, pero sa inyo pong mga kinabibilangan ng mga organisasyon, ay meron kayo napakagandang mga programa, ano po, pwede niyo pong ibahagi sa amin, ano po ang ating programang na ito, para matulungan, ano, ang mga nanay, ang mga pamilya, dito po sa mga kinakaharap na mental health challenges, ano po, sa ating mga komunidad, sa ating mga bahay, sa ating pamilya.
6: Actually, yung Alliance of Filipino Families for Mental Health, ang talaga, kaya namin to binuo because we want to sustain the recovery of the patients after hospital discharge. Maging productive sila during the day, masustain nila yung recovery, compliance to the treatment plan, at yung mga families, ma-welcome back yung kanilang mga recovered patient. Kasi ito yung problema, bakit ang hospital, mental hospitals, puno. Gumaling, iuwi sa pamilya, hindi ayos ang pamilya, magre-relapse ang pasyente, balik na naman. So we want our patients and the families to be educated na ito ay sakit, magtulungan. Ang pasyente, maintindihan mo yung family members, mabigat ang kanila ding ginagawa para ka matulungan. Mga caregivers, maintindihan mo na sakit talaga to. Kailangan nyo ring maintindihan. Kaya napakaganda ng family support group. In every hospital sana, psych facility, may family support group. Kaya ito yung aming nakikita na nagawa namin, and we sustained the recovery, and we have now recovered mental service users, we call them, who are now part of our advocacy. They are now our advocates, no? They share their stories, and then they're able to educate the community and address the stigma. Okay. Mm-hmm. So yun yung nakita ko na managawa namin sa Alliance. And then sa World Association naman yun. Ang kanilang, ang World Association for Psychosocial

0: Iba, pero ito iba, care farm. So what is yung concept po na to? At ano po yung vision behind po na tong project na to?
1: Actually, we didn't, ako hindi ko naisip itong care farming. When we organized the Alliance of Filipino Families for Mental Health in 2013, because yung mga pasyente ng PGH Ward 7 is already educated sila about the illness and their family caregivers. Sabi nila, "Ma'am, sana meron tayong day center. Sana meron tayong halfway homes kasi minsan they feel re-relapse or whatever. At ang home minsan hindi ganoon ka-conducive for their situation na nagkaka-experience ng relapse. So, at least a halfway house where they could rest na meron doong mga merong mga mental health professional. But at that time, wala talaga kaming pera, wala kaming funding. But dahil maano ako, nakikwento ako na kay again, I would like to mention Dr. Bernardino Vicente of NCMH. Siya yung chief noon na siguro nakulitan sa akin. O sige, maghanap ka ng lugar dyan sa kung saan mo gusto mag-day center. And so, nakakita kami, pero wala kaming pondo. Pero sabi ng mga families and patients, "Ma'am, ang luwag, magtanim tayo." And so that started the care farm. And with the care farm, natuto silang magtanim with the help of Department of Agriculture. Nakakabenta kami at yung benta, nakakagagamit nila para makabalik sila, transportation nila makakabalik. And so with the care farm concept, nakita namin na may tatlo kaming na-address na ng mga kumbaga tatlong components ng care farm. First is care farming with spirituality and psychoeducation. So while farming, psychoeducation, bakit importante yung nutrition, organic food, hindi dapat gagamit ng mga chemical, sabi ng DA, because it's good for the body. And spirituality is because we have to take care of the soil, we have to take care of the body. So we only, ang kailangan mo is organic food lang, because processed, mga processed food, hindi yan nakakatulong para maging healthy ang body. So, care farming, psychoeducation, and spirituality. And the second is, we help the mga families, especially the mothers, with livelihood and savings and loan assistance. So dito namin nagtutulong-tulong kami, matuto sila mag ano may mga livelihood trainings kami. Tinutulungan namin sila. Ano ma pwede niyong maggawin sa bahay para hindi na kayo umalis, mga nanay. Doon na kayo magkaroon ng livelihood, makatulong kayo, may income kayo while in the home. So naging malaking tulong 'yon sa DSWD naman kami, kumbaga, nakipartner
0: Partner.
1: kasi nagpo-provide sila ng sustainable livelihood program. Nagpo-provide sila ng kapital. And then later, ang last component namin is mental health promotion and services. In the community, we invite mga mental health professionals to give talks. Tapos pag may mga celebration like Mother's Day, Father's Day, Christmas, Easter, mga ganyan, may talk kami connecting mental health in the talk. And then yun nga, yung Tuina Therapy, yung herbal doon sa garden, yun ang mga linalagay namin para imbis na ipatronize natin yung mga synthetic meds, kung pwede pa yung simple ailments ma-cure ng mga herbal tayo. Natural lahat. So ito I hope I answer your question, your
0: Yes,
1: question after.
0: oh, kita.
1: Ito yung
0: Napaganda
1: journey
0: kita.
1: namin.
0: Itong nabanggit niyo ho kasi na nakwento niyo kanina yung National Center for Mental Health ano. At parang Attorney Chona, parang kumbaga sa rehab kasi ako naman ang experience ko, alam ni Tito Sally na ikwento ko din sa kala sa drug rehabilitation ano. At may mga ito nga na yung halfway house, yung mga aftercare, eh yan talaga yung normally na mga ano mangyayari paglabas sa facility?
1: Yes.
0: Diba? Siguro, gusto ko lang malaman bilang isang expert tsaka practitioner talaga si Tita Sally, ano po nakikita ninyo ang pinakamalaking gaps siguro ngayon, Tita Sally, sa mga treatment at sa pag-abot ng programa ng gobyerno at ng ating society ngayon para tulungan talaga yung mga, sabihin natin na yung pinaka malaking sektor na challenge talaga sa issue ng mental health. Ito po ba ay sa treatment? Ito po ba ay yung sa community involvement o education? Saan po yung pinakamalaking gap na nakikita niyo ngayon sa ating society pagdating sa pagtulong po sa issue ng mental health?
2: At gusto ko na rin idagdag doon ni Sally yung dahil may gaps, paano din po ba yung spirituality and faith ano po ay na isasama po natin doon sa ating psychological care no po in addressing all of this?
1: Actually, marami tayong magagandang program. Ang nakikita ko lang is implementation. Like, meron tayong medical assistance program, meron tayong medicine assistance program pala, especially for indigent patients na, kasi mahirap mahal ang gamot. Unfortunately, may mga procurement problems na dapat i-release na hindi pa nare-release. So, at ang mga burnout ng ating mga ano, mga mental health professionals, ano yung maraming mga pasyente, kulang ang mental health professional.
2: Yes,
1: so,
2: what
1: I see here the importance of magtulungan. The program of the government, WHO came up with MH gap training. Kailangan matrain yung ating mga community workers, no? Doon pa lang, they don't have to send them na kaagad sa mga psychologists, sa psychiatrist. Mm-hmm. Kung makakaya sa community, makausap lang sila. Bakit? Mm-hmm. Ano? Yung parenting, yung values formation, di ba?
2: Yes.
1: So it starts there. Simple lang. Baguhin natin yung sarili natin, maintindihan natin na hindi tayo magkakalaban, hindi tayo dapat nag-aaway, tayo dapat ay nagtutulungan. DSWD ka, DA ka, DNR ka, ano ba yung programa para sa pamilya? Magtulungan tayo. And so ang nakikita ko dito is, we cannot change other people, we have to change first. So ako, ang nakita ko is, when I started hindi na ako nagtatanong kay God, hindi na ako nagko-complain. Feeling ko kasi unfair. Feeling ko kasi dapat nagbabayad naman ako ng ano ng aking anong tawag dito? Nagbabayad ako ng tax. Bakit ang serbisyo kulang? So I would complain. But later on I realized wala namang mangyayari kung complain ako ng complain. Gawa kaya ako ng something na mga start with a change. So social change should start with the self and others will see the good works that you're doing. Sabi nga ni God, let your light shine before men. Tama ba? Let your light shine before men,
0: yes,
1: that they will see your good
0: works. Good works.
1: Give glory to God. Yan ang palaging naiisip ko noon. Kaya it started my transformation. Mm. Instead na mag-complain, I started changing myself. And started to share what my dreams are with people. Mm-hmm. At hindi yan, kailangan ng pera. Pero pag God provides eh, kagaya noon, yung experience namin sa NCMH, wala kaming pera, pero binigyan kami ng lugar. And so, may lugar, anong pwedeng gawin sa lugar? Magtanim. Magtanim, and so we were able to help the patient kasi gusto nila pumunta sa day center namin, but they don't have the money for their transportation. And so God led us to farming, and yung harvest, nakaka-produce ng nakakabenta, so meron silang ano, so you see the hands of God here.
2: Yes.
1: Kaya ako palagi akong nagdadasal na Lord, lead me. Kung I'm already 69, magsi-70 na ako ngayong buwan.
0: Oh, wow.
1: Magsi-70 na ako. Sabi ko,
0: batang
1: Lord.
0: Batang bata, Tita Sally.
2: Milestone, yes.
1: Oh,
0: praise God.
1: Kaya thank you, Attorney Jeremiah. Humingi ako ng tulong niyan kasi finally we were given a 2.7 hectares in Calawis.
0: Wow.
1: So, yan yung gagawin namin. I-encourage namin ang farming and then later on ecotourism to get companies to be members. And yung team building nila, lalagyan namin ng mental health component dun sa mga
2: experiencing
1: burnout, experiencing depression. Andun yung Twina Clinic, andun yung mga psychologists to do counseling and therapy sessions. Kailangan ng psychiatrist, andun din. So when they leave the care farm in Calawis, ano na, magaana ang pakiramdam.
2: Mm-hmm.
1: Ang ano na nila is, hindi na pala ako kakain ng junk food, hindi na ako, hindi na ako iinom ng soda. Kasi doon sa care farm na yon sa Calawis, what we will be serving are farm to table na food. Bawal
2: Wow.
1: ang mga plastic, bawal ang mga anything na process. So yun, magsisimula with the basic.
2: Pero
1: Yes.
2: Miss Sally, talagang masasabi niyo na yung faith, di ba, yung pananampalataya, spirituality is a very important component ano po ng psychological care, ano po?
1: Yes. And so, ang ano namin is the bio, psychosocial, and spiritual framework.
2: Yun,
1: kasi
2: yes.
1: Bio, it's the body. It has to be healthy. So, tamang food, tamang exercise, tamang tulog. And so, with a healthy body, ang mindset mo, positibo. Hindi ka na matatakot, hindi ka nagagalit, marunong ka na mag-control ng emotion.
2: Yes.
1: And so, the social aspect is maganda ang relationship mo, matatanggap mo na yung kapwa mo. For what he is, you can give fraternal correction in a manner na hindi ka, tawag dito,
2: offensive.
1: Hindi ka, oh yes, oo. Oh, oh. And then spirituality, makakatulong talaga na God is the greatest healer.
2: Yeah.
1: And ang talagang ano niya is, if you really love me, you will love your neighbor, you will protect my environment. So the healing process will start when yung biopsychosocial maging interconnected na. So yun ang gusto naming i-ano doon sa Kalawis, ang gusto namin. Kaya yun, hopefully makakuha kami ng sponsor. We're going to have a soft launch in December at Manila Hotel,
0: wow,
1: where I worked for 22 years to gather mga mga policy makers, no, in the government, and the WHO, the Food and Agriculture Organization, FAO, Food Agriculture Organization, kasi they are celebrating the International Year of Woman Farmer this year.
0: Wow.
1: Kaya gusto namin itong launch namin in December to support this celebration of FAO. Kaya
0: wow,
1: dapat talaga magtulong-tulong, magkaisa into one goal para
0: wow,
1: ang isang tao ay bumalik uli sa Diyos na kumbaga God-fearing, law-abiding.
0: Ako,
1: ang din gustong maiambag sa society.
0: Grabe, Tita Sally, very inspired kami ngayon ni
2: yes,
0: Attorney Chona, kasi at the age at a very young age of 69 kayo po ay may energy at may vision, ano, and sinabi niya talaga diyan, and natutuwa rin kami na ang iyong pong approach is body, soul, and spirit, no, mind,
2: yes,
0: psychosocial, at ang relationship sa Lord. Tita Sally, ang dami pa naming tanong pero kulang
2: yes,
0: tayo sa oras. Pero marami pong salamat sa inyo, and I hope
2: you,
0: na we hope
2: yes,
0: na hindi ho kayo panghihinaan, at mas marami pang provision at blessing si Lord, at support, opportunities, at sana nga, Attorney Chona, no, maging model na ito sa lahat ng
2: yes,
0: LGUs talaga.
2: Yes. Oh, very holistic ang approach. Oh, biopsychosocial, spiritual.
1: Tayo.
2: Yes, opo.
1: Kailangan nating magtulungan.
2: Ayan.
0: Okay.
2: Kaya diyan po muna natin pasamantalang tatapusin ating napakagandang discussion, and hopefully we can invite Miss
0: yes,
2: Sally again for
1: yes,
2: more updates po after ng kanilang launch this December. Kaya po ating mga kaagapay ay magbabalik po tayo after a short break. Tutungo na tayo sa inyong blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
3: Tabas ng Batas!
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang, o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
12: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
3: Christmas ay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
3: Himpilang
13: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
0: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal.
2: Kaya, bigyan daan na natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
14: Hello po, meron po akong pera sa account ko sa bank. May utang ako sa kanila. Okay lang po bang na-debit ako nang walang paalam sa akin? May paglalaanan kasi ako ng pera. Salamat po.
2: O yan, attorney. So ito, marami rin makaka-relate siguro dito, no? Kasi nga, usually, meron kang account, ano, savings account or other accounts doon sa isang bank, pero syempre nakaka-avail ka rin ng loan, ano, from the same bank. At ang tanong niya rito, pwede bang i-debit, ano, yung account niya para mabayaran yung kanyang pagkakautang doon sa banko? Ang problema, parang ayon sa kanya, walang paalam, ano. Although, syempre, under the law, meron naman talagang right of set-off tayong tinatawag, ano. Mm-hmm. Pero may mga requirements kasi yan, attorney, no, bago may deposito at mula sa depositong yon makuha yung deposit para ibayad doon sa pagkakautang on the same bank, ano. So, attorney, we will give them, ano ang mga requirements para magkaroon ng right of set-off.
0: Yeah, no. So tama 'yan, attorney, no. So ang katanungan is okay lang ba na i-debit ng bangko nang walang paalam sa kanila, no? Dahil sila ay may utang din doon sa bank. Well, possibly po ito, no. Pero hindi naman po ito ay ibig sabihin na dahil may utang po kayo sa bangko ay pwede na lang basta kunin ng pera sa account ninyo. So, meron hong tinatawag sa batas na right of set-off or legal compensation. Kung may utang po kayo sa bangko at may deposito din po kayo sa parehong bangko, maaari pong gamitin yung deposit po ninyo para bayaran po yung inyo po utang. Kung naaayon po sa batas at may
2: sa kontrata din, ano, attorney, no?
0: Diba?
2: Yung sa contract din nila, no?
0: Yes, kung yan po yung sa agreement niya rin po. Ito po sa ilalim po ng Article 1279 at 1278 ng New Civil Code na maaari hong magkaroon ng compensation kapag ang dalawang partido o yung dalawang parties, no, ay at the same time creditor and debtor ng isa't isa, ano po, at sila ay nagkakaroon ng legal compensation o nag-offset, no, kung ang requirements po ng batas kabilang ang pagiging due at demandable ng utang, liquidated ba, malinaw ba, no? Demandable na ba ang obligation na ito? Kaya ang maipapayo natin, katulad na sinabi mo, attorney, ay tingnan po ninyo yung inyong loan agreement.
2: Yes.
0: Tingnan nyo rin po yung inyong credit card terms at inyo pong deposit agreement. Maari po kasing may provision doon na nagbibigay po ng autoridad sa bangko na mag-set off. Pero hindi po ito unlimited ang karapatan po ng bangko. Kailangan meron pong contractual basis, tama po yung amount na kinaltas, tingnan nyo po.
2: At, yes, kailangan ng statement dyan.
0: Pinakamaganda siguro dito, attorney, humingi

0: 0 at 10593 na hindi basta maaring putulin ang mga puni ng nyog nang walang permit sa Philippine Coconut Authority. Pero isang expressly recognized grounds po ito for cutting kapag ang puno po ay nakakaperwisyo at nakakapahamak sa buhay at
1: Oo.
0: sa ari-arian. Kaya
1: Kalirian.
0: siguro, attorney, pinakamaganda, total magkakapitbahay, kausapin. Kung hindi, humingi ng tulong sa barangay.
1: Oo, para naman maging matiwasay ano ang pagsasama no doon sa napakaliit na community kapitbahay mo eh no pero
0: Oo.
1: yan po alam niyo batas natin ha kita niyo mayroong mga provision maging sa mga bagay na yan so yan po ang naging talakayan natin sa Payo de Asunto segment kung hindi niyo po napakinggan ng buo ang ating kasagutan pwede niyo po balikan sa ating Facebook page ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabastang Batas FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan na naipadala na, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na episodes natin. Sa mga meron pong mga legal concern at legal questions, pwede po kayo mag-message sa amin pong Facebook page. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, marami pong salamat sa isa pang Sabadong umaga na binigay mo sa amin that we can delve deeply, Lord, sa usapin ng mental health. Salamat, Lord, sa buhay ni Tita Sally,
1: Yes.
0: Lord, at sa Care Farm Projects. At Lord, sa napakaraming mga tinawag mo, Lord, na maging kabahagi, Lord, yan ang iyong ginagawa para tulungan ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay, Lord, who is going through, Lord God, mental health issues and problems, Lord. We pray that you will be the one, Lord God, to comfort and to give rest, Lord, sa puso at isip ng mga taong nahihirapan at nabibigatan. Father God, we pray that you would also be the one, Lord, na tumulong sa mga taong mayroong legal problems, financial problems,
1: Yes.
0: relational issues, Panginoon. At sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, sa 702-DZAS mobile application. Mag-download na po kayo. Download
1: yes.
0: po yan.
1: Yes.
0: Sabi po ang mga kakampi ninyo sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat at samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong himpilan at ang ating pong mga social media platforms. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Inais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world.

world until all have heard. Silingsang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome po sa isa pang episode ng programang God is Able. Ito po ay programa para sa mga persons affected by disability. Isa na naman pong inspiring episode ang ihahatid po namin sa inyo. Ako po si Raquel Camolandong. Salamat po mga kaagapay sa inyo pong pakikinig at panonood sa FEBC Radio TV at sa Facebook page ng 702DCAS at pati na sa YouTube channel nito. Kumusta po kayo? Sana po tutok kayo hanggang mamaya sa pagtatapos ng ating programa. Yes, may kasama po ako, syempre.
2: Yeah, maraming salamat, Raquel. Ako naman po ay si Joseph Landong. Welcome po ulit sa ating pong program na God is Able. At maraming salamat po sa araw na ito. Saan man po kayo naroon, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa.
1: Ayan, meron po tayong mga contact information na ibibigay po namin sa inyo. Kanina na-mention na yung ating online platforms, pero meron po tayong mga mobile numbers na maganda pong malaman nyo para po just in case gusto nyong magbigay ng comment or magtanong. Narito po ang ating mga...
2: Ayan, maaari nyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 at sa Globe number naman po ay 0916-296-6620.
1: Ayan. Ayan, maraming salamat po sa muling pagsama nyo sa amin. Ngayon po ay meron tayong special guest, but before we introduce him to you, pakilala lang po natin ang tungkol sa God is Able International Foundation. Tayo po ay isang ministry na ang advocacy po natin ay para sa mga persons with disability at sa mga pamilya nito. At itong mga programs po namin na i-mention ay maganda pong malaman nyo kasi pwede kayong mag-join. Ang una ay yung tungkol sa family camp. Gusto mo ikaw mag-introduce nito?
2: Sa family camp po, we usually have our family camp once a year. Mm-hmm. Madalas po ito po ay ginaganap po namin ng month of May. Hindi lang po nakafix yung date pero most of the time po ay May ito nangyayari. Ang family camp po ay pagtitipon po ng mga families affected ng disabilities, pati na po yung individual na may kapansanan. The goal, isa po sa mga goals po na ng family camp ay upang kung ang mga pamilyang may mga kapansanan ay alam po natin na they are burdened day in, day out, meaning 24/7 po sila ay nag-aalaga ng kanilang mga kapamilyang may kapansanan. Isa po sa mga layunin po ng family camp ay mabigyan po sila ng pagkakatao na makapagpahinga kahit sa mga sandali lamang na nandoon tayo sa camp para po makafocus naman po yung ating mga mahal sa buhay sa mga gaganapin na mga kasiyahan at kung ano-ano pong programa doon sa family camp. So, I hope na makaka-join po yung ating mga kapamilya.
1: Ayun, sana po makasama namin kayo sa mga susunod na family camps. At ang isa pa pong major program ng God is Able International Foundation ay yung tinatawag nating Gift of Mobility through our partner churches. Ano po? Through our partner churches, tayo po ay namamahagi ng mga walking devices katulad po ng wheelchair, ng cane. Yeah. Ang maganda po nito ay itong mga pinamimigay natin ay talagang sinusukat, kino-customize.
2: Yes.
1: Para po maging kagaanan talaga sa mga magiging recipient nito.
2: At saka akma doon sa taong gagamit.
1: Oo. And ang isa pa pong major program natin ay yung mga capacity building initiatives po natin. Ang tawag po natin dito ay Building Lives Together. Pwede po itong seminar, conferences, mga short talks about disability. Nakakatuwa po ito kasi we go to churches, we go to schools, ano? We speak to mga persons with disability, mga pamilya nila at kung sino-sino pa pong mga audience para lamang po magkaroon ng awareness tungkol sa disability. At ang isa pa pong Building Lives Together ay yung course natin in partnership with the Asian Theological Seminary. At meron po kaming good news sa inyo kasi sa October 14, ang batch 3 na po ng Building Lives Together. Kami po ni Joseph ay bahagi ng batch 1.
2: Yes, batch 1 kami.
1: Mm-mm.
2: Kami po ay pioneer dyan.
1: Yes, tama. Kahit may tayo ay may anak na may disability, di ba? Kinailangan pa rin natin pong umattend dito kasi talagang mas lumalim ang kaalaman namin tungkol sa disability. Again, October 14. Paano po kayo magre-register? Punta lang po kayo sa page ng God is Able International Foundation. Paki-like nyo po, paki-follow. At yung mga numbers na na-mention kanina ni Joseph, pwede nyo pong gamitin yon sa inyo pong pag-i-inquire. So that's who we are, ang God is Able International Foundation. Excited ka na ba sa ating magiging guest ngayon?
2: Yes.
1: Gusto mo ikaw na mag-introduce?
2: Ay, ikaw na.
1: Ako na! Dahil dapat po ang wife ay submissive. Sige, yes. Magsasubmit po ako. Ang guest po natin ngayon ay wala namang disability, ano po. Kaya lang yung kanyang kalahati ay yung kanyang wife ay meron po. So kaya po natin siya na-invite ngayon para magkwento po siya kung paano nga ba mamuhay ng merong isang may disability, especially wife, asawa. And how long it lasted, ano ang mga adjustment, yes, na kailangan gawin. Alam ko na marami tayong matututunan.
2: Oo, lalo na't si Pastor ay actively involved sa kanyang local church at mga kung ano-ano pang mga related church activities.
1: Yes, so introduce na po namin sa inyo ang ating very special guest for this episode, Pastor Eddie Foronda. Hello, Pastor Eddie. Good morning, good afternoon, good evening.
3: Good morning.
2: Kumusta po kayo?
3: Abuting mabuti po sa biyaya ng Panginoon.
1: Amen. Ayan. Hindi po namin maipapangako na hindi tayo maiyak dito, no? Kayo po ba? Hindi niyo po kailangan mangako, no? Huwag kayong maiyak. Okay lang pong maiyak, ano? Kasi talaga namang nakakadurog ng puso. Pastor Eddie, ikaw po ay isang pastor, isang tatay. Ilan po ba ang anak ninyo?
3: Meron pa akong nag-iisang anak. So solo lang po siya talaga.
2: Solo tayo, isang anak.
1: Okay. Pareho lang po tayo, nag-iisang anak. At ang kwento po talaga ay iikot ano, sa kanyang journey, mm-hmm, sa pagkakaroon ng wife na merong disability. Pwede pong ma-mention yung pangalan ng wife at ano po ang naging kondisyon niya?
3: Yung aking pong asawa ay si Cielo Foronda. Siya po ay meron pong condition na chronic kidney disease. And may kasama rin po siya noon na lupus nephritis.
1: Ayun, so chronic kidney disease and lupus. Ano,
3: yes,
1: po? Paano niya po ito nalaman na meron siya? Anong mga symptoms na nag-manifest?
3: Actually, way back 2004, nung nagkaroon po siya, sa office po nila kasi meron pong silang annual physical exam. Mm-hmm. And from time to time po, meron po siyang UTI, urinary tract infection. Binibigyan po ng mga antibiotics pero nagagamot naman po yan. And then after that, again, bumabalik po yung UTI niya until such time ay inirefer na po kami sa isang nephrologist.
1: Okay, so anong year po nagsimula yon?
3: 2004.
1: Medyo ipa-fast forward natin, ano po, kasi si Sister Shelo po ay nasa Panginoon na. Pwede pong i-fast forward lang natin para ang pagkwentohan po natin ay yung in-between. Ano okay, po, 2004. Kailan po bumalik na sa Panginoon si Sister Shelo?
3: Only this year, April 15, 2026, siya po ay bumalik na at umuwi na sa kanyang tunay na tahanan.
1: Ah, 2004 at 2026, ilang years pong journey yon, ano?
3: More or less. Yes.
2: Tama. 22 years.
1: 22.
2: 2004, 2026. So 22 years.
1: Yeah, sige po, sa loob ng less than an hour, ika-capture po natin yung 22 years na yon. Ano, hindi po ganun kadetalyado siguro, pero magandang malaman po natin kung ano ang naging journey. So, since she was diagnosed in 2004, Pastor Eddie, did you parang find it serious already? Parang na-alarma na po ba kayo mag-asawa?
3: Yes po, kasi during that time, ang sabi po ng nephrologist niya ay actually, kinakailangan mag-undergo ka ng chemotherapy. So nag-undergo rin po siya ng chemotherapy po siya. Pero sabi niya, just to prolong, because during that time po ay talagang merong pamamaga sa kanyang kidney. So you need to undergo chemotherapy. And then sabi niya, pero just to prolong lang, darating yung time talaga na magda-dialysis ka rin. Sabi nga nun ng kanyang nephro.
1: Ayun, so talaga parang buti naman po ay open siya ano, at sinabi agad sa inyo kung ano yung dadaanan nyo. Ano?
3: Yes po, actually yung kanyang nephrologist ay very straightforward po siya. Hindi niya parang minsan iniisip na masasaktan kaya yung aking pasyente or ano. Basta sabi niya, tapos nung sasabihin niya pa sa amin na pag-aralan mo yung sakit mo, i-google mo sa internet para makita mo, malaman mo kung ano talaga yung sakit mo.
1: Oh, ganun. So since 2004 at na-diagnose na siya, nag-chemo na siya, ano na pong pagbabago ang nangyari sa buhay niya? Like, may trabaho po siya, di ba? Government employee, tama po ba
3: ako? Yes po.
1: Opo. Oo.
3: Nagtrabaho po siya, pa rin po siya, nagpatuloy po siya nagtrabaho until 2008. Kasi po sa government agencies, meron pa sila yung mga tinatawag na quarterly ratings. Mm-hmm. So kung meron ka, kung ma-unsat ka doon sa three sunod-sunod na tatlong session, parang ganun, kinakailangan talaga na ma-dismiss ka sa work.
2: Medyo maigpit pala yung pinasukan niya ng trabaho.
1: So ano po nangyari na kinailangan na siyang i-let go?
3: Kailangan talaga po siya na it's either na talagang tapusin niya at ma-dismiss siya or mag-avail po siya ng early retirement.
1: Ano po ang ginawa niya?
3: So ang ginawa niya po, nag-early retirement po siya. Kahit papano po ay kahit papano meron po siyang pension if ever.
2: Until what year po yan, Pastor, siya finally nag-early retirement?
3: Yung 2008 po, right there and then, end ng, actually magdi-December.
2: Magdi-December ng 2008.
3: Nag-early retirement na po siya.
1: Oo.
2: So 6 years after po nang ma-diagnose siya, talagang kinailangan niya na po na mag-retiro.
1: 2004.
3: 2000.
2: Ah, 2004. 2008. Oh. So 4 years. 4 years lang pala. Okay.
1: Oo. Sa loob po ng 4 years na yan, ano na pong nangyari sa mga sakit niya, yung lupus and yung kidney?
3: Actually, from time to time po ay nasa doctor po kami and even sa hospital. Kasi during that time, talagang pressure rin po kasi sa kanila pong trabaho during that time.
1: Mm-hmm.
3: So talagang sabi ng kanyang nephrologist, added to your sickness ay talagang nakakabawal sa iyo ang may stress. So, talagang ina-advise niya rin.
2: Pero during the time po, the usual naman na wala siyang any assistive device na ginagamit?
3: Wala pa po. Nakakalakad po siya, nakakapag-drive, going to the office. So, ano po, basta pag yung nakapag-check up siya, nakapag-laboratory, tapos nabibigyan po siya ng mga gamot, okay naman po. Malakas pa actually yung kanya pong pangangatawan.
1: Ayun, so okay pa po siya nung first 4 years, ano?
3: Yes po.
1: Kailan po nag-manifest yung parang lumalala na ang condition niya?
3: actually 2010 po sinabihan na po kami ng nephrologist na magpalagay na po siya ng fistula, AV fistula, yung para po sa dialysis.
1: For the dialysis.
3: But it took for her 2 years pa after
1: nilagyan
3: para nag-start po siya 2012.
1: Ay bakit po ganyan?
3: Actually 2012 brother, 2012 po siya nilagyan ng fistula. And then 2014, nag-start po siyang mag-dialysis.
2: So 2 years pa before siya na magpa-dialysis.
1: Bakit po kailangan?
2: Kayang-kaya niya pa po ba? O ayaw niya pa? Or whatever.
3: Actually, kaya niya, yes. Kaya niya po. But at the same time, I think i-prepare niya rin yung sarili niya for that. Kasi parang hindi niya pa matanggap na magda-dialysis na siya. Ganun.
1: Ano po ang mas mahirap sa kanyang tanggapin, yung kidney o yung lupus? Alin ang mas
2: ano po yun, simultaneous yung
3: nung 2006 po, ayun nagmanifest po yung lupus through the diagnosis rin na kinandak sa St. Luke's. So with that po, class 4 po yung lupus niya. Pero praise God kasi nung mag-start na po siyang magdialis, actually 2010, nakikita na po na parang hindi na po active yung lupus niya.
1: Oh, okay. Bakit po kaya ganun?
2: Ano po yung explanation ng inyong doktor?
3: Actually, even yung kanyang rheumatologist, sabi niya, sinasabi ng nephrologist mo na you have lupus and even yung laboratory mo. Pero nung nagpa-check up po siya, laboratory exam uli siya, with that, hindi na po active yung lupus niya. Kaya I think it's a miracle rin.
2: Kasi na-mention nyo nga kanina, pero parang wala kasi kung nakitang sign ng lupus nung first time po namin kayong na-meet, na-visit doon sa inyong bahay. Kasi mayroon kaming young people back then, nung kami ay mga youth advisor pa. Very noticeable po yung itsura ng may lupus pagdating sa physical. Mm-hmm. Yung parang namamanas. Pero nung makita po natin si Sister Shelo, wala pong akong napansin na evident related doon sa lupus na sinasabi niya.
1: Oo. So 2014 po nag-dialysis na siya. Ano po, kumusta yung progression ng kanyang kidney ailment? Ano nang nangyayari sa kanya since nag-dialysis?
3: Actually, for the first 6 years
1: ng dialysis,
3: or 8 years, for the first 8 years, kayang-kaya niya po actually na pumunta sa dialysis, even mag-isa po siya.
1: Nagda-drive
3: rin po siya. At pagkatapos po siya, nakakatawa, ay pagkatapos siyang mag-dialysis, kasi ang dialysis center ay matatagpuan sa loob ng mall. So after that, namashell pa siya.
2: Bumuling pa.
3: Bumuling pa siya.
1: Nag-shopping pa siya. Parang tinitreat niya sarili niya. Ano po?
2: Ibig sabihin po, during those years, wala pang masyadong burden sa inyo. Hindi pa kayo masyadong affected when it comes to time na para bigyan siya ng attention, lalayan, tulungan.
3: Ano lang po, sasamahan ko lang po siya pagpunta doon sa dialysis center. And then after that, iwanan ko na siya para naman ako pupunta doon sa mga different ministry engagement
1: So, kailan po si Sister Shelo naging dependent na sa inyo?
3: Nung pumasok na po actually ng pang-10th year niya.
1: 10th year.
2: Ng dialysis.
1: Okay. Ano so, na po yung dependence?
3: Dependence, ano na po eh, kinakailangan na alalayan mo siya sa paglakad. Although 2011 nung mag-start na po siya na mag-wheelchair.
2: Okay.
1: Dahil po?
3: Dahil hirap na po siyang maglakad.
1: So, bakit po daw ganun?
3: Umiina yung kanyang mga muscles na, yung kanyang legs. Even kung titingnan niyo po yung kanyang katawan, yung tsura ng kanyang katawan, ay nag-deform na rin po siya.
1: Nag-shrink.
3: Nag-shrink
1: siya.
3: Dati medyo talagang matangkad rin po siya. Pero nung...
2: Actually po, yun ang isang napaka evident na napansin ko na based doon sa mga photos na nakita ko sa bahay nyo, parang lumiit talaga siya.
1: Ano pong height niya talaga?
3: Actually, ano po siya? Nasa 5'4", 5'5"?
1: Matangkad for a babae. Ano?
2: Nung nasa bed na siya palagi, parang, kasi parang nag-shrink nga.
1: Nag-shrink.
2: May kinalaman po yun doon sa mga bones na sinasabing.
3: Bones, and even may, nung bandang uli po, may problem na po siya sa thyroidism.
1: Oh, okay. So, nagkaroon ng parang iba-iba na ring complication. Na. Ano po? So, yun nga po, sabi nyo, naging dependent na siya sa inyo, kailangan niya ng mag-wheelchair. Saan nyo pa po siya na ina-assist na talaga? Na parang hindi na niya kaya na wala yung assistance nyo?
3: Even po yung ano, yung pag, di ba kasi yun yung bahay namin, meron siyang up and down yung
1: may
3: bahay.
1: Hagdan, yes, may hagdan, opo.
3: So before po, yung pang 10th year niya, pag umakyat po siya doon sa hagdan, parang tawag yun, nauuna po siya, tapos ipupus ko lang siya.
1: Okay.
2: May support na sa likod.
3: Pero nung bandang uli po, ay hindi na talaga siya makaakyat. So ang ginagawa ko talagang, physically na pinapasan ko siya.
1: Oh.
2: Kumbaga yung parang katulad ng ibang mga yung dito sa likod,
3: sa
2: ano
3: po.
2: Tawag doon sa
3: tawag yun?
1: Ang tawag yan? Hunch, ano? Ano?
2: Parang
1: yung mga millennials alam
2: niyo. Alibay ang tawag yan sa ano Tagalog eh.
1: Oo, so ganun. And then, kailan na po talaga siya nag-stop na hindi na bumababa? Nandun na lang sa room ninyo. Buti na lang may restroom pala, ano?
3: Yes, po.
1: Sa room ninyo, oo.
3: Mga ano po, itong last year, 2025.
1: Ah, so mga 1 year din. Na doon na siya.
3: Kasi, pumasok po siya ng hospital ng around mga April of 2025. From then, hirap na po siya talaga.
1: Mm-mm.
3: And then, na-hospital po siya uli December of 2025.
1: Mm-hmm.
3: And then, ito yung panghuli na April 2026, Holy Week.
1: Ayun. Grabe, Holy Week. Ano, nasa hospital kayo. Ngayon, kailan niyo po na-notice na nag-shrink na yung body niya?
3: Ayun po yun. Yung nag-start po yan mga around 2010.
1: Oo.
3: Pumupunta naman po siya doon sa isang doktor niya. Hmm. Inibigyan naman po siya ng mga gamot. Pero hindi talaga siya na-address.
1: Hmm. Pero ano daw po ang explanation? Ba't siya nag-shrink yung katawan niya?
3: Ayun po yung effect ng thyroidism.
1: Thyroidism?
3: Once na hindi po siya na-address, ang sabi po ay ayun yung effect niyan.
1: Ano po ba ito? Hypo? Hyper?
3: Mataas po yung kanyang ano eh. IPTH ang tawag po nila yun.
1: Oh, okay. Oh, grabe ano. So, mula po nung nag-shrink na siya, hindi na talaga nakakalakad.
3: Hindi po. Hirap na po siya.
1: Hindi. Ano pa po ang kaya niyang gawin noon?
3: Ano po? Pag yung nakakaya niya actually na mag-toothbrush siya.
1: Kaya pa.
3: Pero layan ko sa bandang likod niya.
1: Ah, kasi baka mabuwan.
3: Matumba. Matumba siya.
2: Yun,
3: nakatayo po siya,
2: okay.
3: Pero nasa likod po ako.
1: Oo.
3: Kaya niyang mag-toothbrush. Kaya niya na kumain rin siyang mag-isa pa.
1: Kaya na.
3: Kaya niya.
1: Oo.
3: Yung mga later part na lang, yung mga 2020.

0: sa ministry rin.
1: Mm-hmm.
0: But nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi yung church ay napakalaking support sa amin during those times. Naiintindihan nila, naunawa nila yung kalagayan namin, yung sitwasyon namin sa mga sandali pong iyon. So sabi po nila sa akin ay naiintindihan ka namin, and then what you need to do is that take care of your wife. So yun, napakalaking kagaanan po sa aming kalooban. But at the same time, si Sister Shelo po kasi ay siya po yung tipo na kapag wala po siya, kahit may iniinda siya, pero hanggat kaya niya, gusto niyang nasa church siya. So even to
1: sama pa rin, gusto hanggat maaari, sumasama po siya sa mga yung ginagawa niyo sa church.
0: Yes po. Opo. Pero nung bandang uli po, yung mga Sunday service, hanggat kaya niya na talagang ano niya, mas gusto niyang na-enjoy niya yung time niya with the fellow believers.
1: Okay.
0: So gustong-gusto niya 'yon. Siya pa nga minsan nagsasabi na mag-church tayo, mag-church tayo. Yung anak ko namin minsan eh, dito na lang tayo, mag-online na lang tayo. Pero siya, sabi niya.
1: Gusto niya physical talaga na nandoon sa church.
2: Pero po, nung dumating na yung time na talagang, kumbaga na-immobilize na siya, no? Hindi na makapunta sa church, hindi na kayang mag-isa, pumuntang sa restroom, may napansin kayo nagbabago sa parang, siguro acceptance sa ugali, no? Kasi sabi niyo nga, very positive siya, no? Napaka, kahit dinadialysis na yan, nagmumoling pa, ano po, meron kayong napansin na nagbabago parang sa kanya?
0: Well, actually, may minsan may mga mood, yung mood niya, minsan, may time talaga na medyo may pagka mainit rin minsan yung ulo niya. Which is normal naman talaga sa atin, kahit tayo.
2: Kahit tayo.
1: Kahit walang, na, diba? Kahit walang nararamdaman eh.
0: But again, ang talagang gusto ko sa kanya ay yung positive outlook niya, that despite of her disability ay talagang napakalalim yung kanyang pananampalataya sa Diyos.
2: Mm-mm.
0: Or in fact, ano po, ano yun eh, every morning talaga mas nauuna yan na nagde-devotion, hindi siya nawawalan ng daily bread, tapos yung Bible, katabing-katabi niya ito palagi. So, minsan nga sabi niya, oh, minsan, di ko nakikita na nagbabasa ka ng Bible, sabi niya ganun sa akin, minsan sa akin.
2: Opo.
0: Kasi siya, kasi habang nasa bed siya, doon na talagang nag-ano siya, magkaiba kami yung way. Minsan ganun ang ano niya sa akin eh.
2: Wow, grabe. Ano po? So, kayo po, naramdaman niyo ba na parang meron siyang self-pity or feeling of guilt na hindi na kayo, alam mo yun, naasikaso, kayong mag-ama? Naramdaman niyo ba yun sa kanya na parang may frustration siya?
0: Actually, sa kanya, hindi po namin naramdaman na ano eh. Ang palagi niya po talagang nang sinasabi sa amin ay kahit nasa ganyang kalagayan at sitwasyon, meron siya talagang positive outlook towards life. Ang mahalaga sa kanya ay nagkakaunawaan, ando doon yung pagmamahalan at saka yung pagkakaintindihan sa loob at labas ng tahanan. Kaya whenever sometimes na yun yung anak namin, minsan arguments kami, siya yung parang referee sa amin. Siya yung referee. Oh, ano yan? Minsan gaganunin kami.
2: Mm-hmm.
0: So, napakaganda na yung kanyang balance, presence. Pang-balansa sa amin.
2: Eh, yung anak niyo po, kumusta niya tinake? Paano niya tinake itong nakikita niya yung nanay niya na nag-regress? Ano po? Paano niya tinitake yun? Anong sinasabi sa inyo?
0: Actually, hindi lang siya nagsasabi kasi siya yung isang...
1: Introvert ba?
0: Hindi naman po siya introvert, pero siya yung tipo na pag tinanong mo siya ng ganun, okay lang. Pero alam ko, okay. Nararamdaman ko na hindi siya okay. Like for example, nung pagpasok ngayon itong taon

0: na to talagang hirap na talaga yung kanyang mami. So para bang dahil nag-aaral po siya, we thought na talagang nakaka-concentrate lang talaga siya doon sa kanyang pag-aaral. Kasi ako naman yung talagang sumasama at talagang nag-aasikaso doon sa mami niya. Pero dumating yung time, especially nung matapos yung SEM na yun, nawala na yung kanyang mami, I found out na meron palang mga subjects na hindi niya natapos mga requirements. It's because labas pasok, but at the same time, check up dito, check up dyan.
1: So affected,
0: so affected siya, siya. Pero hindi lang siya talaga nagsasabi sa amin.
2: Okay. Wow. Grabe, ano, talagang journey ninyo. Pastor Eddie,
0: yes,
2: napag-usapan niyo po ba na anytime she will be gone, kayo po ba ay diniscuss nyo yun? Pinag-usapan nyo?
0: Ay, yes,
1: paano kayo hinihanda? Or
2: at kailan kayo nag-usap ng ganyan?
0: Actually, matagal na po siyang matagal na pong napag-usapan mo na kahit nung pa lang, ang talagang niya is that lahat naman tayo ay talagang papunta sa uuwi sa Panginoon.
2: So siya po ang nag-initiate ng talk?
0: Siya po yung siya po yung nagsasabi po niyan. At yung sakit niya, sabi niya ganun, parang below the ground, 6 feet under, parang mga ganun, di ba? May mga kasabihan na ganun. So kahit noon pa man, nung nag-start pa lang siya, alam niya yung tindi ng yung sakit niya. So I think during those times talagang God actually prepare her heart already. Talagang na-prepare na ng Panginoon. Or in fact, sabi niya nga, siya pa nga yung, kasi doon sa church, may mga, ang lalakas nila. Pero biglang kinukuha sila ng Lord. Ganun. So parang minsan, sa self-pity na parang bang, bakit sila yung nauna, ang lalakas nila, ako nang ganito, hindi pa ako kinukuha ni Lord. So, mga
2: na naghihi pa siya.
0: Opo. And then, pero behind that, ang palagi niyang sinasabi is that, may purpose pa rin ng Lord sa akin. So ayun yung niya. And then pag napag-usapan po namin yung kamatayan, ang palagi niyang sinasabi is that yung pagkawala ko naman yung physical na presence ko dito, yes, mawawala ko dito, pero uwi na ako doon sa tunay kong tahanan.
1: Wow.
0: Oh, ina ko.
2: Kayo po, anong pakiramdam yung pag gano'n na ang mga dialogue niya?
0: Actually, mga dialogue, nagsasabi siya ng mga gano'n. Ako, meron yung parang nalulungkot ka. Malulungkot ka talaga.
2: Oo.
0: But at the same time, I have that hope, we have that hope actually,
1: yes.
0: Hindi naman siya talaga pupunta somewhere else lang, kundi talaga.
1: Or talagang huling mawawala na.
0: Yes po, oo. Because of that hope that we have in the Lord, talagang it gives us more that kahit na nalulungkot ka, pero because of that hope, you have that joy and the strength that comes from the Lord.
2: Parang, syempre po, parang yung ganyan kasi alam natin yan, biblically speaking, ganun. And parang theoretical lang alam natin. Mm-hmm. Pero palagay ko po talaga, pag nandun na sa sitwasyon, parang ibang usapan na po, yun. So kayo, okay lang na pinag-uusapan nyo yun. Parang...
0: Yes po.
2: Oo.
0: We're in fact po, 3 weeks or a month before a month before na talagang kinuha na siya ni Lord. Siya pa yung nagsasabi na, pag mawala ko yung ating St. Peter nandiyan diyan. Kasi talagang bumili siya ng
1: package,
0: plan for the St. Peter.
2: Matagal na po yun.
0: Opo, siya. Mas nauna sa kanya, tapos isinunod niya ako na binilan ng plan. Tapos kinuha niya na rin niya yung aming pong anak. Pero hindi niya natapos. Actually, 5 months na lang bago matapos.
1: Nung siya ay pumanaw.
0: Nung siya ay pumanaw.
2: Oo, pero nung kinuha niya po yun, may sakit na siya?
0: Actually, meron na po.
2: Meron na siguro nararamdaman. Oo. Ngayon, kayo naman po, Pastor Eddie, how did you prepare yourself? Kasi sabi ko sa inyo kanina, yung isa parang alam lang kasi talaga natin yung theoretical, ano? Pero pag totoo na, paano nyo po prepare ang sarili nyo papunta doon?
0: Well, dumating po yung panahon na pag ano kasi yung 'di ba pag nawawala sila pag yung minsan pumupunta sila nag-vacation sila, may time kasi dumating yung time na parang nag-vacation sila na doon sa kanyang kapatid sa part ng Mindoro. Mm-hmm. Almost a month po sila doon.
1: Pero ako na kasama po ang
0: kasama yung anak. Yung aking anak. Ako lang yung naiwan sa bahay.
2: Pre-practice kayo ah.
0: Parang ano lang, parang matagal-tagal pa po yun eh. Pero sabi ko parang ano eh, parang siguro parang ganito yung parang
1: patikim.
0: Oo. Yung ano. Tapos nung bandang huli, well, I think yung mga pagkakataon pong yun, talagang hindi lang physically, kundi spiritually, talagang God prepare me for that na matanggap yung sitwasyon na yan na isang araw ay talagang mawawalan siya doon sa feeling namin.
2: Bukod po sa mind and the heart, ano po ang mga iba pang preparations na dapat gawin na alam mo po na one day someone na you love will be gone?
0: Preparation, actually, yung physical preparation, I think, napakahalaga siguro na, ano, meron kasing mga Christian families na, ano, na hindi po, ayaw nilang pag-usapan ng kamatayan. Ayaw nilang pag-usapan yung mga sitwasyon na parang, pwedeng mangyari.
1: Yung na, reality na yun.
0: Reality. Pero napakahalaga na, sa tingin ko, napakahalaga na ma-brought out or mapag-usapan yun. Lalong-lalo yung physical preparation. I think napakaraming mga problema minsan na yung minsan, di ba, mamamatay ka na nga, dadalhin mo sa ospital, tapos magkakautang ka pa, mga ganon. Mm-hmm. O di kaya bigla kang nawala, yung mga, alam mo, St. Peter or even yung paglalagakan sa'yo. So parang mga problema yun. Pero because of that, si Shelo naging open siya at nai-open niya naman niya sa akin. Pero nung bandang huli na parang we have this, parang ganun niya.
1: Okay.
0: So, we have this, kumuha ko ng ganito.
1: Pinaghandaan niya rin pala.
0: Yun yung merong paghahanda, hindi lang sa spiritual, kundi physically, meron siyang paghahanda.
1: Saka yung practical side.
2: Nagbilin po ba siya sa inyo kung anong gusto niya ng setup sa kanyang
0: alam niyo po,
2: wake?
0: Yes po.
2: Program? Oo.
0: Ang nabili niya po ay ayaw niya yung cremation. Ayaw niyang pa-cremate. So sabi niya, kaya ho, siya mismo bumili rin po siya ng lot for us. Kaso ka lang nung nawala yung kanyang mother, wala silang magamit rin. So pinagamit niya yon. Kaya silang dalawa yung nandoon na sa lot na supposed to be sa amin, parang ganun.
2: Tsaka lumiit po kasi siya, so maliit lang na space na ang kailangan.
0: Dalawa lang po kasi yun yung para sa lot. Dalawang magkapatong doon sa ano.
2: So silang dalawang magkasama. Ayan, so hindi lang po talaga yung spiritual and emotional preparation, ano po, but also, yun na nga, yung very practical items, yung reality. Ano po, meron pa kayong gustong ikwento or i-share na yung practical preparations?
0: I think ano yun eh, pag yung ganun na mga sitwasyon, it's very important na maramdaman yung patient or yung asawa mong merong karamdaman na talagang pagmamahal mo sa kanya, yung pagta-take care mo sa kanya.
1: Ipadama talaga yung real na love at concern, yung care talaga.
0: Alam nyo, sabi niya nga po, natutuwa siya kasi marami pong mga cases doon sa mga kasama niya sa dialysis center. na nung mag-start na mag-dialysis yung kanilang asawa, iniwanan sila.
2: Oh, as in, hiniwalayan.
0: Hiniwalayan.
2: Oh.
0: Kumbaga, with that, talagang malaking talaga yung pasasalamat niya na during those times ay talagang naramdaman niya yung support ko sa kanya. That even sometimes, sabi ko nga, naranasan ko kung paano pumila sa mga government agencies. Umulan man, dumating yung time na bumabagyo nga. Pero nakapila pa rin ako sa isang government agencies para lang just to ask guarantee letters, para maka-help doon sa kanyang medication.
2: Mm-mm. Ang isa pong nakita nating concern dito, kasi yung finances talaga, imagine nga po kahit may preparation na siya, no? Pero you still had to parang pila-pila doon sa mga government
1: yung
2: institutions.
1: Yung hospitalizations and medications kasi talagang long term and continuous.
0: Right po.
2: Oo. Ano po ang pwede niyong siguro advice o tip para, you know, yung hindi ganun katindi yung effect financially sa bulsa ng mga tao na dumadaan sa ganun?
0: Maging ano po, tawag nito, maging matyaga na pumunta doon sa mga pwedeng puntahan at hingyan ng tulong. Mga government agencies actually. Even yung mga, may mga NGOs na tumutulong. And ang kagandahan po dito, alam nyo po, kahit na nung may sakit po siya, during the COVID times, ano po siya eh? Kasama ko po na nagpapamigay ng mga goods doon sa mga kapwa niya PWDs doon sa part ng Muntinlupa City.
1: Nakaka-join pa po siya.
0: Nag-join po siya. COVID time po yun. Bawal ang lumabas. Pero dahil nga PWD siya, pwede siyang pagkatapos na mag-dialysis, magpapamigay kami ng sabi niyo, sama ko.
2: Ayan, Pastor Eddie, the day finally came.
0: Yes, po.
2: Yung pagbabalik niya sa kanyang tunay na tahanan. Napag-usapan niyo naman na yan, no? Pero ano po ba talaga nung nangyari na when the doctors broke the news na she's gone physically. Ano na po?
0: Actually po, ang napakaganda po dito ay yung kanyang pagkamatay ay hindi po nangyari sa hospital.
2: Naiuwi niyo pa sa bahay?
0: Yes po, kasi Holy Week, pumasok po kami ng hospital. Pero before the resurrection Sunday, ay supposed to be ay kinakailangang ipasok siya doon sa ICU. Para bigyan siya uli ng tubuhan siya. Pero sabi niya, hindi, uwi na lang tayo.
1: Nag-decline na po
0: siya. Gusto ko nang umuwi.
1: Intubate.
0: Opo. So talagang siya, gusto na niyang umuwi. At kahit gaano man yung pamimilit ng pagpapaliwanag ng mga doktor sa kanya, pero ang sabi niya, uwi na ako. Uwi na tayo. Sabi niyang ganun sa akin.
1: So, pinasign po kayo ng waiver?
0: Waiver po. So, nagsign po kami ng waiver. Kasi ang sinasabi nila sa akin, nakakapagsalita naman siya. So, wala tayong ibang gawin, kundi sundin yung kanyang sinasabi. Kasi by law, sabi niyang ganun. Hanggat yung pasyente
2: able to decide,
0: ay siya yung masusunod. At kahit kami gusto naming mga doktor na ito dapat, pero dahil yun yung kanyang decision, we should honor her decision.
2: So gano'ng katagal po yun when you were discharged from the hospital and then the day
0: ito,
2: that you finally went?
0: More or less mga 3 days po.
2: 3 days lang?
0: 3 days.
2: You knew it was coming? Nandun po ba kayo sa tabi niya?
0: Yes po. Opo.
2: Nung sa huling hininga?
0: Opo. Ang nangyari po ay nung nasa hospital, ang ganda nga, nung nasa hospital po ay gustong-gusto niya merong nagre-request po siya ng lechon.
2: Lechon. Bakit po favorite niya ba ang lechon?
0: Hindi naman po, pero gusto niyang may lechon during the Holy Week. Holy Week po siya. Wala po kaming maano-an ng lechon.
1: Mabibili na halos.
0: Opo. So nakauwi po kami. Tapos yung talagang yung araw na kinuha na siya ni Lord, dumating yung kanyang kapatid na malapit lang sa amin rin, nakatira sa malapit na subdivision sa amin. May dala siyang lugaw na merong lechon, pero lechon kawali.
2: Lechon pa rin.
0: Lechon kawali.
2: Topping.
0: So ayun po, ano siya, tuwang-tuwa siya. So kumain siya. Where in fact, pagkagising niya yung that day, Wednesday, April 15, pagkagising niya, unang niyang ginawa ay nangingi siya ng yung pinaano niya yung face towel niya, tapos pinapunasan niya yung kanyang face. Mm. Pinapalitan niya yung damit niya.
2: Okay.
0: So pinalitan ko pa yung damit niya. Tapos dumating yung kapatid niya, kumain po siya, nag-request po siya ng soft drinks pa.
2: Ano po ba yan? Pero hindi po siya, hindi naman siya dating ganun.
0: Eh, minsan umiinom naman po siya na talaga ng talaga soft drinks, pero that day talaga sabi niya, soft drinks, coke.
2: Naubos siya. Niya po.
0: Hindi niya na naubos. Pero sa ang ano ko nga worry ko pa that time baka machok po siya. Oo. Pero sabi niya, hindi. Sabi niya gano'n. So, may straw po yung ano niya. Nakainom po siya. Actually, nakalahati niya yung yung maliit na ano.
1: Yeah.
0: Naka-plastic na ano. So, nakalahati niya pa po yun.
2: Ano pang una niyo nasabi nung, yun na nga, after the last breath?
1: So, nandoon po kayo mismo.
0: Nandoon po kami. Ito nga po, ano na siya. Pagkatapos pong kumain ay parang tahimik na siya, nakatulog na. So we thought talaga na natutulog na siya. So kwentuhan kami, nasa tabi ako, sa bandang paanan niya, ando doon yung kapatid niya, tapos yung anak namin. Tapos nung bandang uli, habang nagkukwentuhan kami, biglang napatingin siguro yung anak ko. Tapos ang sabi niya sa amin, Daddy, parang hindi normal si Mami. So sabi ko, hindi, natutulog si Mami, huwag kang maingay kasi natutulog si Mami. Pero sabi niya, hindi Daddy, hindi normal si Mami. So lumapit na po yung anak ko, ako naman since nasa tabi niya, so parang hinawakan ko naman yung kamay niya. Tapos sabi niya sa akin, Daddy, akin na nga yung pang BP, yung pang kuha ng blood pressure. Tapos kinuhanan niya ng blood pressure, nag-e-error na po yung pagkuha ng blood pressure. Tapos sabi niya, yung oximeter Daddy, akin na yung oximeter. So inilagay ulit po yung oximeter. Wala na rin po, hindi na niya marireed. So tapos nung bandang uli, ang ginawa ko, hinawakan ko yung kamay. Alam mo yun yung para bang hawak mo pero parang wala na siyang control na parang ano. Tapos sinubukang hawakan dito sa bandang leeg, yung pulse niya, even dito. Sabi niya, Daddy, wala na si Mami.
1: Ganun ibig sabihin lang. Po, hindi halang nag-struggle.
0: Hindi po siya nag-struggle, parang natulog lang
1: walang
0: talaga siya. No?
1: Any sign na nag-aagaw.
2: Nakakain na siya ng lechon
0: Parang ano nga during that time, parang hindi man lang yung parang, alam mo yun yung parang last breath, parang may marinig kami or something ano.
2: Wow.
0: Wala, hindi po namin na malayan lang na wala na pala siya. That time po talaga ano, doon lang talaga ako ano.
2: Oh, reality.
0: Yeah. Pero ano, sabi ko nga, sabi ko, wala na si Mami. Wala na si Mami. Pero umuwi na siya. Pero ang ano lang, ang malaking kagaanan lang sa amin yung that time. Peaceful siya na.
1: Yeah.
0: Peaceful nawala. Talaga.
1: Tsaka hindi nagparamdam ng mga struggles. Kasi maraming ganyan na ang nangyayari, parang may bitterness. Kumisan kin-question pa yung kasalukuyang kalagayan niya, bakit sa kabila ng kanyang faith, sa kabila ng paglilingkod sa Panginoon. Nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze po na parang yung cravings niya lang ay kanyang natupad and then
2: tapos
1: natulog.
2: Tapos yun na, go na siya. Oo. May mga, syempre po, may mga nakatuwang naman siguro kayo, no, na nag-prepare para sa, you know, yung mga kailangan niya para sa wake.
0: Oo po. Malaki yung family. Ano doon po yung family niya na sumuport. But at the same time also, napakalaki pong tulong yung Christian community. Okay. Yung yes, community. So,
1: pero mayroon po ako kanina, actually kanina pa itong gusto kong itanong. Yung, di ba, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, bilang mga lingkod po tayo, paano po talaga yung preparation in a sense na yung although may faith po talaga tayo eh, pero yung pag dumadating na nga po yung reality or even ini-imagine pa lang po natin paano nyo po talaga yon prepare yung inyong isip, yung inyong emotion, knowing na matagal naman yung preparation time eh, pero just the thought kasi is paano po yun sa inyong karanasan po, paano nyo po talaga fully na prepare yung emotion ninyo at sarili ninyo? Especially yung thought na that time talaga na mangyayari yon. Kasi ako, may mga times na nagkakaroon ako ng parang imagination na if ever ganito. Parang wala akong concrete na masasabing ganito ang magiging decision ko or magiging countenance ko in case halimbawa isa sa mga loved ones ko ay kuhanin na ng Panginoon. Sa akin po, hindi ko pa yon inaabot yung point na naihanda ako ng aking Diyos doon sa area ng mind, ng emotion, yun po.
2: Siguro ako, magtanong ako, talaga bang dadating ka sa point na handa ka?
1: Opo.
2: Talaga ba? Kasi look at you, di ba? Parang prepared eh, pero pagdating nun, wala eh.
0: Yeah. Nung nangyayari po yun, actually, nung nakikita ko pagda sa hospital, may time lang na parang nalulungkot ako. May time lang na parang yung siyempre nasasaktan ka kasi nakikita mong naghihirap siya doon sa kanyang kalagayan. Pero napakahalaga po yung mga panahon na talagang alam mong hindi ka nag-iisa sa mga panahong yun. Spiritually speaking, kung yung buhay mo talaga ay naka-anchor sa Panginoon, inihanda ako ng Panginoon doon eh. At inihanda rin ako ng Panginoon na talagang binibigyan niya ako ng lakas para mapaglabanan ko lahat ng yung mga sitwasyon na hindi ka nais na mangyari. Lalong-lalong sa mga panahon po ngayon. Nung nangyari po na talagang nung nawala na po siya sa amin, yes, nalungkot po kami. Pero again, yung pagkalungkot na yan ay nasuklian ng pagmamahal at nasuklian ng countenance ng Panginoon. Napakalaga yun yung countenance ng Panginoon eh sa mga panahon na talagang nandiyan ka na sa mga sitwasyon na yan. May mga panahon na parabang nanghihina ka na. Pero alam mong mayroong kang kasama na anumang sitwasyon, anumang panahon ng iyong buhay, hindi ka niya iiwanan. Ayun yung napakalaking consolation, comfort rin on our part. Lalong-lalo na sa akin. Kasi yung aming anak, parang minsan sinasabi nila, parang hindi affected si AJ. Parang ganun.
1: Madaling maka-adjust.
0: Madaling maka-adjust. Sabi ko nga, may mga panahon na kapag ako'y nag-iisa sa bahay ngayon,
2: same room
0: and same bed.
2: Same bed
0: na doon rin po siya tawag nito kinuha ng Lord. Yung parang pag tiningnan mo bawat anggulo or bawat sulok ng
2: gamit niya,
0: yung mga gamit niya, lalong-lalo mga gamit niya ngayon, parang hindi ko pa yung parang sinasabi nga minsan ng mga kapatid niya, anong gagawin mo doon sa mga gamit niya? Parang sabi ko, andiyan lang sila. Sabi ko gano'n. Okay. So parang ano lang. So parang I think yung physically, emotionally, spiritually, talagang
1: yung presence talaga ng Panginoon.
0: And yes, the presence of God. Very important po.
2: Kumusta ka po ngayon, Pastor Eddie and si AJ?
0: Sabi ko nga, moving. Moving and coping up. Ito nga po, maraming mga nagbukas na mga kawain. Sabi nga nila, busy ka na ngayon. Sabi ko, oo naman, kasi yung mga panahon na parang, busy naman ako before, nakita nyo naman na talagang ayaw ko yung parang nakaupo lang, sabi kong ganon. Hindi nyo ako nakikita sa office, mas gugustuhin ko na nasa labas ako. May mga taong akong nakakakwentuhan. So, mas gusto ko po yun yung buhay na yun. Kaya, I keep myself busy doon sa, especially sa mga gawain ng Panginoon.
2: Si AJ po, kumusta naman siya?
0: Si AJ po ay, nagpapatuloy pa sa pag-aaral. Hopefully, by next year, he will
1: tapos
0: be graduating.
1: Ano po yung kinuha niya?
0: SRM po siya. Okay. Hotel and Restaurant Management.
2: Ano po ang pinakamahirap? Yung mawala ang iyong kabiyak.
0: Sa ngayon po ay syempre you are the father, you are the mom. you are the one doing all the
1: house chores,
0: mga ganun. Mga budgeting, even yung alam mo yun, lahat na, so sabi nga ng anak ko minsan Daddy, dadalawa na nga lang tayo Sabi, may mga time na parang gusto niya palaging kami nasa labas at kumakain. Sabi ko, hindi naman kailangan yan anak kasi meron naman tayo yung parang kinakailangan pinaggagastosan. So,
2: hindi rin healthy.
0: Yes. sabi ko sa kanya, kahit hindi porket dadalawa tayo ay palaging nasa labas tayo. So parang yun yung time na kung noon meron kang katuwang na parang kakwentuhan rin ng aming anak, pero ngayon talagang all done.
2: Apo. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magbigay ng words of comfort and encouragement para dun sa mga nawala ng mahal sa buhay.
1: Bye.
2: Sige po.
0: So sa ating mga kaibigan na siyang merong mga kamag-anak o di kayo mismo yung either yung asawa nyo or yung anak nyo ay merong sakit or merong karamdaman, ay ito yung mga panahon na kung saan ay talagang maramdaman nila yung tunay na pagmamahal nyo, pagkalinga, pag-aaruga sa kanila. Padama nyo yung talagang wagas na at busilak na pagmamahal nyo sa kanila. Ito yung mga panahon na kung saan damayan nyo sila sa kanilang mga laban, sa kanilang kahit nasa banig po sila ng karamdaman. Sa mga kaibigan natin na mayroon pong kumbaga pumanaw na or either malapit ng bumalik or umuwi sa Panginoon, napakalaga na sa mga panahon pong ito ay patuloy na ilagak nyo yung pananampalataya nyo, yung pagtitiwala nyo sa Panginoon. Maganda na talagang napag-uusapan. Yes, napag-uusapan nyo yung kamatayan. Talagang ito yung reality na nang ng buhay. Isang araw ay tayo po ay uuwi sa ating pong tunay na tahanan. Sabi nga, we are just pilgrims in this world. All the things that are in this world are just temporal. So, kumbaga, habang buhay pa yung ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na, hayaan po natin mahalin po sila. Pero kapag umuwi na sila sa Panginoon, hayaan po natin yun yung ating pong buhay, yung, especially doon sa mga may iwan ng pumanaw na ating pong mga mahal sa buhay. Hayaan po natin na sa mga panahon pong yun, yun yung comfort, napakalaga po yun yung comfort ng Panginoon ang siyang patuloy na maranasan natin at pag-ariin yung kanyang kapayapaan sa ating pong buhay. Yes, mahirap. Mahirap po. Pero yung kagalakan ng Diyos ang siyang tunay na siyang ating kalakasan sa buhay.
2: Ayan, maraming salamat po, Pastor Eddie. Po. Ngayon naman po, ipapag-break kayo ni Joseph at si AJ. Ano po? Yes, sige po. Samahan niyo po kami as we pray for Pastor Eddie. Sige po.
0: Thank you.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa buhay ni Pastor Eddie at ng kanyang anak na si AJ. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong biyaya at kagalakan na nadarama nila sa kabila ng pagpanaw ng aming kapatid na si Sister Cielo, ang kanyang kabiyak at ang nanay ni AJ. Lord, salamat sa sustaining grace ninyo, sa joy in the midst of loneliness because of the loss. We pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na maging kagalakan ng Mag-Ama, Panginoon. Kayo ang maging kalakasan at kayo ang patuloy na tumulong sa kanila upang magpatuloy sa buhay na may maganda pa rin pananaw sa buhay dahil ang buhay nga ito sa lupa ay temporary, Panginoon, subalit sa presensya ninyo, Panginoon, ay mayroon pong kapayapaan at sa presensya ninyo, Panginoon, ay wala nang hirap, wala nang luha, wala nang pagtangis. Subalit sa amin na mga nandito, Panginoon, for Brother Eddie and Pastor Eddie and his son, we just lift them up to you, Lord, to continue to sustain them, allow them to go on with life, mag-move on, Panginoon. Every day, maranasan ang inyong presensya, ang kagalakan na nagmumula sa inyo dahil kayo lamang, O Diyos, ang may kakayanan at may kapangyarihan upang ipagkaloob ang kagalakang ito sa kabila, Panginoon, ng pagkawala ng kanyang kabiyak. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming kapatid na ito, si Pastor Eddie at ng kanyang anak. Patuloy niyo po silang gamitin sa ministeryo na inyo pong ipinagkakatiwala sa kanila sa church ministry and other outreaches na meron po sila at maging sa kanyang partnership with God is Able. We thank you, God, for his life, for his ministries. And I pray, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang mag-provide sa lahat ng pangangailangan at katagpuin sila sa araw-araw. O Diyos, maraming salamat po muli. Amin pong binabalik ang lahat ng pasasalamat at pagpuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
2: Amen. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Eddie.
1: Pastor Eddie.
2: Ayan po, dumating na naman tayo sa bye-bye time. Dito po sa ating program, God is Able. Sana po ay na-inspire kayo, nakatulong po ang episode natin ngayon through our guest, Pastor Eddie Foronda. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyo pong pakikinig sa FEBC Radio TV at sa panonood ninyo sa Facebook Live and syempre naman sa YouTube channel ng 702 DZAS. Maraming salamat po. Ulitin lang po namin ang invitation na mag-enroll po kayo sa ating Building Lives Together. Ito po ay isang kurso in partnership with the Asian Theological Seminary. Mag-start na po ang klase sa October 14. Ayan, maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
2: Opo, salamat po and sana po ay samahan niyo ulit kami sa next episode ng God is Able. At ito po ang lagi nating sinasabi sa pagtatapos from disability to possibility. Maraming salamat din kay Liz. Thank you po, Pastor Eddie.
1: Thank you, Pastor
2: Eddie. Bye, everybody.
3: God is able, from disability to possibility.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Dalpas man na yun, no? Uno dalpas, di 30 ka minutos nga intay yung panagdadanggay, panagpe-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito ay programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunit intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last food, iti 30 ka minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

0: This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasabi po ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shadow E. Basco, or simply Ma'am, si your host with...
1: Ako lang po si Samson Arosa po.
0: Mm-hmm. Kami po ay nandito ngayon sa FEBC Bicol Station, KR 104.3, The Way FM. And this is Movie Mates, a Missions Mobilization Program. Sa context po ng Missions Advocacy, ang ating Diyos ay nagbibigay po ng mga pamamaraan upang ma-discover ng kanyang church ang iba't ibang papel na kailangan niyang gampanan para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At para marating po natin na maipangaral ito at maalaman natin, kailangan magkaroon po ng pagbabago sa ating mga pananaw. Kailangan ma-shift ang ating worldview para yung Great Commission ay mailagay po natin sa highest priority. Alam niyo po, yung salitang advocacy ay connected po yan sa mobilization, meaning to put into motion, at syempre ang Diyos ang nagpapagalaw nito. Actually, yung word na history is His story or God's story. Kasi wala pa man ang mga bagay na ito, wala pa tayo, na andyan na siya. At siya talaga ang nagpasimula ng lahat-lahat ng ito. Up to now, siya ang kumikilos, siya ang gumagawa. Kaya yung kasaysayan sa buong mundo is God's story, and we are blessed na kasali tayo sa kwento niyang ito. At bahagi po ng kwento niyan, mag-flashback tayo, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang gawin ang isang bagay na hindi natin magawa sa ating sarili. Kahit na anong gawin natin, hindi po natin ito kayang gawin. Ano yun? Yung iligtas yung ating sarili sa tsaklang kaparusahan ng kasalanan na nagsimula po dun sa Garden of Eden. So, pumunta dito si Jesus, namatay nga siya dun sa cross, inililing siya, pero siya ay nabuhay mula sa mga patay, and right now, ay nandun siya sa kanang kamay, kakanan, nakaupo sa kanan ng ating Diyos Ama. At hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. So, habang hinihintay po natin ang kanyang pagbabalik, tayo na church, kanyang church, ay merong dapat gawin. Yan. So, hanggang sa ngayon, siya ay patuloy na kumikilos, and God is inviting us na makisali sa kanyang ginagawa.
1: And syempre, those into missions advocacy ministry are called mission advocates, mobilizers, or mobimates. We inform you, inspire you, and challenge you to take your part and join in the world Christian journey. At syempre, para sa mga impormasyon na maaari nyo makontak, ito po ang aming number, 0998-843-0573. Sa social media naman po, our FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM, at syempre sa online streaming at bit.ly/TheWayFM. At huwag natin kalimutan, meron po tayong messenger, Carians Official GC.
0: Mm-mm. At gusto po naming batiin ni Kuya Sam ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron ka bang kilala, Kuya, na nagdiriwang ng kanilang kaarawan? Anniversary?
1: Wala naman akong natunda na ngayon.
0: Pero gusto kong batiin ang Yeshua Covenant Church sa kanilang 16th year.
1: Yun.
0: Anniversary sa araw na ito. Ayan, nakikinig po kayo. Kung gusto nyong sumali, ay punta po kayo. Nasa Purok 6 po sila, Barangay Alcala, Daraga, Alba. So punta na lamang po kayo doon sa YCC. Samantala, eto po muna.

0: sa hirap po ng panahon, so parang mahirap din na palaganapin din yung gospel. Kaya meron pong nananatiling mahigit 7,000 unreached people group ang wala pang viable churches kasi mahirap nga po talaga silang abutin. So there are different kinds of strategies na pinag-iisipan ng ating mga missiologists. Magandang balita po galing po sa Missions Network News na sinulat po ni Katie O'Malley na across borders and war zones, merong isang digital strategy na nagko-connect sa mga tao with scripture. Merong isang ministry na ang tawag po sa ministry ito ay International Horizons International. Naka-discover po sila ng mabisa, the best social media strategy para ma-spread yung gospel. Ano kaya to? So, ito po ay isang napakatapang na statement para himayin po natin. Ano? Yet, ang strategy ito, hindi po siya design, hindi siya nakatuon doon na mag-build ng social media following. Karamihan po sa mga content creator natin, gustong mag-build ng social media following nila. But this one, hindi po yon ang kanilang nais. Rather, for the critical work of putting God's word where seekers and Christians can find it and be drawn to Him. So, sabi po ng isang staff, ng Horizons International, si Pierre Hosni, sabi niya, and I will quote, "A lot of people who are working with refugees or working with Muslims or discipling Muslims on the ground, they have some of the best insights how to talk to our target audience that's online as well." So, meron pong napaka-interesanting realization, which is that kahit saan man po, ay pwedeng gamitin ang actual biblical content. At natagpuan po nila, na natuklasan nila na napaka lakas ng interaction sa ganitong paraan. So yung paglalagay ng Bible verses sa mga wika, for example, ng Arabic or Kurdish or Farsi or Turkish o anumang wika ito. So pagka inilagay ang mga Bible verses sa nasabing wika, sasabayan ito ng engaging images. Natuklasan po nila na maraming tao ang nagre-respond sa ganitong strategy. More than ever, eto po, sabi ko nga nung mga nakaraan po, na digital space sa panahong ito ay napakalaking mission field. So sa balita natin ngayon, the internet is a place where people group like the Muslims, the Buddhists, and the Hindus go to in order to ask questions at hanapin yung katotohanan. God's word engages people's heart. Talagang sa inyo na mga nakikinig, alam nyo na ang salita ng Diyos ay humipo sa puso natin. So, same way dito. So, yung salita ng Diyos humihipo sa puso ng tao in a way that human words simply cannot. There is really something sa salita ng Panginoon. It's a content strategy na sino mang Kristiyano daw po ay pwedeng ma-adapt. Okay. For example, eto nagkwento si Katie, a Syrian woman had fled to Lebanon para takasan yung civil war dun sa Syria. Ngayon, may nakita siyang isang social media post from Horizon na sa post na yon, merong binabanggit tungkol sa inner peace. Nang makita niya ang salitang inner along with the word peace, nalito siya. Kasi akala niya, yung peace ay nangangahulugang dapat ikaw nandun ka sa area or lugar na walang gera. So ang kinawa ng Syrian woman na ito, kinontak niya yung Horizon at nagtanong siya tungkol dito, ano pa yung sinasabi niyo, kasi ang intindi ko pag may peace dapat nandun ka sa area na walang gulo. Yun. Ito yung katanungan niya. So eventually, syempre nagtanong siya, kinontak niya yung Horizon, tinanong niya anong ibig yung sabihin. So nagkaroon po sila ng interaction. Okay. So Ang nangyari ay yung natagpuan nga niya ang kapayapaan na ito kay Kristo. She came to know Christ. So, isa lang po ito sa maraming kwento na nararanasan ng mga taga Horizon International. Alam niyo po ba that discipleship ay kinakailangan para sa mga isolated believers natin? At dahil mahirap silang puntahan ng kumbaga face to face, ano, malaki po ang role na ginagawa ng social media. Dahil ang social media ang nagpo-provide ng mga pamamaraan para palakasin itong mga isolated na mga mananampalatayang ito. This discipleship can come in many forms. For example, direct messages on social media platforms and Zoom Bible study calls. At ilan lamang po ito sa mga examples. Kahit na sila ay nasa mga lugar na kung saan ito ay lockdown, whether they're in a war-torn area, whether they're inside Gaza, whether they are in a small village in Libya, or nasaan man po sila, if they have internet access, then maaabot po sila ng gospel. So, kumbaga matatawag naman itong virtual discipleship. So, pero itong virtual discipleship po ito, hindi ito talaga nangangahulugan, napapalitan na yung mga physical gatherings ng mga mananampalataya. Pero may mga pagkakataon po kasi na walang ibang paraan. Ayan. So, kung titignan daw po natin ang area ng Middle East and North Africa, hindi lahat ay merong church sa bawat village or in their region. So, kung wala po silang church, kung saan sila makakapag-ipon-ipon, ano? Then, dito na po pumapasok ang role ng virtual group gathering. So, sa screen po, nandiyan ang ating mga prayer request. Ngayon ay Sunday. Please do a screenshot. At kayo mga nakikinig sa radyo, hayaan nyo po na banggitin ko ang mga prayer request na ito so that pagpunta nyo sa inyong mga bahay, sambahan, or fellowship center, ay ma-share nyo po ito sa iba at maipanalangin. So, pag-pray po natin, unang-una, ipag-pray po natin yung Horizons International na magawa po nilang makipag-connect with more people na talagang totoo na naghahanap ng katotohanan. Pray for the responses among the Muslims, Buddhists, and Hindus around the world in their language groups that their hearts would be open. Pangalawa, pray for the Christians behind the social media initiatives that the Lord would bless them with inspiration and creativity and also wisdom and guidance kung paano i-share ang gospel in the most winsome way to win the most for Christ. Pangatlo po, pray for believers going through persecution. Hindi po mawawala talaga sa mga areas na nabanggit. Pray that the Lord would walk with them. Maranasan talaga nila na sinasamahan sila ng Panginoon sa kanilang mahirap na sitwasyon. And also that growth would happen. They would mature more. At bigyan sila ng mga pamamaraan para makapaglingkod din at para makapagsimula din po silang mag-multiply and disciple others. So itong ganitong strategy po ay pwede daw po nating ma-adapt sa ating mga kanya-kanyang location. So sabi pa nga po ng staff na ito na ini-encourage niya bawat isa sa ating mga nakikinig, ano, baka mahilig po kayong gumawa ng content, so ini-encourage tayo to use social media to spread the light of the gospel sa ating mga circle of influence and networks. So mag-engage po tayo, gamitin natin ang salita ng Diyos, simple lang mag-post lang ng scripture, actually verse lang yung pinost nila eh, may salitang inner peace, walang paliwanag, may simple drawing lang, that's all. So, ganito po, because it is God's Word, bibigyan ito ng kapangyarihan ng Panginoon because it is His Word na maabot talaga yung mga dapat pong abutin.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
2: Okay, para sa ating pong meaningful missions quote, Ito po yung sinabi ni City Stud. Funds are low again. Hallelujah. That means God trusts us and is willing to leave His reputation in our hands.
0: Naku, kakaiba.
2: Grabe. Talaga, experiential na mabuti.
0: Ulitin mo, kuya.
2: Sabi dito eh, funds are low again. Hallelujah. That means God trusts us and is willing to leave His reputation in our hands.
0: Paano? Bakit kaya niya ito nasabi? Kasi may again eh. Ano kaya yung background story nito? Ba't ito nasabi ni City Stud? Charles Thomas Stud, I think, ang muna niyang pangalan. Ba't kaya niya ito nasabi?
2: Nung ano kasi, nung 1878, ay merong isang visiting preacher na tinanong yung isang binata. Yung binatang yun ay well-known cricket player at Christian. When Stud knelt and thanked God for salvation, yung kapayapaan at kaligayahan ay bumalot sa kanyang kaluluwa. Kaya lang, hindi niya na i-share yung kanyang pananampalataya sa iba.
0: Mm.
2: And as a consequence, nanlamig siya.
0: Okay.
2: 6 na taon na muhay siyang ganong buhay na masasabi nating ano, nag-backslide. The love of the world crept in. Kaya noong 1883, si Stud ay nakinig sa kay Dwight L. Moody, isang evangelist, at na-stir afresh ang kanyang kaluluwa at kaagad pinagsabi niya, pinag-istorya niya ang patungkol kay Kristo. Stud would later say that he had tasted all the pleasures of the world, but none gave him so much pleasure as bringing his first soul to trust in Christ.
0: Wow.
2: Kaya nga, dire-diretso yun. At nung magpunta siya sa China, sumama siya kay Hudson Taylor bilang missionary, nagdamit Chinese siya, kumain ng Chinese food, inaral niya yung wika ng mga Chinese. At habang nasa China siya, dun siya nag 25th birthday, at ayon nga sa will ng kanyang tatay, ay siya ay magmamana ng napakalaking mana.
0: Wow.
2: Pera. Reading the Bible and praying, he felt convinced na yung kanya mamanahin ay gamitin para ipakita sa mundo na hindi siya umaasa sa pera o sa mana, kundi sa Panginoon mismo.
0: Mm-hmm.
2: Sa Panginoon. Sure na sure siya na ibibless siya ng Panginoon makaisang daang beses, hindi lang sa pananalapi, at magpo-provide ng kanyang pangailangan na pera para siya ay mabuhay. Sabi nga niya, If Jesus Christ be God and He died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him.
0: Mm-hmm.
2: And noong 1887, ng January 13, bago niya nalaman kung magkano yung mamanahin niya, ay gumawa siya ng maraming cheque at pinamigay niya kay George Mueller.
0: Teka muna, Kuya Sam, di pa niya alam kung magkano yung mamanahin niya, pero nagsulat na siya
2: ng cheque at pinadala niya kay George Mueller. Tapos George Mueller is isa rin siyang man of God na meron siyang orphanage and para sa mission. At it turned out na may natira pa.
0: Hindi na nga niya alam, nagsulat siya ng cheque, pero may tira pa.
2: May tira pa. At
0: okay.
2: Hindi lang yun. Yung natitirang 3,400 pounds ay binigay niya sa kanyang mapapangasawa bilang wedding gift. Mm-hmm. Kaya lang itong napapangasawa niya, si Priscilla Livingstone Stewart, ay sure of God na kung ang na si City Stud ang kanyang mapapangasawa, at gusto rin niya mag-start ng clean. Ibig sabihin ay sa wedding niya, yun talaga aasa rin sa Panginoon, at pinamigay din niya yung gift sa kanya.
0: Oh, kumbaga magsasama sila bilang mag-asawa from zero.
2: Zero sila. Clean talaga.
0: Oh, galing sa mana or whatever na baon sa kanilang buhay may asawa.
2: At syempre dahil sa ginawa nila, nag-short sila.
0: Ayun.
2: Pagkatapos no, nag-short sila sa budget.
0: Oh.
2: At kahit sa ganun, ay natagpuan lang tapat ang Diyos na nagsusupply ng kanilang pangailangan. Kaya nabanggit niya, funds are low again. Hallelujah.
0: Hallelujah!
2: This means God trusts us and is willing to leave His reputation in our hands.
0: So yun pala yung background.
2: Oo.
0: Nun.
2: yung mga stud ay nag-serve sila sa China and India at nag-tour sila on behalf of student volunteer movement. Leaving his PWD na asawa sa England, ay humayo pa siya papuntang Africa to open mission work in Sudan, isa sa mga pinakamalalaking unchurch area sa daigdig ng panahong yun, at sa kabila ng mga atake sa puso.
0: Inatake siya, no? Yes. Nakasakit na siya.
2: Nagpatuloy pa siya to the end of his life. Priscilla was able to rejoin him only for 1 year bago namatay itong asawa niyang si Priscilla. Stud became an autocrat who could broke no opposition.
0: So walang makapagpipigil sa kanya.
2: Talagang
0: inatake, kapusapera, pero ganun pa rin. Mm-mm. So sige, basahin uli natin, kuya, yung sinabi ni City Stud.
2: Sabi nga dito ni City Stud,
0: so
2: fans are low again. Hallelujah! That means God trusts us and is willing to leave His reputation in our hands. Grabe.
0: So, yan po ang ating meaningful mission quote from City Stud.
3: Kung sinusain nyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixie ay sa pamamagitan ng kapitbahay namin po. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagpa-sound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang XKI." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko. Kasi ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di siyempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay. Mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng XKI. Kaya dyan, ganyan ako natututo, makamemorize ng mga verse. Dati, hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na uyatan ko yun. Kasi, sabi nga doon sa XKI, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Talaga siya pumayag, pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord, kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, marami nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng duble pa, 450 square meter. Sabi niya guys sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine na sabi ko lang, "Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase." Pero ang binigay po ito, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor." Di para wala issue, good. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, "Di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na nang bahala sa amon." Yun ang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, Ah, Lord, ikaw nang bahala. Pag countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pwesto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixie. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
1: How do you go from point one to point two?
4: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.

0: meron pong isang article ng pamagat ay Old Missionaries na sinulat po ni Ted Esler ng Mission Nexus. May katanungan siya dito na bakit daw yung mga bagong missionary recruits ay tumatanda na sa kanilang edad. Oh, kasi daw po yung church planting effort, church planting endeavor, ito daw po ay gawain ng mas nakababatang mga manggagawa. So, hindi niya dito tinutukoy yung mga mega churches na mag-ooperate ng bagong satellite location nila. Hindi ito yung tinutukoy niya. Kundi ang tinutukoy niya ay church planting na magsisimula from scratch. Wala talaga, walang mother church. At cross-cultural pa po yung setting nito na kailangan si missionary ay mag-aaral din ng wika. So, sa mga nakaraang mobilization eras featuring student mobilization, natatandaan mo kuya yung SVM or Student Volunteer Movement, abay napakalaki yung commitment na nag-gather nila sa mga conferences na yun nung panahon. So biruin mo, nakapagbuo sila, nakaipon sila ng 100,000 commitments and 20,000 of the 100,000 ay talagang nag-go as missionaries. At mga college students ito, ibig sabihin mga bata pa. Yung mga naiwan, sila yung maroon sa kanila na nagtrabaho sa admin, nag-raise ng support for those na humayo talaga. And then, sinundan ito ng post-World War II boom na mas malaki pala doon sa SVM na yon. At ngayon daw, the most recent era of mobilization featuring the push toward unreached people group. Ito daw po ay nakapag-produce ng largest evangelical missionary force na wala siyang kapareho. Meron pong 134,000 deployed just from the US alone. Hindi pa dito kasali yung Europe and other areas. So, yung mga missionaries na umaalis sa kanilang mid-20s, 24, 25, 26, pero yung process kasi ng pagdidesisyon na gusto kong maging missionary ay nagsisimula sa panahong estudyante pa sila. Naaalala ko Kuya Sam si Ralph Winter, Dr. Ralph Winter, na sinabi niya from the moment daw na nag-say yes yung missionary candidate, it actually takes 7 years bago siya doon pumunta sa field. Pag-usapan natin, college student, sabi natin 18 years old.
1: 18, ano yan?
0: Nagsabi siyang yes.
1: Yes.
0: So pag after 7 years with the process, ano, may mga pagdamag sa training, etc., etc., 25 years old, i-deploy na siya sa field. Ito yung nangyari nung mga panahon na yon, Kuya Sam. Pero may sinabi siya dito na mga rason kung bakit ang mga missionary recruit sa panahon natin sa ngayon ano, ay patanda ng patanda.
1: Yung nagre-respond.
0: Yeah, tingnan po natin yung mga nagre-respond, yung mga gumagawa ng desisyon. Ano? So, unang reason, Kuya Sam.
1: Life starts later. At we are living an extra 10 years. For better or for worse, it would appear that we are not living those extra 10 years at the end of our life. Instead, we have longer adolescence. Maraming candidates sa missions, they don't want to go single, particularly yung mga kalalakihan. Yung pinagbabayaran pa nila mga student debt. Usually sa US kasi may student debt sila. Oh, lalo na kung ang government nagpa-aral sa'yo, binabayaran yun. May mga delayed career path. Siyempre, kailangan mag-establish pa sila ng ano nila, ng kanilang career bago mag-respond. Dapat stable muna yung mga ganong-ganong thinking. And later, marriage, all factor into going into missions later na lang in life. Overall, later adult life means older missionary na.
0: Oo. Pag isinaalang-alang mo, Kuya Sam, yung mga sinabi mong factors na yon, ano? Dito, hindi ko lang alam kung ongoing pa dito yung study now pay later sa atin. Is it still ongoing?
1: Hindi ko alam. Pero dito sa atin, bakit di? Pagka, lalo na kung nasa student university ka, ay sa ano pala, government university ka nag-aral, di ba hindi ka muna makapag-abroad? Mag-serve ka muna dito locally.
0: At least minimum of 2 years.
1: Minimum of two years.
0: Alam ko yung sa DOST scholarship, ganun eh. So, pero isa lang yun eh, magbabayad ka na muna yung dapat mong bayaran, whether it, usually yung study now pay later dati kailangan bayaran mo ng cash, pero yung gaya ng sinabi mo na nag-aral sa mga state universities ano, tapos na, mga government scholarship na grant ano, in a form of service.
1: Dito ka magtatrabaho sa Pilipinas. Di ka muna abroad. Ganyan.
0: So, palagay mo na graduate na 23 years old plus 2 years na pagbabayad, ano, 25. Mm-mm. Pero hindi pa yun eh. Yung sabi mo kanina na kailangan...
1: Stable na.
0: Stable muna. Kung baga, aayop pa, planchahin muna nila yung support.
1: Oo, saka ano? Maghanap ng mapapangasawa.
0: Oo, kasi mahirap humayo ng solo. Hindi Mm-mm. talaga pinaghahayo ng solo. Talaga maliban na meron ng team na dadatnan doon sa akin. So, by the time talaga naaalis sila, ay may edad-edad na talaga.
1: Yes.
0: Okay. So, pangalawa pong reason, yan. It is about mobilization. Yung mobilization natin ngayon daw, it still sounds like 1995. So, ngayon po ay 2026 na, 31 years. Marami daw pong organization that thrive recruiting in the 1980s through early 2000s still rely on the messaging and tools turned to an earlier generation. So yung mga Gen Z's and younger millennials often experience na yung mga method na yon as marketing rather than inviting. Kaya kokonting missionaries lang, for example, ay talagang lumipat into the influencer space. Hindi na sila, kumbaga, yung mga missions organizations, usually kasi mayroong mga edad-edad yung doon, ano, ang mga method na ginagamit, outdated, hindi makarelate itong generation sa ngayon. So, si itong organization, ano, Mission Nexus has done a lot of teaching on messaging for Gen Z. Yan. Pwedeng kasali po doon yung authenticity, transparency, mental health, awareness, clear role definition, healthy teams, and sustainability among others. So sa ngayon, bukod doon, ano, eto na naman, di pa nga namamaster yung ganong klaseng skill, eto na yung si AI.
1: Ayan, dami-dami pating AI.
0: Pumasok na si AI. So, pero kung gagamitin po ng tama, ano, sabi nga dun sa seminar ng KBP Kuya, na ang AI daw naman talaga is galing yan dun sa mga previous na apps. May pinanggalingan siya. At kumbaga, safe din naman gawitin, but ang role natin na gumagamit ng tool, always go to the source na
1: primary
0: naka-indicate
1: source.
0: Sa primary source to really check kung tama o mali. So, dahil po dito, yung mga recruit agencies, they are not really hitting home run on the Gen Z's. Yan. So, yan. Magagandang reason. Okay, isa pang magandang reason, Kuya.
1: Ah, yung pangatlo is missionary vocation carries stigma. Kumbaga, allergic yung mga batang henerasyon ngayon sa ano, sa missionary vocation. Bakit daw? Kasi roughly daw sa last quarter of century, merong umiiral na anti-colonial and decolonized missions discourse na na-frame kasing traditional missionary work as imperialistic at culturally invasive. Kumbaga, yung tinatawag natin na ano eh, na nag-i-impose ka ng kultura mo doon sa pinupuntahan mo. At valid nga naman yung point nilang yun. At though Gen Z's are not reporting this at all at the levels the millennials did, this framing has hurt mobilization. Kasi it takes a maturity to understand na kung gaano kakomplikado ang isyong ito sa contemporary mission. Talagang ano na to.
0: Okay, valid din naman yung reason na yan, Kuya. Totoo din naman yan. Isa pa pong magandang reason, eto po, tungkol sa mga eskwalahanan. The campus pipeline crack. Ibig sabihin, may bitak na. Okay. Ano kayang nangyari? Christian colleges, universities, and Bible institutes have mostly deconstructed their missionary preparation programs. So, sa enrollment pa lang, meron ng pressure. At yung pagbibigay din dun sa budget, ano, have hit many of those schools hard. Missions is frequently among the first things cut. Kakalungkot pagdating sa budget, yung mission ang binabawasan yung budget. So, The result is ito po ay idiom ano, chicken and egg problem.
1: Parang alin ba 'yung uunahin? Ito, hindi ito.
0: Alin 'yung nauna, chicken o manok? Parang ganoon. So, dahil dito bumaba pa po 'yung merong interest. Yan. There is also a general malaise among Christian schools generally, of course, with many outright shutting down. So, the larger trend affects, of course, ang maaapektuhan talaga is missions mobilization. Yun ang magsasuffer.
1: Yes.
0: Totoo din naman ito. Okay. Sige, kuya.
1: Then yung mainline mission structures, ay na, kumbaga tumanda na.
0: outdated na.
1: Mainline Protestant agencies have been in multi-decade decline. In recent years, several effectively shattered traditional career missionary programs. Lahat na talaga. At sabi nga ng PC World Missions, near elimination of mission co-worker roles is the obvious recent example. And ito ay across mainline denominations pa. Kaya tinatanggal nito yung hindi lang personal kundi yung institutional networks that once fed broader Protestant mobilization. Mm-hmm. Tinatamaan yung mga institusyon na dati nagagamit para mag-mobilize.
0: Yan. Eto pa.
1: Ito talaga.
0: Usong, di ba? Marami ang mega churches. Dito lang sa Pilipinas, may mga mega churches po tayo. So, ano yung papel na ginampanan nito sa mission, na missionary calling? Okay, eto po. Mega churches redefined missions as local.
1: Yun.
0: So, yung pag-rise daw po ng American mega church prioritizes numerical growth. Oh, importante sa kanila na
1: marami.
0: Yung bilang, ano? Local influence and congregational involvement. So, sa mundo nilang ito, sa mundo ng mega church, ano, yung salitang mission ay kadalasan nangangahulugang short-term trips, local outreach, or church-to-church partnerships.
1: Kapag exposure,
0: sa halip na, instead of a long-term pioneer work among the unreached.
1: Mm-mm.
0: People. Naalala ko nung kami pumunta sa isang people group sa Mindanao. 1 week lang yung pagitan ng pagdating namin at pag-alis nila. Nag-stay sila doon ng yung sinundan namin na team, nag-stay doon ng 10 days. At sila ay mga kabataan, 13, 14, 15 sa isang malaking church sa somewhere in Mindanao. So yung mga ganung edad, ano, para sa kanila mission na yun.
1: And sadly ganyan din ang general thought ngayon.
0: So the church growth movement has affirmed the idea na yung local church daw dapat mag-focus on its own program as a priority over ministries that were not affecting the unchurched around them and the people in the pews. So, iba din ang thrust nitong mga mega churches, lalong-lalo na sa US. Pero dito sa atin, alam ko kuya, may isa tayong mega church dito, ano, na yung pinaka main church nila ay nasa Manila. They are doing cross-cultural missions. Okay. So,
1: pwede naman kasi i-redirect.
0: Oo, syempre may exemption naman, pero kokonti lang sila.
1: Yes.
0: Okay.
1: At isa pa dyan na yung pampito ay when everything is mission, almost nothing is.
0: Oo nga kuya. Alam mo dun sa ating Kairos course, lumabas ito. Mm-mm. Everything is mission. Sa kanilang, sa feedback ng ating mga participants. Yung pangunawa ba nila? Everything is mission.
1: Kaya lahat. Kaya na ano yung balance, yung hindi nabibigyan ng pansin. Sabi nga dito, yung Mission Day language recovered something vital. Mission begins in the triune God and not in human programs. But the expansion of that language has also produced definitions so broad that concrete vocational decision making gets blurry. Medyo lumalabo kasi kung lahat na lang mission, di nagiging tuloy yung para sa unreached people group, naging isa na lang sa mga maraming mga mission. So, sa halimbawa, mabigyan mo siya ng sapat na dami ng tao, hindi na kasi lahat na lang kasi.
0: Mission.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero, sige, gusto kong himayin natin ng konti, kuya, kasi parang meron pa naman tayong time. Ano.
1: Technically, ano naman, tama
0: kasi,
1: naman sana.
0: Lahat ay mission. Lahat ay mission. So, yung inaabot mo yung nasa paligid mo, mission. Yung nag-transplant ka sa next barangay, yan ay mission. Yung ganun kasi, kakaunti tuloy dahil nakafocus sa maraming ganon.
1: Yes.
0: Yung isang local church, ano, yung isang aspeto ng Great Commission which is cross-cultural, hindi yun nabibigyan ng pansin.
1: Kaya kung babasahin natin na mali, yung ang nangyayari sa atin, yung ganitong version ng Great Commission, go and make disciple of a nation, baptizing its citizens in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. A nation, o isang grupo lang. Oh, hindi all nations yung aspect, nawawala yung all nations
0: all,
1: aspect.
0: All. Kaya yung budget ng church na yan, na andun lang locally.
1: Mm-mm.
0: Only, actually, sa buong mundo, 0.1%. Ito ay kinolekta na nilang mga data. 0.1% lang talaga ang napupunta mm-hmm. talaga sa cross-cultural mission. So, eto pa, pangwalo pong dahilan, ano, campus ministries weakened as feeders. Ano kayang ibig sabihin nito? Dati daw noong mga panahon, ano, yung mga campuses, ano, campus ministries once sent large numbers of students into short-term and long-term missions. Ngayon, many now face retention pressure and cultural headwinds themselves. Sa panahon po ng COVID-19, ano, mayroong mga cancellations. So, na-disrupt nito yung pipeline. Dati na ngang disrupted, pinahaba pa yung disruption ng COVID era. So, out of 3 to 4 year window, ang lawig nun, ang haba nun. So, nire-represent ng katotohanan ito yung nawalang opportunity for mobilization. So, yung nabawasang campus-based missions has downstream effects on appointment age. So, totoo naman ito talaga. Ito ay galing na sa mga pag-

0: napakalaking ginawa, kukunti yung bunga. Short term was used more as a service to local church members than it was a means for field-based study. Kumbaga parang may activity naman tayong kakaiba, to put it that way, na at least nabigyan exposure yung tao natin instead na yung tao natin ang mag-reach out outside his own culture. So millennials experience a paternalistic version of missions where church teams go and do projects that were not missiologically smart. Kaya mas mahal tuloy yung relative to local alternatives, naging mas magastos. Nakadepende sa mother church. Kumbaga, yung tinatawag na white savior, ito malalaking church lang, sila may kakayahan. Kaya sige lang, nakadepende sa ganun. Pero kung maliit ka, huwag ka na niyan. Huwag ka na niyan kasi mag-intay kang tulungan ka ni mother church or
1: At isa pa pong mahalagang reason is yung ito tinatawag na evangelical fractures daw. Make mass calling harder. Ano kayang ibig sabihin nito? So, dati po yung SVM, Student Volunteer Movement, once catalyzed a generation with a broad theology. Isang dahilan kung bakit ito nag-decline sharply after 1920s ay yung pag-rise po ng tinatawag na modernist, fundamentalist controversy, social gospel shift, ayan, and loss of consensus. Although, pagdating ng year mga 70s up to the time of COVID po, Lausanne and others were rebuilding that central simple evangelism. Now, evangelicalism is once again fracturing. There are overlapping fault lines across theological, political, missiological issues. So, these think camps of evangelicalism will struggle to collaborate at scale.
0: Yes.
1: So, yan. So, may mga fracturing po talagang nangyayari at ito daw po ay strategic mistake. Go stand in the center of a Muslim city, numbering in the millions, and ask yourself, if these secondary issues are worth fighting about in light of the massive and overwhelming lostness around you. Ang tawag po dito ay horizontal hostility.
0: Totoo.
1: So, Kuya Sam, where do we go from here? So, ngayon ay 34 years old na po ang mga missionaries na humahayo. Talagang may edad na sila. Sa ganitong edad, may pamilya na So, sabi nga ng ating author, kung ito yung mga nagre-respond, itong mga 34 years old na ito ang nagre-respond, so, sige, sila yung isend po natin. So, this time, Kuya, siguro mag-pray tayo. Kasi talagang nag-shift na yung mga panahon. So, let's pray for those na dati nang nangusap ang Panginoon na may calling sila. But they are in that process na nasa preparation stage pa sila. Sana huwag nang matagalan pa. Kasi marami ang namamatay araw-araw without hearing that there is a Jesus, kung ano ang ginawa ng Jesus na ito. Sige, Kuya, let's pray.
0: Heavenly Father, Lord of the nations, we come to you and ask you, for you said in your word na ask the Lord of the harvest to send workers into the vineyard. Dahil kakunti naman po yung magagawa at napakalawak ng aanihin. Panginoon, dalangin po namin na magpadala po kayo ng mga magsisipag-ani. People who are equipped sa kasalukuyang panahon to engage audiences ngayong panahon, hindi lang yung mga contemporary audiences ngayon, yung mga kabataan ngayon, maging yung mga lugar na hindi pa nakarinig yung salita na nag-involve ng cross-cultural engagement, Panginoon. God, kayo po ang magbigay ng kaisipan, ng mga strategy at mga connections para mapangyari po ito. At dalangin po namin na magtulungan, magkaisa ang iyong katawan,
1: yes,
0: sa endeavor na to. At hindi lang mag-focus sa local, kundi habang nagfo-focus sa local, habang kumikilo sa local, ay sinasabayan din, O Diyos, ng paghayo at pag-engage sa mga people group na ni idea ay wala pa silang alam tungkol sa inyo at sa mensaheng meron kayo tungkol sa buhay na walang hanggan at sa iyong paghahari. Panginoon, pinagkakatiwala po namin maging yung mga budget ng mga churches.

0: sa pagpa-planning po nila, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang mag-impress ng unbalance, ng imbalance, the way we as Christians, Lord, use our finances as a church. Kayo po ang mag-multiply ng relevant resources, Panginoon. At yung ma-existing na, ay halayaan mo, Panginoon, magamit to the fullest. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayong kumikilos sa pabago-bagong panahon, dahil hindi kayo nagbabago at ang puso niyo pa rin ay para sa nations, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.
1: Amen. So, mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling His church to work with Him.
0: We are blessed to be a blessing. We are saved so that we can join Him to save others yet.
1: Kaya tara po, sama na tayo sa World Christian Journey.
0: Until all have heard,
1: let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am si Basco.
0: At ako naman po si Sam.
1: Nakasama po natin sa technical side sina Don Ramon at Don Alfonso. Kami ang inyong Mobimates.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman.
1: Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Eleanor and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South
2: Korea. Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. DXKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
4: Maayong aga abyan. Isa naman kadako nga kalipay para sa akon karon nga adlaw nga maduaw ko ikaw abyan pagi sa aton program WRBS diri sa station DYBS. Kabay pa ini nga Bible study karon nga adlaw will be a blessing to you kag sa imo bugos nga panimalay. Sa gihapon nang imo masunson nga host sini nga program Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible study, Looking for the Blessed Hope. Kagbasahon na ako ng Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Abyan, nagakabuhi kita subong sa isa ka kalibutan nga napunan sang uncertainties. Ang mga tao nag-worry na hanungod sa ila palabuton. Nag-worry na hanungod sa economy, sa balatian, sa mga family problems, sa gera, sa political instability nga nagakatabo sa kalibutan, kag nag-wonder ang mga tao kung ano naman ang dalon sang buwas sa ilang mga kabuhi. Pero salamat sa Ginoo abyan kita, yung mga Christians, may ara kita paglaom nga hindi mahatag sang kalibutan. Ginatawag ini sang Bible a blessed hope. Ang aton paglaom ya abyan hindi lang mag-improve ang aton circumstances. Ang aton paglaom ya hindi kay kwarta o kun maayo nga gobyerno o kun libre nga medisina o kun tahom nga education o kun ano man abyan nga mga material things. Ang aton paglaom iya ara sa persona ni Jesus Christ. Siling ni Paul sa kay Titus, looking for that blessed hope and the glorious appearing of Jesus Christ. Ang pagbalik abyan ni Jesus Christ for the second time, hindi lang kay isa ka doktrina nga aton ginatuuhan o kung ginatindugan. Isa ini kakamatuuran nga sarang makabalhin sang aton perspective sa kabuhi kag kun paano kita magkabuhi sining kalibutan. Hambalabyan ni Paul sa kay Titus, we have a blessed hope. Looking for that blessed hope. Ang word abyan nga hope, diri sa Bible, hindi lang na iya kay isa ka wish. Kay kalabanan, abin naton nga hope, wish mo. I hope nga maayo lawas mo. I hope nga makapasar ka sa imo exam. Kung magsiling ang mga tao, I hope, pwede nga waay inasang certainty. Pero ang Biblianhon abyan nga paglaom nga ginahambal ni Apostle Paul, isa ka confident expectation nga nabase sa promesa sa Dios nga wala nagabutig abyan. ang aton paglaom is resting upon what God has promised. Kag ini nga paglaom abyan is a blessed hope. Our hope is blessed. Why lang nagahambal si Paul nga may hope kita kundi ginatawag niya ini nga hope, that blessed hope. Nga ang blessed ini nga paglaom abyan. Because Christ's return will bring the fulfillment of everything God has promised to His children. Ang pagbalik ni Kristo katumanan sang tanan nga ginsaad niya sa iya mga kaanakan. Siling ni Jesus Christ, I will come again and receive you unto myself. Ara sa John chapter 14 verse 3. Ang mga tumuluo abyan pwede nga magatubang sang mga difficulties sini nga mainadlaw. Pero may ara siya matahum glorious nga palaabuton. Pwede nga mag-experience kita sang mga kasulubon sini nga mainadlaw. Pero may paglaom kita sang kalipay sa palaabuton. Pwede nga mag-experience kita sang mga balatian sini nga mainadlaw. Pero may ara kita ginapaabot nga blessed hope nga maabot ang tion ngang aton nga health will be perfect in the presence of God. Pwede nga mag-experience kita abyan sang kamatayon sang aton mga hinigugma subong. But resurrection is coming and that is our blessed hope. Pwede nga mag-experience kita sang separation, pagbinulagay subong. But one day, we will be with Christ. Amo nang humble ni Apostle Paul nga our hope is blessed. Kag ini nga hope abyan is centered in Christ. Ang aton nga paglaom abyan hindi lang na iya optimism. Ang aton nga paglaom abyan hindi nga kabay pa maayong aton buwas. Ang aton Christian hope nagasiling, Jesus Christ is coming again and because He is coming again, everything that God has promised will ultimately be fulfilled. This is our blessed hope. And then number two, samtang nagapaabot kita sining blessed hope naton bulahan nga paglaom, we must be looking for Christ, looking for that blessed hope. Inotice naton abyan ang word balang looking. Ang tumuluo wa ay lang nagapaabot. He is looking. He is watching. May diferensya abyan sa waiting mo kag sa looking o kun watching. Pwede ya nga nagapaabot kasang bisita. Pero, that's a while lang sa imo, gasigi ka lang ya luto, gasigi ka lang ya basa sang imo nga Facebook. Pero kung may isa nga importante sa imo kabuhi nga manugabot, you are watching for His arrival. Nagahulat ka, nagabantay ka, you are looking for His coming. Ang mga tumulo abyan sang una, nagkabuhi nga may amusin nga expectation na hanungod sa pagkari ni Jesus Christ liwan. That is why, kabay pa nga ang pagpaabot naton sang pagkari ni Kristo, maghatag sa aton sang sense of expectation. Nga adlaw-adlaw ma-remind kita nga nagasiling sa aton kaugalingon, Jesus would come again today. Why ta kahibalo sa eksakto nga adlaw o kung panahon sa pagkari ni Kristo? Kaya naghambal siya, what's therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Makita nato na sa Matthew 24:42 abyan, we should therefore be ready. Hindi lang abyan nga may aton kita sense of expectation as we wait for Christ, kinanglan may aton man kita sense of urgency. Kung matuod gid nga nagatuo kita nga si Kristo magakariliwan kag malapit na, we should not waste our lives. Damo sa mga tao nga nagkinahanglan pa makabati sang gospel agud maluwas man sila. Damo pa sang aton mga family members nga nagkinahanglanon sa kay Kristo. Damo pa sang aton mga abyan nga nagkinahanglan sa kay Kristo. There are souls who need to be saved. Ang doktrina abyan sang pagbalik ni Kristo liwat kinahanglan nga maghimo sa aton nga more active in evangelism, not less. Hindi lang abyan nga samta nagapaabot kita sa pagkari ni Kristo nga may ara kita sense of expectation, sense of urgency, kinahanglan may ara man kita sense of faithfulness. If the Master is coming, we should want Him to find us faithful. Amo ning hambal ni Jesus Christ. Blessed is that servant whom his Lord, when he comes, shall find so doing. Luke 12:43. Ang pamangkot abyan naton nga importante hindi kay san o makari si Kristo. Ang importante nga pamangkot amo ini, kung magkari si Kristo, masapwan niya ayan ako nga matutom nga nagaalagad. And then number 3, suno sa aton text abyan, we are waiting for a glorious appearing. May aton kita blessed hope. We are looking for the coming of Jesus Christ. And we are waiting for a glorious appearing. Looking for that blessed hope and the glorious appearing. We are waiting for a glorious appearing. Gina-describe abyan ni Paul ang pagbalik ni Jesus Christ as an appearing, nga isa kapag pahayag. Sang primero nga nag-abot si Jesus Christ sa kalibutan, nag-abot siya in humility. Natawo siya sa Bethlehem, nagkabuhi siya kaupod sa mga ordinary people, he was rejected, he was mocked, he was beaten, he was crucified. Pero kung magkari sa liwat, when he appears again, he will come in glory. Ang first coming ni Jesus Christ, ginmarkahan sang manger sang pasungan. Ang second coming niya will be marked by majesty. Ang first coming napunaan sang humility. Ang second coming will be characterized by glory. The first time he came as the suffering Savior, the next time he will appear in glory. Amo nang hambal sang Revelation chapter 19 verse 11. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. What a day it will be. Pwede abyan nga sini nga mainadlaw, gina-ignore sang kalibutan si Jesus Christ. Pero maabot ang adlaw sa iya second coming, ngang kalibutan magatanaw sa iya nga may kahadlok. Pwede nga subong ang kalibutan naga-reject sa iya, pero pag-abot sina nga adlaw, his authority will be undeniable. Every knee shall bow before him. Pwede nga subong ginahikayan, ginapakanubo si Jesus kagang iya mga followers. But one day Christ will be glorified and will be honored sa iya nga second coming. And then, ikaapat abyan. We are waiting for the return of the great God and Savior. Of the great God and our Savior, Jesus Christ. Isa ni abyan ka, hindi laog-laog nga declaration na hanungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Gin-identify ni Paul si Jesus Christ as the great God and Savior. Si Jesus Christ abyan, hindi lang merely isa ka great teacher. Hindi lang siya isa ka prophet. Hindi lang siya religious leader. Ang Bible nagahambal that He is our God, He is our Savior. Ining isa abyan nga magakariliwan, amo man na siyang nagpanginmatay para sa aton mga sala. Ining isa nga magakari nga si Jesus Christ, magakari sa himaya, amo man na siyang nagpatulo sa iya dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ining Jesus Christ abyan nga magaabot subong hari sang bugos nga universe is the one who came first as Savior. That should cause every believer to rejoice. Amo lang ni abyan ang akon pamangkot karon nga adlaw. Kunyara ka na kay Kristo, preparado ka na sa iya second coming. Preparado ka na sa sining blessed hope, sining appearing sang great God and Savior Jesus Christ. Pero kung waay pa ikaw sa kay Kristo, waay pa nimo siya nakilala subong Ginoo kag manluluwas, wala pa siya sa imo tagipuson kag kabuhi, amana abyan ang imo kaugalingon. Hinulsuling imo sala, pasudla siya sa imo tagipuson, batuna siya nga manluluwas, agud sa pag-abot sina nga adlaw, ang iya nga pagkari, hindi kay paghukom sa imo, kundi isa ka blessed hope. Kay ikaw abyan, kaupod sa iban, kaupod sa tanan nga yara kay Kristo, pagadalon sa ibabaw, nga sa diin kita magakalipay, tumtum sa katubtuban. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
3: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Ginakalipay na ton ang ini naman nga tion nga saliwat makapakigupod kita sa isa kag isa paagi sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang ato na Ginoo. Kag kun inyo pang madumduman sa mga pila na ka nagliligad nga mga sinimana ang aton dring series nga ginatalakay, ginatiguluhan naton ini Windows to God's Heart. O kung sa aton pa, ang mga bintana sa tagipusoon sang aton ni Dios. Kag aton ini nga ginakabig nga ang mga parables o kung ang mga palanggiran nga ginpamulong kag ginpanudlo sang aton Ginoong Hesukristo sang diri siya sa kalibutan, amo ini ang gingamit niya nga aton nga may baluan indi lamang ang kinaiya kundi pati na ang tinutuyo ang plano sang Ginoo. Kag ang katahom diri kay ginatagan kita sang aton Ginoong Hesukristo sang sini nga mga parables o kon palanggiran. Kagusto ko lang i-review sa aton ang meaning sang ginatawag naton parables. Kag ining ginatawag naton basic meaning, ang pinakasimple, mahapos nga kahulugan sang pulo nga palanggiran o kon parable amo sini. An earthly story with a heavenly meaning. Isa kadutanon nga mga istorya nga may ara langit nun nga kahulugan. Ang butsilingon sini ang ato ni Ginoo na gamit sang mga butang, mga palanggiran nga makita naton o kon aton maobserbaran o kon aton niya maexperyensyahan sa sini nga pangabuhi naton sa sini kalibutan. Kag ginagamit niya ini agud mapaanggid niya ang ginarian, ang buluhaton, ang tinutuyo ukon ang kinaiya sang aton nga Dios. Sa umo ini nga sa pagtuon naton subong kon madumduman niyo pa sang niligad nga mga duwa ka mga inadlaw, ano ang parable nga aton nga ginatun-an kag ginakabig man ni naton nga isa sa mga ginatawag naton kingdom parables kay mga palanggiran ini na hanungod sa ginarian sang aton nga Dios. The parable of the mustard seed. Amo ina ang aton nga gintun-an sang nagligad, no? Ang palanggiran na tuhoy sa binhi nga mustasa. So, ang ini nga parable kung inyo pang madumduman ang isadri ka ginatudlo sang sini nga parable. Kag amo ini ang sintro sang sini nga pagtulon andri. Amo ang ginatawag naton makatilingala nga pag-uswag, pagdako sang ginarian sang aton nga Dios. Katulad sang isa ka binhi liso sang mustasa, magamay ina siya apang magatubo ina kag mangin isa sa pinakadako nga mga kahoy-kahoy sa sulod sang talamnan. Kag suno sa makita naton gini sa pulong sa Ginoo ang iya pagidiri ang paglarawan sa aton nga madamo sang mga pispis ang magkari, maghulon o kon maghapon sa iya nga mga sanga. Ti ang pamangkot nga amo sini. Kay kon aton gili nga lantaon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang gahom sang Dios nga ginbutang niya sa iya ginarian. Tam-an ini kagamay apang sa pilakadlaw magadako ini tungod sang gahom nga yara dira. Kay hindi lamang nga ang aton nga Ginoo amo ang gingikanan, ginatawag naton the source, kundi siya mismo amo ang magapadayon, the sustainer, and at the same time the sovereign, ang makagagahom sang ginarian sang aton nga Dios. Jesus is the source. He is also the sustainer and at the same time the sovereign of the kingdom of God. Amo ni makita naton. That's why kun balik kita sa aton passage of the day, anong ginambal din ni Kristo Isus sa aton? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, this is a very interesting passage. Kaya nga man, diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga ang tinutuyo kag ang plano sang aton Ginoong Hesus sa pagpasad niya sa iya iglesia kag ginakabig naton ini nga mo ining ginarian sang Dios sa sini nga duog, sa sini nga tion, kag miara ina siya nga future equivalent sa ginatuag naton kingdom of here and now and the kingdom of God there and then. Amo na yung millennial kingdom, spiritual kingdom, subong physical kingdom sa pila ka adlaw. Kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton, the spiritual kingdom has the power, and that is an attacking power, gahom nga naga pangsalakay. Kag anong iya ginasalakay diri? Ang ginarian sang impierno, ang ginarian sang kamatayon. Ano ba't silingon sini? Kung madumduman niyo pa, ano ang ginatawag natin kamatayon? Produkto ina sang sala. So kung sa aton pa, ang gahom sang sala, amo ang kamatayon. Kagagambala sang aton Ginoo sa Kristo na wala sang may makapugong sa gahom sang iglesia, bisan pa ang impierno ang kamatayon. But silingon sini ang sala. Kag nebuluan naton nga nangin madinaugon kita tungod ang aton gintuuhan, siya amo ang nangin madinaugon batok sa sala. Paano naton nebuluan tungod siya na banhaw? Nebuluan naton nga nangin madinaugon si Kristo batok sa sala tungod ginbayaran niya ang sala pagi sa ikamatayon. Kag paano naton nebuluan nga nangin madinaugon siya batok sa sala tungod na banhaw siya? Amo ina nga importante ang pagkabanhaw, subong importante ang kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo, amo yadto ang kabayaran sang ato ni sala. Ang iya nga pagkabanhaw, amo ato ang nagpakamatarong sa aton. Kay amo ato ang ginatawag naton pruweba, pamatuod nga nangin madinaugon siya batok sa sala. And ultimately, we will all be victorious over sin and death and hell. Amuning katahom gili, subong wala sa piyan nga natubos kita sa aton mga kasalanan, pero ang presensya sa sala iyara man japon. Pero sa pila ka adlaw, even the presence of sin will not be evident in the kingdom of God. Kay nga aman, righteousness shall reign. Amo ini ginambal dira sa Biblia sa aton. So, kung sa aton pa, amo ini ang gahom sang ginarian sang Dios. Kagkatahom sini, kay diri naton makita sa sini nga dinalan sa kasulatan kung ano ang kinaiya sang ginarian sang aton nga Dios. Gingamit ni Kristo Jesus diri ining isa ka ginatawag naton common gid nga liso o kung binhi, ila nga panahon ang binhi sang mustasa, no? Mustard seed. Kag paagi sini sa paghambal sang aton Ginoo madamo sang nakakilala kag nakahibalo sini. Kag sa pagamatod nakita ni sa makatawhan ang gahom sang pagtubo sang sini nga mustasa. Pero kung lang taon naton, kahoy-kahoy lamang ining mistasa gani, no? Pero kung lang taon naton, sa daan na katipan, makita nato niya ang ginarian sang Dios, ginalaragway dira pirmi, isa ka kahoy. May isa dira ka dinalan sa kasulatan sa Ezekiel chapter 17 verse 22 to 23. Nami gid siguro kon aton ini nga mabasa agud niya paagi sini, makita naton ang ginalarawan diri ni Ezekiel sa aton. Thus saith the Lord God, I will also take of the highest branch of the high cedar, and will set it. I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent. In the mountain of the height of Israel will I plant it, and it shall bring forth boughs and bear fruit, and be a godly cedar, and under it shall dwell all fowl of every wing. In the shadow of the branches thereof shall they dwell.
1: Ano ini ang ginpahayag sang aton diri Ginoo? Kung aton ini usisaon sing maayo, larawan ini kag isa ini katagna prophecy ini sang aton nga Ginoo. Kung ano ang himuon niya pila ka adlaw. Kag suno sa sini nga prophecy, he will establish his kingdom. Kag paano ini?
0: Kung aton din nga lang taon sa sini nga din na lang sa kasulatan, magautod siya sang ginatawag naton diri ugbos sang isa ka cedar tree kag iya ini kuno nga itanom sa bukid kag magatubo ini nga mangindako nga kahoy kag mangin mabinungahon ini kag idel amang amo sina kun indi nga ang mga kapispisan sang kahawaan magapamugad kag subong man magapuyo magahulon sa sina nga kahoy. Katahom sa sinibala nga dinalan sa kasulatan kay nagapahayag ini sang ginatawag naton ginarian sang Dios. May gahom, linghod, gamay, ugbos, pero nangindako nga kahoy. Nga balik kitaya sa mustasa, Matthew chapter 13, 31 to 32. Ginkabig ini siya, suno sa kay Kristo Jesus diri, nagambal siya smallest of all seeds and yet the largest of garden plants and becomes a tree. Amoy na ginambaladra. Now, kung nang taon na ton, hindi gidman pinakagamay ang binhi sa mustasa. Kay may magamay pada nga iban nga mga liso o kung binhi. Ayan, binhi sa kamatis. Gamay pada sa mustasa, gani. Kag hindi man ni siya pinakadako gid nga kahoy-kahoy kay may ara pagid mas madako pagid niya kahoy. Yung nga amo ni ginambal sa aton Ginoo. Now according to Bible scholars, Jesus was using rhetorical hyperbole, which means an exaggeration to make a point. So kung sa aton pa, he is not speaking botanically, amo ni ginambal niya, but proverbially. Ang gina-emphasize diri sang aton kuno Ginoo amo ang pagkambyo sang kadakuon sa sina nga butang halin sa magamay nga binhi o kon liso nangin dako nga klase sang kahoy-kahoy kag amo ina ang pagtubo dira. Now kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo makita naton ti ano gid ang ginirian sang Dios nagsugod sa kay Kristo Jesus. Ano siya kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo? Indi gid siya gani dungganon kag kilala. Kay bisan ang iya ginikanan, ang duog a ginhalinan niya, indi gid tam-an kag ginatugnaton popular. Sinong iya nga mga sumulunod? Ti madamo, linibo, apan ibaluan naton nga nag-abot lang sa 11, indi pa gani 12. Kay ti si Judas wala na. Apang kun lang taon naton sa Bible, masapwa naton pila lang ka mga tinuig nga ang aton Ginoong Hesukristo nagkayab. Kagsang iya nga pagkayab. Kung lang taon naton sa Biblia, nabilin ang mga gintutunan niya. Kag anong ginambal sa iya gintutunan? Isa sa mga butang nga makita naton sa pulo sa Ginoo, ang mga ginambal niya, as my Father hath sent me, so send I you. Kamu mo padayon sa bulaton, nga gintugyan ko sa inyo. Din sila nagalin sa magamay nga duog sang Israel. Apang pag-abot naton sa Kapitulo 17 sang mga binuhatan, Acts chapter 17, ara na ang may balita sa duog nga ginatog naton, Tesalonica. Kag ano ang masapuan naton sa versikulo 6, ginakusaran sang mga katawhan sang Tesalonica ang mga tumuluo. Kag ano ang ila diri nga ginakusar? They are turning the world upside down. Amo nang ila diri accusation. Now, kun aton nilang taon, ti daw isa ina ka indi maayo

Sa unsi, nagdamo tungod sa mensahe sang maayo nga balita. Ti naibaluan naton ang una gid nga ang ginatawag naton nagmuad kag naglapta ang pulong sang Dios. Isa sa mga factor dira nga nakita naton, adversity through persecution and martyrdom. Ato na to nga nasapuan si Stephen kag ang mga tumuluo nga ginapangayam ni Saul nga nangin Pablo later on nagpalalagyo halin sa Jerusalem, nagadto sila sa iban nga mga duog kag digto naglapta ang pulong sang Dios. The positive and beneficial effect of persecution and martyrdom. Ano pagid? May mga apat ako diri ka mga butang nga nakita. Number 2, appeal to the oppressed. Grabe ang pagsakit sang reliyon sa mga katawhan. Grabe ang pagsakit sang mga politiko sa mga katawhan. Kagula na sila sa iban pa nga pagagatuan kundi sa sabak sang aton nga Ginoo. There is religious oppression. Oppression nga kun aton yan ang taon, ginakapoy ang mga katawan. Hindi sila makasarang sang mga butang nga gina-demand sang ilang reliyon, polytheism. And here comes Christianity, monotheism. Hindi man sila kasarang, pero makasarang sila sa bugay sang ilang manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Amo ni makita naton, the people are oppressed, slavery. Pag-abot sa mensahe sang maing balita, wala gin erase ang slavery sang New Testament, but it is now regulated as something that masters need to protect and to provide for their slaves. Why? They are also created according to the image and likeness of God, and they are equal in the sight of God. Utod mo, ina sila sa Ginoo. Tiyo mo nang ginambaldra. No? Katahom sa sininga, mga butang, nga makita naton. Ti ano pagid? Bisan pa sa sulod sang panimalay. Sang una nga panahon, kung hindi ka gusto sang lapsag nga ginbata sang asawa mo, pwede mo ina, mahaboy, hindi mo pagbatunon. Pag-abot sa New Testament, ano ya? Fathers, provoke not your children unto wrath, but rear them up in the nurture and admonition in the Lord. Laina ang ginatawag nito ng household virtues. Ephesians chapter 5 and chapter 6. Tiyana pagid, godly living. Galatians chapter 5. So this message appealed to the oppressed. Not only that, number 3, attractional ministry. Ano ang nagakatabo? They care for the sick. They provide for the needy. They protected the widows and the orphans. They accept all in the name of Christ. Acts chapter 2, chapter 6, ara man na. So, tungod sini, madamo sa makatawhan ang nakakita sang dako nga comfort, sang dako nga assurance, sang dako nga hope, paglaom sa mensahe sang maayo nga balita. And of course, ginagamit man niya sang Ginoo, advancement of language and infrastructure. Gingamit niya ang Greek language agud nga masulat ang iablan ni pulong kag mapa lapta sa bilog nga ginarian sang Roma kag sagwa pagid paagi sa mga dalan, maayo nga dalan, maayo nga ginatog naton pagginahom, maayo ang pagdumalahan kag may kalinong kag may katawhay. Amo inang ginatog naton Pax Romana, Roman peace. Ti kun lang taon naton sa Biblia, initanan-tanan, makita naton nga diri naton makita katulad sa isa ka mustasa, may dako nga pagtubo, may dako nga pagkambyo, kag may ara dako nga gahom. Amo ini ang ginrian sang Dios, kag yara kita dira, kag gabay pa nga

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig. Radyo Yes Size 2 DXKI.
3: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
4: Isang magandang araw sumayin nyo mga suki at gilo natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon ay may mga balita na naman tayong nakikita o naririnig, no, o sa ating mainstream news outlets, maging sa ating mga social media, na isa na namang weather disturbance, so actually weather anomaly ang tawag natin dito, no. Natapos tayo sa mga baha, natapos tayo sa napakalakas sa pag-ulan. Ngayon naman ay parating naman ang El Nino. Ayaw naman natin maging tagapaghatid na lamang ng masasamang balita, no. Pero yan po ang kinakaharap natin, no. Meron daw po tayong super El Nino na nagsisimula na ngayong buwan ng Oktubre hanggang all the way to the first half of next year of 2027, no. Pero pinaghahanda tayo ng gobyerno. Actually, pag nakita mo yung mga news sa social media, medyo nakakabagabag, hindi po ba? Pero ang ating assurance ay meron tayong Panginoon. Yan naman ang ating assurance. Yan naman ang ating kapayapaan na meron tayo sa ating mga puso at sa ating mga spirito, isipan. Ano, na kahit ano pang nangyayari sa ating kapaligiran, meron tayong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon na tayo hindi niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga, weather anomaly lang yan. Meron tayong Panginoon, yan, na kayang-kayang ihinto. Hindi po ba nakasabi sa Biblia, God can, you know, can command the waves, can make the rains stop, and even, you know, yung plague or yung mga tagtuyot ay pwede niyang pahintuin. Dahil tayo, nananampalataya sa ating Panginoon na tayo hindi niya pababayaan, I'm sure lahat tayo magkakaroon ng mga kahit paano, agam-agam, pero ang ating kaligtasan, ng ating katiyakan ay nasa ating Panginoon, no? Na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya patuloy tayong manalig, patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon at makakaasa tayo na kahit sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay hindi naman tayo magkakaroon ng pagkakataon na iwanan ng ating Panginoon. Dahil sinabi niya nga sa atin, araw-araw, oras-oras, 24/7, nandiyan siya sa atin at hindi niya tayo iniiwanan. Yan ang ating katiyakan and panghawakan po natin ang lahat ng iyan. Yan. Dahil ang ating Diyos ay tapat, ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay kahit kailanman hindi nagkulang sa ating lahat dahil siya ang Diyos ng mga Diyos, siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Kaya every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord, and even the waves, even the seas, you know, they bow down to Him at His command, they will be gone, they will be stopped, at lahat ng ito ay nasa kamay ng ating Panginoon. Yan. Bati lang tayo, no? Binabati natin ng happy, happy birthday ang ating matalik na kaibigan, si Bernard Arches, no? Na nagsa-celebrate ng birthday ngayong araw na ito. Yan. Ngayong araw na ito, happy birthday, Bernard Arches, my friend. Wala siya rito sa Pilipinas. Nasa New Zealand siya. Pero siya naman ay nakikinig sa ating programa on Spotify. At binabati rin natin, syempre, ang kaibigan natin na taga-AP Media na si JR. Happy, happy birthday. Siya ay nag-birthday noong October 2, araw ng Biyernes. Yan, 2 days ago, nag-celebrate si JR Manalo ng AP Media. Siya yung nag-asikaso ng mga video. Siya ang team lead ng ating mga staff dyan sa AP Media na nag-produce ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Happy happy birthday, JR! Happy happy birthday din, Bernard Arches. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aaral natin ngayon, paano ba tayo bilang mga mananampalataya ay pwedeng maging daluyan o maging tool o maging kaparaanan o maging way para ang ibang mga nasa paligid natin ay matransform din, hindi po ba? Sila ay magbago din, sila ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay dahil tayo binago ng Panginoon. Paano naman tayo gagamitin ng Diyos para baguhin ang nasa paligid natin? We are transformed to transform. Yan, babasahin natin yan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang sabi dito, "And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." Yan, maikli lang naman yun. So, ulitin natin. "And we all, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." Simulan natin sa isang simpleng tanong. Can people really change? Pwede ba talaga magbago ang tao? I think lahat naman tayo, meron tayong mga bagay-bagay sa ating sarili na gusto nating baguhin, hindi ba? Maybe it's our temper, maybe yung madalas tayong nagwo-worry, madalas tayong nag-aalala, maybe yung attitude natin na alam natin na hindi naman healthy para sa atin, maybe yung mga habit natin na gusto na nating putulin for many, many years na, or maybe may mga bagay sa ating relationship sa ibang tao that we wish are different, di ba? Na sana'y kakaiba. And sometimes we try. Gusto natin baguhin paminsan-minsan, di ba? Nagkakaroon tayo ng resolution. Kaya nga meron tayong New Year's resolution o meron tayong New Year's goal, no? Pag pumarating ang December, sisimula tayo magsulat. Ano ba yung New Year's resolution ko? So we make resolutions. We try it, di ba? Nangangako tayo sa ating sarili. We make promises to ourselves. Sinasabi natin, starting bukas, di ba? Magbabago na ako. Or starting tomorrow, I'm going to be different, di ba? And then, pagdating nung kinabukasan, no, nakikita naman natin parang hindi naman ako nagbago. Parang I'm still the same person that I was yesterday, di ba? Ganun talaga eh. Pero ang Biblia talks about a much deeper kind of change. Pinag-aaralan natin ito at pag-aaralan natin ngayon, ano ba yung klaseng pagbabago tinutukoy ng Biblia? Hindi lang changing ng habits natin, hindi lang improving ng behavior natin, but transformation. Transformation. Again, sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit." Ang ganda nito. I love this passage kasi sinasabi nito sa atin ang isang bagay na napaka-importante. Sinasabi dito sa atin na ang Panginoon, na ang Diyos, ay hindi lamang gustong baguhin yung kaya nating gawin, kundi gusto niyang baguhin yung ano tayo magiging in the future, di ba? He wants to change who we are becoming, hindi lang kung anong kaya nating gawin ngayon, kundi kung anong magiging tayo in the future. Kaya niyang baguhin at gusto niyang baguhin ito. And even more than that, gustong gamitin ng Panginoon ang ating transformation na nangyayari sa atin to make a difference o para magkaroon ng epekto, di ba, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. So ito yung isang bagay na gusto kong i-consider natin ngayong araw na ito. God transforms us so that through us he can touch the world around us. Hindi ba? Gusto ng Diyos na baguhin tayo sa para sa pamamagitan natin, pwede nating baguhin ang mundo na nakasapaligid natin. Di ba? Make it simpler. Transform people, transform the world. Di ba? Hindi dahil tayo makapangyarihan, hindi dahil tayo mga sikat, hindi dahil tayo impressive, hindi dahil alam na natin ang lahat, hindi po ba? But because when Jesus changes a person, yung change na yon doesn't have to stop with that person. Ibig ko lang sabihin, kapag tayo binago ng Diyos, hindi dapat huminto sa atin yung pagbabago. Dapat ito yung magpatuloy, patungo sa ibang tao. So meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayon ng araw na ito. Meron tatlong salita na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Unang-una, behold, become, and bring. Number one, behold. Ano ibig sabihin ng behold? Ibig sabihin, tingnan natin, look at Jesus. Ang sabi ni Pablo, we all, lahat daw tayo, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory. Ibig sabihin ng contemplate, tingnan, behold, di ba? Or pag-isipan, o bigyan natin ng enough na weight. Ito, contemplate the Lord's glory. Bago pinag-uusapan ni Paul ang transformation, pinag-uusapan niya muna yung beholding o yung pagtingin. In other words, before becoming like Jesus, kailangan nating tumingin kay Kristo. Diba? We have to keep looking at Jesus. And that's more important na minsan na hindi natin nare-realize. Bakit? Kasi we live in a world that is completely and constantly competing for our attention. Ang gusto ng mundo, na ang attention natin nasa kanya na. The moment we wake up, ano ginagawa natin? I'm sure lahat tayo guilty dito. We look at our phones. Hindi po ba? Ano ba yung messages na natanggap ko habang tulog ako? Ano ba yung mga bagong balita? Ano ba yung social media? Ilan na ba yung likes ko sa picture na pinost ko kagabi? Ano ba yung mga videos ko? Ano ba yung notification ko? May mga emails ba ako? Di ba? Minsan, yung phone natin, mas alam pa, nagising na tayo bago yung pamilya natin. Hindi ba? Mas nauuna pang makaalam yung phone natin. Oy, gising ka na pala ha, kasi tinitingnan mo na ako. Pero yung pamilya natin, hindi pa nila alam na gising na tayo. Di ba? And whatever continually holds our attention, eventually begins shaping our hearts. Kung ano yung kumukuha na attention natin, ito yung umuhubog ng ating mga puso. Hindi ba? Napansin nyo ba na kapag tayo, when we spend a lot of time with people, eventually nagagaya mo na siya, di ba? Nagiging magkamukha na kayo ng pananalita, nagiging magkamukha na kayo ng paglakad, kasi madalas kayong magkasama. Hindi ba? Kaya nga minsan yung mag-asawa, husband and wife, parang minsan pareho na sila ng expression. Kasi bakit? Kasi madalas sila magkasama. Yung mga anak, di ba, nai-imitate nila yung kanilang mga parents. Kung anong sinasabi ng mga magulang, yun din sinasabi ng mga anak. Yung pagsasalita ng mga magulang, yun na rin pagsasalita ng mga anak. Kaya nga sinasabi, parang kamukha mo yung tatay mo. Parang nakikita ko sa yung nanay mo. Hindi ba? Bakit? Kasi pag magkasama kayo ng matagal, doon nagkakaroon ng similarity. Ganun din. Bakit? Kasi it happens naturally through relationship. Kapag tayo'y may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, yung ating pananalita, yung ating pamumuhay, nagagaya sa pamumuhay at pananalita ni Kristo. We become like the one we continually behold, o nagiging kamukha na natin yung palagi natin tinitingnan at palagi nating kasama. Hindi ba? Kaya ang mga K-pop, mga singers, pag madalas mong panoorin, minsan nagagaya ka na sa kanya, gusto maging K-pop ka na rin, di ba? Naglalagay ka na rin ng mga bangs, di ba? And spiritually, the same principle is true. The more we look at Jesus, the more we begin to understand what love looks like. Nakikita na natin kung paano tratuhin ni Kristo ang mga tao. Ganun na rin natin tinatrato sila. Yung compassion niya for other people, ganun na rin nagiging compassion natin for other people. Yung patience niya, nagiging patience na rin natin. Yung kanyang forgiveness, nagiging madali na rin sa atin ang magpapatawad. Yung humility ng Panginoon and yung willingness to serve na pupunta na rin sa atin. Di ba? Nagiging natural na sa ating ito. Bakit? The Holy Spirit is reshaping us. Why? Because we're spending more time with Jesus. Why? Because we are beholding Him. Hindi po ba? And we cannot consistently behold Jesus and remain the same person. Hindi pwede na panay ang spend natin ng time kay Kristo o patuloy tayong tumitingin kay Kristo eh hindi tayo nagbabago. Ibig sabihin nun, fake yun. The more we constantly behold Jesus, the more we become like Him. That's behold. Pangalawa, become. Maging daw tayo. Maging, become. Let Jesus change us. Ang sabi ni Pablo, we are being transformed into His image. Diba? The word translated, transformed, ito yung sinasabi nating metamorphosis, hindi ba? Natandaan nyo ba yung caterpillar na nagiging butterfly? Diba? Dati caterpillar lang siya, tapos kakaroon ng transformation. Nagiging butterfly na siya. Hindi mo titingnan yung butterfly at sasabihin mo sa kanya, wow, ang ganda nitong caterpillar na to, nag-improve na siya. Hindi. Hindi mo siya tatawagin caterpillar. Ang tawag na sa kanya, paru-paro na, butterfly na. Bakit? Kasi something much deeper happened. Hindi lang siya nag-improve, kundi nag-transform siya. And that is what God is doing in us. That's what He wants to do to us. Gusto niya tayong matransform. Ang Christianity, mga kapatid, hindi lang ito simply becoming a nice person. Ay, gumanda yung ugali mo. Ha. Wow, naging nicer ka. Wow, naging ano ka, naging mas mabait ka. Hindi. He wants us to be more like Jesus. Yun ang purpose ng ating Diyos sa atin. Ang purpose is much deeper. He wants to make us more like Jesus. Yung character natin, nagiging kagaya ng kay Jesus. Sabi ko nga kanina, yung compassion natin, nagiging para ng kay Jesus. Yung generosity natin, nagiging mas mapagbigay na tayo. Bakit? Nagkaroon kasi ng transformation. Nagkaroon ng changes sa atin. Diba? And isang bagay na nakikita natin na talaga nagbago na tayo when we see people the way Jesus sees them. Diba? Pero ito yung magandang, interesting na bagay na dapat nating tingnan. Maraming pagkakataon, gusto nating baguhin ng Diyos yung mga tao around us. Lord, baguhin mo naman itong asawa ko. Lord, baguhin mo naman itong kapatid ko. Lord, baguhin mo naman itong kapitbahay ko. Lord, baguhin mo naman itong nanay ko. Baguhin mo naman tatay ko. Lahat gusto nating baguhin. Pero ayaw nating baguhin yung sarili natin. Diba? Lord, meron akong 20 tao na nakalista rito na baguhin mo naman. Diba? Lord, change my family. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi. Sige, manalangin ka sa akin. Lord, change my family. Hindi, umpisahan ko sa iyo, yung nasabihin ng Diyos. Lord, change my workplace. Hindi, umpisahan ko sa iyo. Lord, change my mother or my parents. Hindi, umpisahan ko sa iyo. Dapat magsimula sa ating lahat. Bakit? Kasi ang pakaparaanan ng Panginoon para baguhin ang ating kapaligiran ay baguhin muna tayo. He changes people before we can change the world around us. Diba? Bago ginamit ng ating Diyos si Moses, ano ginawa niya? Trinabaho niya muna si Moses, binago niya muna si Moses, bago niya gamitin si Pedro. Diba? Trinabaho niya muna si Pedro, binago niya muna si Pedro. Si Paul din, ganun. Bago niya na-influence yung ancient world, anong ginawa niya? Trinansform niya muna si Saul. Dati siyang si Saul, ngayon transformed na siya, naging si Paul na siya. Diba? So God changes people and then He uses change people to change places. Hindi ba? Siguro tayo, lahat tayo nakikinig dito, iniisip natin, pero ano pa ako eh? I'm still a work in progress. Tama. Pati naman ako, mga kapatid, lahat tayo itinatrabaho pa ng Panginoon. He is still working in us. Di ba? Kaya nga, pakinggan natin yung sinabi ni Paul. Ang sabi niya, we are being transformed with ever-increasing glory. Ibig sabihin ng kapatid, transformation is a process. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. Sabi niya, with ever-increasing glory. That means day by day, moment by moment, month by month, ever-increasing glory. Binabago niya tayo. Diba may mga attitudes pa tayo na gustong baguhin ng ating Panginoon. Meron pa tayong mga sugat sa ating mga puso, sa ating kaluluwa na ginagamot pa ng ating Panginoon. May mga priorities pa tayo na kailangan nating rearrange. Alam mo, sometimes ang transformation, hindi yan nangyayari ng biglaan. Eh. But very often, mas madalas, it happens slowly and quietly. Yung hindi mo napapansin. Hindi ba? Kaya nga sabi, day after day, decision after decision, prayer after prayer. And then slowly, we begin looking more like Jesus. So, ang testimony natin, hindi dapat, tinan mo naman kung gaano na ako ka-perfecto. Hindi. Ang testimony natin dapat ay, tinan mo naman kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ko. Pangatlo at panghuli, let's bring, dalhin natin, let other experience Jesus through us. Di ba? Ang transformation, hindi lamang ito dapat huminto sa atin. Nung binago tayo ni Kristo, dapat yung kapaligiran natin, yung mga tao sa paligid natin, dapat they must eventually experience yung pagbabago na ganap sa atin. Dapat makita nila yon. Pag-isipan mo mabuti, di ba? Kung ginagawa tayo ni Kristo na maging mas pasensyoso na, dapat yung pamilya natin maranasan yung pagiging pasensyoso natin. Hindi ba? Kung ginagawa tayo ng Diyos na maging mas forgiving, dapat lahat ng mga nakasakit sa atin makaranas ng forgiveness mula sa atin, di ba? Kung tayo ginagawa ang generous ng Panginoon, dapat maranasan nila sa atin yung generosity na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi dapat yung transformation na ginawa sa atin ng ating Panginoon ay maranasan at maramdaman ng mga nasa paligid natin. Let's bring that experience that Jesus has brought us to other people. Dapat maranasan nila yon. Diba? Hindi natin kailangan ng mga kung ano-anong bagay para sabihin natin, oh, kailangan ko ng microphone para ma-share ko yung gospel. Hindi, yung buhay lang mismo natin. Dapat, kung ikaw ay ama, dapat maranasan ng mga anak mo yung katapatan ng Diyos at pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi po ba? Dapat kung ikaw ay estudyante, dapat nakikita ng mga klase mo, ng mga teacher mo, yung pagbabagong naganap sa buhay mo. Kahit maliit man yan. Kahit maliit man yan, huwag natin i-underestimate yung kayang gawin ng Diyos sa isang buhay na binago. Bakit? Kasi yung pagbabago ay nagmumultiply. Transformation multiplies. Hindi po ba? Kapag ang isang ama ay transformed na, anong nangyayari? Naapektuhan yung pamilya. Tapos yung pamilya, naapektuhan yung mga bata, yung mga anak. Tapos yung mga anak, naapektuhan yung kanilang mga kaibigan. So, nagmumultiply siya. Parang nagiging network siya na lahat ng isang bagay na nagsimula sa isa ay parami ng parami ng parami. Sabi nga natin, God changes people and then change people, change places. Hindi po ba? Kaya anong responsibility natin? Ang responsibility natin ay hindi i-manufacture yung transformation. Kasi nandyan na yan eh. Ang responsibility natin ay i-surrender ang ating mga sarili sa ating Panginoon na magbabago sa atin. So let's behold, let's become, let's bring. Tayo dahil tumingin kay Kristo, tayo maging kagaya ni Kristo at dalhin natin si Kristo sa labas ng ating buhay. So kung tayo may nakikinig ng araw na ito, maybe nasa bahay ka o nasa trabaho ka o minsan nagda-drive ka, di ba? Let me leave you with these three words. Behold, keep looking at Jesus. You know, sa mundo natin na palaging nakikipag-away sa ating atensyon, di ba? Let's not lose sight of Jesus. Kailangan alamin natin siya, kilalanin natin siya, makinig tayo sa kanya, spend time in his word and let his character capture our hearts. Pangalawa, become, sinabi na natin to. Kailangan natin i-allow ang Holy Spirit na magtrabaho sa buhay natin. Siguro may mga attitude tayo na kailangan pambaguhin. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang magbago sa atin. Huwag natin siyang i-resist. Do not resist the Holy Spirit. Why? Because God loves us so much para tayo iwanan dun sa lugar kung saan niya tayo natagpuan. Hindi. Kung saan na tayo natagpuan, dadali na tayo sa lugar kung saan tayo nararapat. At pangatlo, dalhin natin, bring. Let's bring Jesus na na-encounter natin sa mundo, sa labas natin, sa paligid natin. Dalhin natin yung patience na binigay sa atin ng Panginoon sa ating mga bahay, yung ating integrity sa ating mga workplace. Hindi ba? Yung ating hope, yung ating pag-asa dun sa mga nadi-discourage na let's bring Christ to the world. Hindi natin kailangan baguhin ang mundo ngayong araw na ito. Di ba? Umpisahan natin dun sa mundo na binigay ng Diyos sa atin. Sino yon? Yung ating pamilya? Sino yon? Yung ating kapitbahay? Sino yon? Yung ating mga ka-workmates? Hindi po ba? Yun ang ating mundo na kailangan natin galawan sa ngayon. At simulan natin yung pagbagong ginawa sa atin ng Diyos para dalhin natin si Kristo sa kanila. So ano bang gusto gawin natin ng Diyos sa atin sa ngayong araw nito? Gusto niya tayong baguhin. Dapat yun ang panalangin natin. Lord, what do you want to change in me? Hindi lang, Lord, baguhin mo ako, kundi, Lord, ano yung gusto mong baguhin mo sa akin? Let's be very specific. And then sabihin natin sa kanya, Lord, lahat ng mga ginawang pagbabago sa akin, tulungan mo ako na dalhin ito sa mga kinasasakupan ko sa mundo na nakapaligid sa atin. Bakit? Transform people, transform the world. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. At pinangako mo sa amin na kahit kailan, hindi mo kami iwan, hindi mo kami bababayaan. At dahil sa pangako yung alam namin, Panginoon, kung saan mo kami natagpuan, gusto mo kaming dalhin sa isang lugar kung saan ang aming buhay ay mag-create ng difference sa mundo sa aming kapaligiran. Maraming salamat na sa pamamagitan ni Kristo, Lord, nakaka-experience kami ng kapatawaran, nakaka-experience kami ng grasya, ng bagong buhay. At hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng naranasan namin ito ay madala namin sa aming paligid nang sila mismo ay makaranas din ng pamamahal na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Transform us, Lord. Baguhin mo kami so that through us, we can touch the world around us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
3: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYBS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
7: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYBS.
6: 1233 DYBS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
7: Para sa amin, ang 1233 DYBS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYBS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYBS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan, at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged, at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYBS, then we believe we have fulfilled our mission.
6: BYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform as media practitioners? How important is trust in connecting with our different sectors in the community?
7: 1233 Radio DYBS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligay Non-Speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When BYVS uses Hiligay Non, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga Hiligay Non, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaalwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYVS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. Kasabay sa trabaho, sa bahay, at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
6: Leah, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYBS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
7: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYBS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
6: How beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
7: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS, at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya and bring people closer to Him.
6: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
7: Sir, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Canlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
6: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
7: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
6: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
7: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
6: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And what would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
7: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant today because even if media platforms mag-continue po yung pagbabago, the needs of people remain the same. People are still searching for truth, hope, guidance, and meaning in the middle of a noisy and often confusing world. Kaya whether on traditional or digital platforms, the message does not change. By God's grace, DYVS continues to be the sweet voice of salvation, faithfully declaring that true hope and salvation are found in Jesus Christ, and that message will always remain relevant in every generation.
6: Thank you, Leia, for sharing the identity of DYVS. We are very encouraged to know that your identity remains rooted in the gospel of Jesus Christ. God bless you. Through decades of broadcasting, 1233 DYVS has remained a steady companion to Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. As we continue the mission, our ministry is shaped by the people we serve in Bacolod and nearby provinces, and ultimately by the Lord who calls and sustains this work. May we be reminded that this work continues with the same heart for people and the same purpose until all have heard. Thank you for joining us. This has been Kuya Lucho Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
8: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

And good morning, good morning, good morning, boys and girls. It's a wonderful Sunday morning. Praise the Lord for His new goodness, grace, and mercies para sa bawat isa. Yes, gaya ng pangako ng Panginoon, sa bawat araw, mga bata, ang kanyang biyaya, ang kanyang habag ay laging bago. Kaya, thank you, Jesus, for another wonderful day na bigay niya sa atin. Wow, it's October 11, 2026. Praise the Lord! Nako, ilang weeks na lang, boys and girls, matatapos na ang 2026! Ang bilis-bilis ng oras, di ba? Siguro ang dami nyo nang natutunan sa school. Ang dami ng mga experiences every day. And I hope, boys and girls, sa bawat araw, mas nakikilala nating lubusan ang ating Panginoon, who is so good. Is God good to you? Mabuti ba ang Panginoon sa buhay mo? Mabuti ba ang Panginoon sa iyong pamilya? Nararanasan mo ba ang pag-ingat, ang kabutihan, at ang favor ni Lord? Boys and girls, the Lord delights in blessing His people. Kaya sa bawat araw, pasalamatan natin ang Panginoon. Sa bawat umagang binubuksan niya, always choose to thank God first. Diba? Dahil siya nga ang Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang may akda. He is the author of everything. Kaya siya lang rin ang nararapat ng lahat ng mga papuri natin, pasasalamat natin ng ating pagsamba. Kaya come on, let us sing together first the song He is God by Jana Alaira. I hope that you know this song. Galingan ninyo ang pagkanta, ha? God bless you.

Yes, He is God, and there is no other God but the God who reveals Himself in His Word, the Bible. God, our Maker, the one true God who loves us everyone. Kaya mga bata, tara, manalangin tayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoong may likha, our Father God in Heaven, for this brand new day na bigay niya sa atin. Yes, when we come to God in prayer, kalamayin natin ang ating mga sarili, manahimik tayo. Let's allow ourselves na mag-quiet to remember the presence of our Father who is in heaven. Maari nating ipikit ang ating mga mata to focus. You may also want to fold your hands or open it this way. Ito ay pagpapakita that you want God, you want to focus or concentrate sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo mga bata. Our Father God in heaven, you are our great, great God. You are the Father na mahal po ang bawat isa. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong protection. At sa day after day, Panginoon, na pag-ingat, paggabay at pag-protect sa bawat isa, sa bawat isang nilalang sa amin pong mundo. Tunay nga, Panginoon, kung magsasawa ka sa iyong kabutihan, kung titigil ka sa pagiging mabuti, we do not know what would happen. Kaya tanggapin niyo po ang aming pasasalamat dahil ikaw po ang Diyos who is great and faithful. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pag-ingat ng aming mundo, ng aming bansa, ng aming bayan, at maging ang aming individual families at ang buhay nga po. Salamat sa bawat araw, pagkakataon na makilala ka. Maraming salamat din po sa iyong salita. Salamat na totoong lahat ang iyong pangako. Kaya bigyan niyo po kami ng bukas na isipan, bukas na puso. Tulungan niyo po kaming manampalataya sa iyong nga pong mga pangako, sa iyong katotohanan. Dahil nais naming sumunod, Panginoon. Thank you for your grace. Thank you for your love. In Jesus' name, amen. Yes, boys and girls, you are listening live sa ating programang Paaralang Lingguhan. San ka ba nakikinig? Ayan, siguro sa mga bago nating tagapakinig, first time mong natagpuan ng 1062 DXKI, ito nga ay nandirito sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato. We heard na ito ay naririnig hanggang sa Lanao del Norte. May mga friends ba tayong nakikinig dyan? Hello po sa inyo. And even in some areas of Maguindanao del Sur, ang layo ng mga places na ito. Kaya salamat sa inyo pong pakikinig. Praise God, dahil maayos na yung ating transformer. Oh, diba? And hindi lamang nga na napapakinggan sa Facebook live o sa mga live streaming, maging sa personal account ni Teacher Ai sa TikTok ba, mapapakinggan din. Kaya thank you sa mga friends natin requesting you to share para mas marami pang mga bata ang mapakinggan ang wonderful words of life. Thank you, families! Thank you sa ating mga mommies and daddies, lolo and lola. Sabi ng iba, nilalakasan ko talaga ang radyo. Oh, good job talaga yan para sa mga kapitbahay nating walang radyo. Oh, di kaya hinahanap na sa ang account para mapanood ng ating mga kids. Oh, maaga man ang ating program, I know marami ding mga little kids na early magising, kaya good morning again. Ayun. Yes, it's 6:52 na in the morning. Gabi, ang bilis-bilis ng panahon talaga, no? Boys and girls, may nagtanong sa akin,
Teacher I, how do you pray? How do we pray, Teacher I? Ang iba naman ay nagtatanong, bakit kailangan pa po nating magpe-pray? Eh, alam naman po ni God yung mga mangyayari sa mundo. Bakit kailangan pa po nating mag-pray? Napakaganda ng question na yan. Diba? Good morning din sa'yo, my friend. Yes, may nakikinig pa po sa radyo nowadays. Marami pa rin pong mga areas na wala pa silang internet signal. Kaya may radyo pa rin. Oo, napakalaking blessing ng mga radyo dahil sa mga ibang bulubunduking areas ng ating bansa na poor pa rin ang signal, ang radyo nga ang ginagamit. Not just to bring informations but most especially the good news, ang kabutihan nga ng ating Panginoon. Kagaya ng napakagandang lesson na bakit ba tayo magdarasal? Lalo na sa mga panahon ngayon, mga bata, all the more kailangang matuto na tawagin ang ating humingi ng tulong, makipag-usap sa ating Panginoong.

Maraming mga languages na pwede ninyong ma-select upang mapakinggan mo ang salita ng Panginoon, mabasa mo sa sarili mong heart language, 'di ba? Kasi kung nababasa natin sa sarili nating salita, mas tumatatak sa puso natin, mas nangungusap, 'di ba? But the good thing is, anumang lahi, anumang language natin ito, maririnig, the word of God is the same, speaking sa hearts ng bawat isa. Dahil ito ay buhay. Yun ang nakakamangha, mga bata, dahil ang Biblia, ang salita ng Panginoong Diyos ay may buhay dahil ito nga ay hininga mismo ng Panginoon. The more we read God's Word, the more we take in yung kanyang nais sa buhay natin, mas nalalaman natin what is good, what is right, and all the more na nabibigyan tayo ng lakas. So this lesson na mababasa natin sa Matthew chapter 6 is the Lord's Prayer. Yan, thank you. Good morning din po sa inyo. Salamat sa inyong pag-share and joining me. Hello sa iyo, Jen. Sabi dito sa Lord's Prayer, this is an answer, boys and girls. Nung tinanong ng mga friends ng Lord Jesus, ng kanyang mga students or disciples, paano po ba magdasal? O, ganyan din yung tanong ng iba sa atin. Paano po magdarasal? Paano ba ako pakikinggan ng Panginoon? Ito ang sagot ng Panginoong Jesus in verse 5. When you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and the street corners that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Boys and girls, the first lesson para dito sa ating mula dito sa ating nabasa, ang panalangin ay pakikipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Ito ay pagpapakumbaba, ito ay pag-focus na tayo nga ay kumikilala sa Kanya. Ang sinasabi dito, hindi ito pagpapakitang tao na tayo ay mas marunong, tayo ay mas magaling, tayo ay may takot sa Panginoong Diyos. Hindi ito pagpapakita ng kabanalan o yung pag-show off ng ating pananampalataya. Ang pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos is done. Yes, wherever, maaari kang makipag-usap sa Kanya wherever, pero yung focus na pakikipag-usap, do it secretly upang walang makapag-disturb sa'yo, walang makapag-focus ka. Hindi yung mabilis kang ma-disturb kasi narinig mo na naman yung mga kaibigan mong naglalaro o nakikita mo na yung mga kapatid mong gising na at may ibang ginagawa. Magbigay o maglaan ng panahon na makapag-usap sa Panginoon nating Diyos on your own, in the secret of your room, sa sekretong lugar na kung saan malaya mong maihayag ang sa puso mo. May mga iba sa atin na mas may privilege, may sariling kwarto. Kaya sa pagising pa lang sa umaga, lumuhod na sa Panginoon, magpakumbaba, humingi ng magbigay ng pasalamat, humingi ng tulong, humingi ng tawad, hilingin ng kanyang paggabay at alalahanin ang kanyang mga pangako. May mga iba naman sa atin, walang sariling kwarto, walang sariling space na manahimik tayo. Misa akong friend, ang nickname niya, Liit. Sabi niya sa akin, alam mo teacher, ay dun ako sa toilet namin nagpipray.
Oh, isip ko, malinis ang toilet nila. Makakapag-focus siya doon. Oo, kasi doon daw, wala naman siyang kasama.

Ama, dun na lang siya magfo-focus. Dun siya nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon. Di ko alam kung saan ka din pwede, baka sa inyo. O kung malapad pa ang inyong mga bakuran, maybe in a part of the garden, choose a place where you can concentrate. Si Teacher Ai, pag wala pa, hindi pa nagigising, nasa kusina, doon ako nagbabasa at nananalangin. O pag naman late na ako nagigising, ba, marami ng tao sa aming kusina, doon na ako sa may opisina dahil malapit lang ang aming opisina sa bahay para makapag-concentrate ako. The idea, boys and girls, maglaan tayo ng oras sa ating Panginoong may likha. Etong lesson na to, hindi lang para sa mga bata, di ba? Para din sa ating mga nakakatanda. Now, nakakatuwa naman itong mga friends natin sa TikTok. Nagbibigay pa ng bulaklak kay Teacher Ai. Thank you po! Thank you sa inyo! At salamat sa pag-share. So, number one yun na lesson for everybody, ha? Piliin nating manahimik at makapag-focus sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. And sabi dito, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon in prayer, huwag yung paulit-ulit na mga salita ang ginagamit natin sa pagdarasal. Ngunit minememorize lang natin ang ating mga sinasabi at hindi natin halos nalalaman kung ano pa talaga yung ating sinasabi. Instead, ito ang ating gawin. Sabi dito, nasa verse 9 hanggang verse 13. Ito na, ang basahin ko sa inyong buo ha. This is the example of the Lord Jesus na sundan natin, boys and girls, when we come to God in prayer. The prayer goes like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we also forgive our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Boys and girls, ang Panginoong Jesus mismo ang nagturo sa atin ng example na ito kung paano tayo manalangin. Ang kanyang tinuturo, huwag kalimutan. Meron tayong Ama na nasa langit. So when we come in prayer, let us address our prayer to Father God in heaven. So ibig sabihin nito, pakikinggan ng Panginoon ang dalangin ng kanyang mga anak. Pakikinggan ng Panginoon ang paglapit ng kanyang mga anak. Kaya napaka-important lesson yun, ha? Ang anak ng Diyos. Alam mo ba paano maging anak ng Diyos? Merong katuruan dito sa Bible, hindi lahat ng nilikha ay anak ng Panginoong Diyos. Dahil sabi ng John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang nananampalataya at tumanggap na ang Panginoong Jesus ang paraan upang magkaroon ng tamang ugnayan sa Ama na nasa langit ay tatawaging anak ng Diyos. So ano bang dapat nating tanggaping katotohanan? Ano ba yung ating bagay to believe? Ano ba yung panampalatayahan natin? Tama ba ang pananagalog ko? Ano ba yung bagay that we put faith on? That Christ died for our sins, that He was buried, and on the third day, He rose again. Yan po ang katotohanan ng Panginoong Jesus nga lang, ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon, ugnayan, to our Father God in heaven. And the guarantee is, kung ikaw ay anak ng Diyos, pakikinggan ng Panginoon ang iyong mga dalangin.
Totoo po yun, kaya huwag tayong mapapagod, boys and girls, na mag-pray. Sabi ng isang friend, alam naman na po ni God yung mga mangyayari, bakit pa po ako magpipray? Yes, alam na ng Panginoon ang mga mangyayari. We pray because we show our faith, ang ating pagtiwala, ang ating pag-asa that we depend on Him, at ang ating patuloy na pagsunod at pag-depend sa Kanya. Dahil hindi nga natin nalalaman kung anong mangyayari. Siya lang ang nakakaalam. Kaya kailangan natin ng panatag, kailangan natin ng kapayapaan, kaya tayo lalapit in prayer. Kasi nga, alam niya ang lahat ng mangyayari, diba? So, kung siya lang nakakaalam, tapos tayo wala tayong alam, hindi naman tayo nakikipag-usap sa kanya, paano natin maranasan yung confidence na meron naman talagang may hawak ng mundo natin, diba? For example, friend mo sa school, siya nag-aral siyang mabuti, alam niya yung mga lalabas sa exam kasi inaral niya yun. Tapos hindi ka nakikipag-usap sa kanya, hindi ka nakikipagkwentuhan, hindi ka nagtatanong kung ano ba yung mga mangyari pag ganitong question, ano kaya ang pwedeng answer kapag ganitong situation, ano kaya ang formulas na dapat mong gamitin. Hindi mo talaga malalaman kasi hindi ka nakikipag-usap sa Kanya. Ganon-ganon din yon with our Father in Heaven. We talk to Him because He wants to teach us His ways. Kaya, sabi dito, in verse 10, ang pagpipray is declaring na ang paghari ng Panginoon ay sa iyo ding buhay. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Meaning, ikaw ay nagpapasakop sa pagiging hari ng Panginoong may likha. You don't do things your way. Ito ay pagpapahayag na, opo, Panginoon, ang nais niyo po ay mangyari sa buhay ko. Prayer, boys and girls, ay pagpapakumbaba. Ito ay pagpapahayag sa Panginoong may likha na, opo, Panginoon, kailangan kita. Diba? Ayan. Totoo yun, boys and girls. The Lord wants to hear us telling Him na kailangan natin siya, na we want Him, na tulungan tayo. Kasi nga, hindi naman tayo robot, hindi naman tayo pipilitin ni Lord na sumunod, hindi naman niya tayo pipilitin na ito dapat gawin natin. Although, nilagay na ni Lord ang kanyang mga batas, mga boundaries na sundin natin para tayo ay maingatan, hindi tayo mapahamak, maging matiwasay ang ating pamumuhay. Pero God gave us the freedom para sumunod, hindi para pigilin tayo. It's not like a strict officer na pilitin tayo kung anong gagawin. He waits on us as a gentle father na magtiwala sa kanyang mga tinuro, mga paggabay. Kaya, this prayer pleases God. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabihin natin yun, Panginoon, ako po ay umaasa sa inyo, maghari ka. Kung ano po ang iyong paghari dyan sa langit, gawin niyo po sa aking mundo, sa amin pong mundo. Kailangan kita, Panginoon. Dahil walang ang ibang may hawak at walang ibang may kapangyarihang gawin ang maayos, matiwasay, at maprotektahan tayo mula sa kapahamakan, kundi ang Panginoon nating lubusang nagmamahal. At sabi din sa verse 11, give us this day our daily bread.
practical na paghingi ito sa Panginoon. Kahit na sabihin mong, ay marami naman na kaming pagkain dyan sa kusina, madami naman laman yung ref namin, bakit pa ako maghihingi? Pagpapakita ang example na ito na ang lahat ng bagay na magbigay ng lakas, magbigay ng sustansya sa ating mga katawan at buong pagkatao ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Give us today our daily bread. Sagot ng Panginoon ang lahat nating pangailangan. Physical mang pagkain yan or spiritual food yan, the Lord loves to give that. Diba mga nanay and tatay na nakikinig po ngayon? Yes, hello sa'yo Nilda. Thank you for joining. And sa'yo din Erwin. Yun ang pangako ng Panginoon na siya nga ang magbibigay ng ating pangangailangan. That's why this prayer, this practical prayer pattern ay sundan natin, boys and girls. Hilingin natin ang biyaya ng Panginoon dahil siya ang nakakaalam kung paano ang day-to-day natin, anong lakas ang kailangan natin, ano ang mga gagampanan natin sa maghapon. That's why we need to ask of Him, ano ba ang para sa akin ngayong araw? Give us today our daily bread. At number 12, verse 12 sabi, patawarin niyo po ako Panginoon sa aking mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad ko rin sa aking kapwa. Ang paghingi ng tawad sa Panginoon, boys and girls, ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Sabi ng iba, nakahingi ka na ng patawad nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Isang beses ka lang humingi ng tawad. Totoo ba yon? Yes, ang paghingi ng tawad na pagpapakumbaba upang tanggapin ang paghari ng Panginoong Jesus, isang beses lang nating gawin. But in this example ng Lord Jesus, nasabi niya, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, maaari nating paulit-ulit na hilingin dahil araw-araw tayong nabubuhay sa mundo. At araw-araw may continuous na struggle mula sa sarili. Ayokong mag-share sa aking mga kapatid. Ayokong sumunod kay mama. Ayokong gawin yung mga assignments ko. Mayroon tayong araw-araw na struggle sa sarili natin na hindi pagsunod. Kaya maraming pagkakataon na may mga maling ginagawa, kasalanang ginagawa na kailangan pa rin nating ihingi ng tawad dahil ang Panginoon niya ang magbibigay ng kapatawaran. At lastly, hilingin natin ang kanyang pag-ingat. Lead us not into temptation but deliver us from evil. Ang Panginoon ang talagang may hawak ng mundo, may hawak ng buhay, kaya patuloy tayong umasa sa kanya. Patuloy nating iasa ang buhay natin dahil boys and girls, siya ang Panginoon who cares for not just our bodies, for our individual souls, ang ating relasyon sa Kanya. Kaya tara, manalangin tayo muli. Ipagdasal kayo ni Teacher I. Panginoon naming Ama na nasa langit, maraming salamat that you gave the Lord Jesus not only to teach us anong dapat gawin, kundi binigay mo ang kanyang bumawa ka ng paraan upang maging example siya sa aming pamumuhay, kung paano kami mamuhay ng may pananampalataya. And thank you for this teaching sa prayer na kami po ay umasa sa iyo at sundan ang pattern na ito, Panginoon. The dependence on who you are. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya. Maraming panahon, wala po kaming tiwala, wala po kaming lakas ng loob. Kaya Lord Jesus, kami po ay nagpapakumbaba.
Yes, Father God in heaven, holy be your name. Ikaw lang ang Diyos at wala nang iba. Maghari ka sa mundong ito gaya ng paghari mo dyan sa langit. Opo, Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa aming lahat ng pangangailangan. Patawad po sa aming kasalanan at tulungan niyo kaming patawarin ang lahat din pong nagkasala. Ingatan niyo po kami sa masama, ingatan niyo po kami sa mga tukso at ilayo niyo kami sa kapahamakan. Salamat sa mga batang nakikinig po ngayon, maging mga magulang, maging mga nakakatanda. Yes, Panginoon naming Ama na nasa langit, ang aming buhay ay amin pong inaasa sa inyo. Patuloy kang manguna, patuloy niyo kaming gabayan, patuloy niyo po kaming turuan ng inyong salita. Thank you for your great love. In Jesus' name we come and pray. Amen. Yes, that lesson comes from Matthew chapter 6 verses 5 to verse 13, boys and girls, is the pattern Jesus wants us to follow kapag tayo ay nananalangin. Kaya patuloy na aralin ang salita ng Panginoong Diyos, dahil only as we study God's Word, only as we learn the Word of God, tayo nga ay napapalago. Tayo ay mas tumitibay. Okay? Ayan, so paano ba yan? Goodbye time na naman si teacher ay next Sunday ulit para sa ating paaralang lingguhan. By the way, inviting all our friends para sa darating nating mga Christmas party seminars, Christmas party class seminars, dahil magpapasko na. It's a great time to reach the children or teach the children the wonderful Word of God, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. So, sundan ang ating Facebook account, ang CEF South Cotabato, at pakinggan ang mga announcement, dahil starting November 7, 14, 21, and 28, tayo ay mga seminars sa iba-ibang mga locations dito po sa ating probinsya. Paano ba yan? God bless you everyone! God bless! Ingat po kayong lagi, huwag umabsent sa Sunday School.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Naway kayo po ay malakas, malusog ang pangatawan sa araw na ito. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po sa inyo at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po nating binibigyan ng pasalamat atin pong mga kaibigan na nagbibigay din ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkaulooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito, nais ko pong buksan natin ang atin pong mga Biblia dito sa Episo, Kabanata 6, no, talatang 3. At ito po ang atin pong pag-aralan sa umagang ito. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay hindi nag-iisa dito sa ibabaw ng mundo. Mayroon po tayong mga kasamahan at mayroon din po tayong kaibigan. Kung mayroon tayong kaibigan, mga kamag-anak, hindi po natin maiiwasan na mayroon po tayong mga kaaway. At higit sa lahat, yung atin pong kaaway na akin pong tinutukoy sa umagang ito, spiritual po natin na kaaway. At kailangan na mayroon po tayong tinatawag na dipinsa sa atin pong pananampalataya upang hindi po tayo babagsak sa atin pong paglilingkod at pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Dito po sa Episo, Kabanata 6, talatang 16, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay inuutusan na lagi po natin itaas ang atin pong panangga ng pananampalataya. Dahil marami pong lumilipad ng mga palaso, ito po ay nagliliyab ng mga palaso galing po sa Diablo upang tayo po ay pabagsakin sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So sinasabi ng kanyang banal na salita na lagi po nating gawing panangga ang pananampalataya na siyang maaari pong papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso na lumilipad upang tayo ay pabagsakin sa atin pong buhay Kristiyano. Ang realidad ng labanan na nagliliyab ng palaso, ito po ay nanggagaling sa atin pong mga kaaway na hindi po natin makikita. Yung iba ay atin pong makikita at atin pong hinaharap sa bawat araw. Ang atin pong kalaban ay naghahanap ng paraan upang tayo ay babagsak sa atin pong buhay Kristiyano. Ang mga palaso, mga kapatid at mga kaibigan, ay tumutukoy sa tinatawag po nating doubts, mga pag-alinlangan sa buhay dahil sa mga pangyayari sa atin pong kapaligiran, pangyayari sa pamilya, pangyayari sa ating bansa, at nangyayari sa buong daigdig. Mga kapatid, titingnan po natin yung atin pong mga media, yung Facebook po natin, mga kapatid, marami pong naglalabasan na mga balita, mga statement na hindi po maganda, na parabang mapaghinaan tayo ng loob, at lalo na sa mga pangyayari sa atin pong bansa, sa ating daigdig, kahit na sa atin pong bayan, mga barangay. So tayo po ay mayroong maraming hindi lang nag-iisa na pag-alinlangan na nandyan sa atin pong isipan at sa atin pong buhay. Mayroon tayong pag-alinlangan, mayroon din po tayong takot. Ano na lang kaya ang mangyayari sa atin pong mga anak, mga apo, sa mga following generation, lalo na yung nakikita natin na medyo mahina yung kanilang pananampalataya at hindi masyadong nagko-cooperate sa loob ng panambahan po natin, sa loob ng atin pong mga churches. So marami tayong takot makasurvive kaya after 20 years yung atin pong faith, atin pong following generation, atin pong simbahan, mayroon kayang mag-iingat nito o mayroon kayang mga Kristiyano na ipaglaban, ipagpatuloy po nila ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So ito po ay isa ring uri ng tukso, itong mga palaso, mga kabalisahan, di ba? Tukso ng kasinungalingan na pinupukol sa atin pong mga isipan. Mga kapatid at mga kaibigan, bakit ito po ay nagliliyab? Dahil Prisco, the enemy also is taking advantage to the technology that is advanced, di ba? Sa advanced po natin technology, dito po yung atin pong kaaway ng take advantage. So marami po sa atin pong social media na nagbibigay sa atin ng tukso, nagbibigay ng kabalisahan, hindi po ba, na kung saan ipinupukol at nais pong sirain atin pong relasyon sa Panginoon dito sa atin pong puso at sa atin pong isipan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, inataasan tayo. Tayo po ay inaanyayahan ng salita ng Diyos, ng Diyos mismo, na dapat itaas po natin ang atin pong panglaban, ang atin pong pananampalataya, ang atin pong panangga, upang hindi po tayo matatamaan ng nagliliyab na mga palaso na ipinupukol ng atin pong kaaway. Bakit po ito nagliliyab? Dahil gusto po niyang sunugin ang atin pong isipan. Gusto po niyang sirain ang atin pong magalak na paglilingkod sa Panginoon. Yung kagalakan, kasiyahan natin sa paglilingkod sa Diyos, gusto niyang sirain ito. Mga kapatid, ang isang bagay na kung saan itinatapon po natin sa nagliliyab na apoy, ano mangyari? Ito ay magiging abo. At kung minsan ay wala na po siyang pakinabang, hindi na po natin mapakinabangan. Kaya tayo ay inataasan na itaas natin yung atin pong panangga, ang atin pong pananampalat. We need to focus our faith, our attention to our Lord Jesus Christ, na siya pong naging victorious, na nagwawagi, nagkaroon ng pagwawagi sa laban ng buhay Kristiyano sa paglilingkod sa ating makapangyarihan na Diyos. Nais po ng nagliliyab na mga palaso na patayin ang ating tiwala sa Panginoon, lalo na kung titingnan po natin ang nangyayari sa atin pong kapaligiran. Marami na mga inosinti pa, hindi po ba? Hindi po nila napapansin na ganito na pala ang nangyayari sa atin pong bansa. Maraming corruption, maraming future corruption na naman na darating. Subalit mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po nating magpatuloy sa atin pong pananampalataya at paglingkod sa Diyos, at dalhin po natin sa trono, sa paana ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Anumang nakikita natin na hindi po maganda na nangyayari sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, at sa buong daigdig. Mga kapatid, ang kalasag ng pananampalataya, ito po ang ating tinatawag na spiritual defense. Kailangan po natin ang depensa. Hindi po ito ordinaryo na kalasag. Noong unang panahon, ang scutum, malaking kalasag, ay gawa sa kahoy at balat na binabasa ng tubig para patayin ang apoy na nagliliyab na palaso. So, mga kapatid, ang panangga ng pananampalataya po natin ay mahalaga. Yung atin pong taimtim na pananampalataya sa Panginoon. Aktibong paniniwala at pagkapit sa pagkapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutan ang katapatan ng Diyos ng kaniyang pangako sa gitna ng tinatawag po nating mga unos, sa gitna ng tinatawag po nating mga pagsubok sa buhay. Sa bawat araw, hindi po lahat kasiyahan. Mayroon pong mga panahon na tayo po ay nagdadalawang isip. Marami po tayong tinatawag na maling akala. Hindi po ang araw pareha-parehas. Mayroon pong weather kaibahan. Mayroon pong traffic masyado. Mayroon pong hindi po traffic. Yung daan, yung atin pong syudad, mayroon pong panahon na nag-iiba yung mga sitwasyon sa atin pong paligid. Sa ating simbahan, mayroon panahon na puno masyado yung nagsisimba, lalo na't maraming mga pagkain, hindi po ba? Puno yung siya. Importante din na kung maari lang, dapat magdala kayo ng mga merinda, mga pagkain, para pagkatapos ng atin pong panambahan, mayroon po tayong fellowship sa pamagitan ng mga pagkain. Mga kapatid at mga kaibigan, ang pag-angkin at paggamit ng kalasag, ito po ay isang tanda, palatandaan na tayo po ay laging handa. Hindi po sinasabi na dalhin natin paminsan-minsan yung atin pong kalasag, na itaas natin paminsan-minsan yung atin pong panangga, but always we need to be alert all the time. Sa lahat ng panahon, dapat lagi po tayong handa. Huwag po tayo maging relax spiritually sa atin pong pananampalataya at paglingkod ng Diyos. Kailangan po natin isuot ang baluti, ihanda at isuot ang lahat ng atin pong armor, sapagkat lahat ng panahon ay hindi po tayo dapat magtitiwala, sapagkat ang atin pong kaaway ay naghahanap lamang siya ng maikling segundo, butas upang sirain ang ating relasyon sa ating makapangyarihan ng Diyos at atin pong paglilingkod sa Kanya upang mabawasan ang ating kagalakan, kasiyahan sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Lalo na sa tinatawag po natin na discouragement, yun po ay isang malaking tool or tinatawag po natin weapon o daimini upang i-destroy yung atin pong faith, ang atin pong kainitan sa paglilingkod sa Panginoon. Nais po niya itong basagin, di ba? So marami pong mga questions, mga kasalungan na ginagawa pong ng kaaway, hindi po ba sa temptation ni Adan at ni Eve, di ba, yung kasinungalingan, sabi po ng Diablo, hindi ka mamatay, subalit ikaw ay maging katulad ng Diyos, malalaman mo kung ano ang masama at mabuti. So, sinasabi ng Diablo, hindi ka mamamatay, hindi totoo yan, di ba? Marami pong half-truth dito sa ibabaw na hindi, kailangan po tayong mag-ingat sapagkat itong half-truth ay masyado siya pong mapanganib na kung saan tingnan po natin nahulog si Abe at si Adan dahil po sa kasalungan, kasinungalingan ng Diablo, mga kapatid at mga kaibigan. At ang tao, mayroon siyang pride. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Gusto pa nilang lampasan ang Diyos, hindi po ba? Ayaw na nilang maglingkod, ayaw na nilang magsamba dahil marami na silang pera. Maraming mga Kristiyano, mga mananampalataya sa atin pong mga iglesia, sa mga simbahan po natin, kahit anong uri ng reliyon, mga Foursquare, mga Assemblies of God, hindi po ba, mga Baptist, mga Alliance, lahat-lahat ng uri ng mga reliyon na kung saan pag ang isang Kristiyano ay umasinso, umunlad, nagkaroon na ng billions, millions of, thousands of money, billions of money ang kanila pong mga kamay, nalimutan na po nilang maglingkod sa Panginoon at hindi mo na makikita na pumapasok sa simbahan. Yung iba, 1,000 pa lang, wala na. Hindi na natin makikita sa simbahan, hindi na nag-participate. Mga kapatid at mga kaibigan, yung mga doubts, yung mga tinatawag po natin mataas na yung pride na tinatawag po natin, mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po nating itaas ang atin pong panangga, ang atin pong pananampalataya, sapagkat ang mga bagay na ito inuper na sa ating Panginoon, subalit itinanggihan po ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kahit maangkin mo ang buong daigdig, magkaroon ka ng trillions of money, magkaroon ka ng isang balko na ginto, mga kapatid at mga kaibigan, kung mawawala ang iyong kaluluwa, anong mangyayari sa iyo? Hindi po ito makadala sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Everything in this world is passing. It is temporary. And it cannot buy. Hindi po niya magbibili ang buhay na walang hanggan. Hindi po siya makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay nagtatagumpay materially, tandaan po natin, kapatid at mga kaibigan, what profit for a man? Ano ba ang mangyayari sa isang tao kung maangkin niya ang buong sanlibutan, subalit ang kanyang kaluluwa ay mawawala? Mga kapatid, gabay na tanong para sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Nagliliyab na palaso. Pag-alinlangan na naranasan ngayon ng mga mananampalataya ng bawat isang Kristiyano na nabubuhay pa. Paano ito ginagamit na upang patayin at salagin ang mga aktibong mga tinatawag po nating weapons of the enemy na kung saan tayo po ay inaatake sa likod, hindi po natin nakikita. Subalit kung suot po natin ang baluti, yung shield of faith, mga kapatid at mga kaibigan, dito, ito po ang makapagbigay sa atin ng tagumpay sa ating pananampalataya sa laban ng buhay bilang mga Kristiyano. Kaya kailangan po nating patatagin ang atin pong paglilingkod sa Panginoon. We need always to read the Word of God. Kailangan po nating bigyan ng panahon ang pagbasa ng salita ng Diyos. Kailangan po nating bigyan ng panahon ang pag-pray to participate sa atin pong mga prayer meeting, mga prayer cottage. Kailangan po nating mag-engage. Kailangan po nating maging seryoso. Lagi po nating gawing panangga ang pananampalata na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot po natin ang baluti sa atin pong pananampalataya at paglingkod sa Panginoon. At huwag po nating pakinggan, huwag po nating bigyang pansin yung kasinulinginan ng Diablo noong panahon na nakatch, nakuha ng serpente yung atensyon ni Abe, na sabi ng Diablo, tingnan mo yung bunga ng puno ng kawin na nasa gitna, magkuha ka, kumain ka. Sabi ni Dave, hindi, bawal po. Dahil sa oras na kami po ay kakain yan, sabi ng Diyos, mamamatay kami. Subalit sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Subalit maging katulad ka ng Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Mga kapatid at mga kaigan, hindi lang yan. Marami pong mga moderno na tinatawag po natin na mga nagliliyab na apoy, mga palaso upang sirain ang atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kung minsan, yung atin pong mga mata ay dinadala upang tingnan yung weakness ng ibang mga Kristiyano, ang kahinaan ng ibang Kristiyano. So, yung ating mga mata, pag nakita po natin na mayroon pong isang Kristiyano naging mahina sa kanyang pananampalataya o na nahulog sa tukso, mga kapatid at kaibigan, ng atin pong duty ay atin pong silang dalhin sa paanan ng Diyos. We need to pray for them upang sila po ay magkaroon ng liwanag sa kanilang isipan at magbalik loob sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihan na Panginoon. Sana ang atin pong pinag-aralan sa umagang ito ay nakatulong po sa atin upang tayo ay magwawagi sa buhay Kristiyano at yung mga palaso na nagliliyab ay hindi po siya makaabot sa atin pong isipan, hindi po siya makasira sa atin pong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo masusunog, matatamaan, dahil palagi po natin iniangat, hindi lang iniangat, tinataas yung atin pong panangga sa atin pong pananampalataya. Yun pong kagalakan kasiyahan sa paglilingkod ng ating buhay na Diyos. Ipagpatuloy po natin, kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Naway, kami po ay magwawagi at hindi po kami mapapagod na palaging itaas, hindi lang iangat, itaas ang amin pong panangga, ang aming pananampalataya sa inyo. Hindi po namin i-taken for granted ang amin paglilingkod, pagsamba, pag-participate, pag-cooperate sa inyo pong gawain. Pagpapahayag ng inyong salita na marami pang kaluluwa ang madala sa inyong paanan ang makakilala kay Kristo na kanilang personal na tagapagligtas at bigay ang kanilang buhay maglingkod sa inyo hanggang sa katapusan. At salamat sa buhay na walanggan na inyo pong inahanda para sa amin. Salamat sa tagumpay sa pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Rica, hanggang sa susunod na linggo. Magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

panibagong araw na naman, kaibigan. Nagagalak akong magkasama tayong muli. O, si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalamat sa iyong Daan. Dito lamang sa Care 104.3 The Way FM. At maririnig mo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Kapag tumatawid ka sa kalsada, kaibigan, ikaw ba ang tipong mahusay tumawid o ikaw yung tipong takot tumawid mag-isa? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang katapangan ng isang batang babae sa pagtawid sa napakaabalang kalsada. Halika't pag-usapan natin. In the meantime, magkape ka muna.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Small Hand, Big Heart. Sinusubukan ng isang matandang lalaki na tumawid sa kalsada. Bukod sa siya ay may edad na, takot din siyang tumawid kaya dahan-dahan lamang ang kanyang kilos. Ngunit dahil sa dami ng dumadaang sasakyan, hindi niya magawang makatawid. Kaya nanatili na lamang siyang nakatayo sa gilid ng kalsada, naghihintay na humupa ang daloy ng mga sasakyan. Maya-maya, may isang maliit na kamay ang humawak sa kamay ng matanda. Ito ay kamay ng isang batang babae na 6 o 7 taong gulang pa lamang. Tumingin ang bata sa kanan at kaliwa nang masigurong ligtas na marahan niyang inalalayan ang matanda sa pagtuwid, na para bang yun na ang pinakamahalagang gawain sa mundo para sa kanya. Nang makarating na sila sa kabilang panig ng kalsada, hindi na hinintay ng bata ang pasasalamat at papuri ng matanda. Sa halip, tumakbo siya pabalik sa kanyang ina na may malaking ngiti sa labi. Sa kabila ng kanyang murang edad at maliit na kamay, umaapaw ang kanyang puso sa kabutihan at tumamahal sa kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nangangailangan ng malaking kamay, maraming pera, taas na katungkulan o ano pang mang magagandang bagay. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang tumulong, taos puso, hindi napipilitan at hindi para magpakitang tao. Hanggat may kakayanan kang tumulong, kahit sa pinakasimpleng paraan, bakit hindi mo gawin? Buksan mo lang ang iyong mga kamay, iunat mo at iabot ito sa mga nangangailangan. Sinasabi sa Mga Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Naway lagi nating dalhin ang paalalang ito at isabuhay sa bawat araw. Tayo po ay manalangin.

aming Diyos, kung paano pinaranas mo po sa amin ang iyong dakilang kabutihan. Tulungan mo rin po kaming maipakita ito sa aming kapwa, sa gitna man ng pagiging abala ng aming pang-araw-araw na buhay. Ipaalala mo po sa amin na kahit sa simpleng paraan,